0: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong maghapon. Oras na, Pilipinas.

Isagid ka maayad-ayad nga adlaw sang Martes dira sa imo abiyan. Welcome sa aton nga programa Oras na Pilipinas diri sa GSIS2DXKI. Balik kita sa aton regular programming. Kahapon nag-hook up kita sa 702DZAS para sa special program related sa impeachment. And then pagkahapon, nagpadayon ang aton nga special coverage. Maastagid gabi.

0: Samtang kami naman diri sa 1062 DXKI kahapon na busy man. Salamat sa Ginoo sa opportunity na maka-minister sa aton iyang mga estudyante kag mga teachers dira sa may San Vicente National High School sa Banwasang Banga. Nagbuylog kita sa DepEd South Cotabato Division. Kin invite kita ni Sir Bert Labuaya to partner with All Nations General Baptist Church sa Jacksonville, Florida. Ang outreach team nila ang nag-spearhead mandira, no? Sa medical mission o kag spiritual enhancement upod ang o spiritual pag-minister, no, sa aton iyang mga kabataan dira sa may San Vicente National High School with the theme Empowering Communities Through Health Education and Dental Care and holistic nga approach sa pag minister sa aton iyang mga kabataan. And salamat sa life ni Ma'am Lynn Shokon and the whole family nga nag-extend sang ilang blessings para sa mga kabataan, no, dara sa nasambit nga buluthuan. Salamat man sa pag-welcome sa aton sang ilang school head. Shout out dira kay Ma'am Lerma Aaron kag sa bugos nga faculty and staff sang San Vicente National High School. Good morning, Ma'am Lerma. And taga Dupit Alliance Church man si Ma'am Lerma. And praise God nag kitanay kita kahapon, Ma'am Lerma. Thank you sa inyong pag-accommodate and for allowing us to minister sa inyong mga teachers. And the opportunity to share the love of Jesus na sa aton iyang mga teachers mandira. And of course, sa mga estudyante. Ang Restore Ministries, nakaupod man naton kahapon sa pagpanguna ni Ate Belen Fernandez. Good morning, Ate Belen! Si Kuya Ben nga Shokon nga nag-share man sa aton sang mga pioneering work, no, sa to diri sa DXKI and sanday Ate Belen, sanday Sir Ben Shokon, isa na sila sa mga teachers to nga gina hambalbala ni Pastor Alex nga nag-amot-amot sang ilang sweldo para matigayon maumpisahan ang ministry sang BCDXK ay diri sa Coronadal. Nagsakripisyo ang mga teachers, ang PEI, no, sang King's College ay, para sa pag-umpisa sang buluhaton, no, sang radio ministry diri sa South Central Mindanao. Salamat gid sa inyo mga kinabuhi. No, sad to mabatian ta lang kay Pastor Alex subong na get to ano na, get in touch na face to face naton ning mga teachers nga ini, no, na nag-share sang ilang blessings para matigayon pag maumpisahan ang buluhaton dire, no, damo ni sila, no, kubatan sino padara sa inyo. Si Lord lang gid ang nakabalo and God will bless you more and more. Salamat gid sa inyo mga kinabuhi. Yan. Salamat man sa ministry sang FEBC. Humble ni Sir Ben, isa man ni nga instrument sa iyang spiritual growth as a young individual. No, kay bata pa to sa santo. Taga pamatigid sa diri sa DXKI. Si Ate Belen man, nag-share man nga kung paano nga lako nga bulig man sa iya personally ang pagpamati diri sa DXKI. Share lang namo ng mga testimonies nila diri sa aton nga mga programa sa DXKI. And shout out liwat sa aton mga teachers dira sa San Vicente National High School, kag sa mga senior high school students nga nakaupod namon kahapon. And salamat sa Ginoo. And shout out man da kay Sir Bert Labuaya. Thank you gid Sir Bert for making us part no sang sininga buluhaton. Dako gid ni nga kalipay para sa amon na makaupod sa sina nga outreach program. Sa aton nga pagpadayon, this time tagaan naton na ligwa ang aton unang segment. Diri kita sa aton pabalon.
1: Pabalon sa oras na Pilipinas.

0: Para sa aton pabalon for today, ang aton verse mabasa sa Galatians 6:9, let's not get tired of doing what is good. At just the right time, we will reap a harvest of blessing if we do not give up. Don't ever give up on the dream God has given you. Kapon nag-share si Ma'am Lynn Shokon kay it's her 60th birthday man gali kahapon, and in-share niya man ang inang blessing sa mga kabataan dito no, sa San Vicente. Balya, grabe man ang iyang naagyan. Pero wala gid siya nag-give up sa dream nga ginhatag sang Ginoo sa iya. And right now, nalabot na niya ang mga handom. Kag padayon niya nga gina-share ang mga blessing nga ginhatag sang Ginoo sa iya. Ang kada blessing na ginhatag sang Ginoo, it is meant to be shared. Madamo naman sang nabuligan si Ma'am Lynn, and she is now a channel of God's blessing. Sa Bible, makita man naton ang isa ka story kung sa diin ang ining Bible character nga ini, he has all the right to be discouraged kay man na dugay kaayo nga panahon bag-o nga natabo ang ginhambal sang Ginoo. Inaamo si Noah. It took at least 80 years bag-o na build ang arka. Kag hambal sang Bible, 120 years pa sang nag-abot tong hambal sang Ginoo nga anaw. That's 120 years after God told him na i-build tong arka. Ikaw ba lang ma-maintain mo ang enthusiasm sa isa ka project that will take 120 years pag umakumpleto? Dayon damo nag-criticize sa imo. Damo nag-bibi sa imo, ginayaguta ikaw kada adlaw. Could you handle that kind of opposition? Wala paguro katiting dira ang aton yung mga discouragement kag mga opposition sa kabuhi no, sa naagyan ni Noah. The reason why most people don't succeed in life is short-term thinking. Yan, sang nag-converse kami ni Ma'am Lynn. Balya, hindi siya nag-destruct. Isa ma-destruct man, pero nag-focus lang gid siya sa goal nga ginhatag ni Lord sa iya. Ang short-term thinking is one of the reasons why most people don't succeed in life. Kaya nga man, you give up too soon. Masurrender ka na dayon. Hindi masustain tong imong lalambuton over the long haul. Kaya man, na-discourage ka na. It's often in the middle of your life that you want to give up. And it determines whether you're going to end successfully or not. Ang kasubo pagid ng ara kanagitani sa punta no, kagdito kapagid nag-give up. Gamay na lang gitani, isa na lang gid katikang. Gani hindi kagid mag-surrender abyan. Don't give up. Ang today's culture nagamba, live only for today. The Bible says, instead of thinking only about today, think about eternity. Yan. Ang inibang ginahimo mo mayara sang eternal value. May significance bala ina sa eternidad. Everything about God's dream takes longer than you think. Hindi tungod God wants to make it harder para si mo, but because he has eternity in mind. Eternal mindset si Lord, and He wants you to think that way too. Every time makitaan mo ng estudyante mo, kung ikaw teacher, kinavalue mo na ng estudyante the way God values him or her. Isa inakakalag panginmatyan sa aton Ginoong Jesus dito sa krus sang Kalbaryo. Amo na ka special ang kada isa sa aton. Kabuhi ni Kristo ang iyagin tubos para sa imo kag sa akon, kaya very precious ang kada isa sa aton. So have that eternal mindset. Kung balikan ta si Noah, of course, naka-experience man si Noah sang fatigue over how long it was taking to reach his goal. A loneliness man kay iya pamilya na lang gid ang bilin, wala na sang iban nga nagapati sa ginpahayag niya nga mensahe alin sa Ginoo. And yet, we see Noah as a model of patience and persistence. Nga, because of his faith in God. Ang pagtuo natin sa Ginoo, amo na ang magpabakod sa aton. Maghimo sa aton nga patient and persistent. Amo na ang hambas ang Hebrews 11:7. Noah did all this by faith. For 42,001 days. Ang muna kalawig, no? 42,001. Isa lang ang goal ni Noah. To fulfill his destiny. Ang design ni Lord para sa iya. Of course, may mga adlaw sa tunga daw. Hindi niya feel magtrabaho. Hindi niya feel mag-build. Pero he did it anyway. What is it in your life that God has told you is going to happen? Pero daw hindi mo pa makit-an. Are you going to give up or are you going to keep trusting? Tandaan mo abyan, may maayo gid nga plano ang Ginoo para sa tagsa sa aton. For I know the plans I have for you. Hindi to harm us, but to prosper us and give us a good future. Gani sa Galatians 6:9, let us not get tired of doing what is good. Naman, at just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. Sa subong a broken culture, God is looking for people who will choose righteousness, who will trust Him, obey Him, ignore the critics, and go the opposite way culture is going. Kag mag-persevere until the end. Will you be one of the faithful ones? Mo nang hangkat sa tagsa-tagsa sa aton. Padayon nato ni Moon kung ano ang ginapahimo sang Ginoo sa aton. Amo na aton nga pabalon subong adlaw.
1: Oras na! Oras na! Bilib!

Shoutout man kay Ate Bing Gomez. Ayan, kahapon of the night man kami dito sa Banga sa Restore Ministries na si Ate Bing. Desire siya nga magkaroon naman siya sa PM Radio. Pag-pray nato na, no, ma-request pa kita sa PM Radio, Fixed Tuned Radio. Sabay nga, magkaroon naman kita sa mga PM Radio nga pwede naton ma-share sa inyo. Damo na nagapamangkot. Pahimo kita. Pag-pray po ninyo. Provision. And hello sa aton mga friends nga arada. Naka-tune in na Brother Jacob dara sa Thailand. Si John D. dara sa Jensan. Si Mami Presi kagina na mati man sa aton balitaan. Nag-message, good morning. Blessings to you all. Pod kay Migo Dave kaina. Hello, Sis Day sa Roque Panganiban family. Happy listening. Sis Bevelin sa Hilaos Fonticha family. Kay Miga ko, Aileen, kay Pastor Rodara, and Pasweet family. Happy listening. Candole family. Kay Sis Beatrice, Consad family. Kay Mark Hill sa Labrador family. Kay Tita Ninang Nurse na Valles Combatier family. Sis Neneng sa Borhel Galvez family. Kuya Ed, Katakutan family. Thank you sa inyo pagpamati dira ni Ate Janet. Earlier man sa Shepherd's Call, namati da si Sis Marge sa Samintar Agarado family. Si She sa Pagaran family dira sa Mercado Publico. Sis Noraline sa Hospital Ka Garcia family. Kay Kate, good morning dira sa Imo. Sa TSK naman kaina, namati man da si Sis Lenny sa Babas family. Si Sis Rosemary sa Oro family. Ano pa, si Kuya Jun sa Manalo family. Kay Ate Beng sa si Ate Bing ni. Ate Binga Gomez, Timprano pagali kagina sa TSK nakatutok na. Hello Ate Bing. Pigay ko nagkitanay kita kahapon. Good morning liwat dra kay Ate Belen nga Fernandez. Kay Engineer Ham sa Juliano family, mayad-ayad nga pagpamati. Sa aton nga pagpadayon, ari aton mga public service announcement. Ang action line, idulong sa aton ni Miga Jen.

0: Action Line.
1: Ang City of Coronadal Water District may ara sang water advisory scheduled. Wala sang tubig sa July 7 from 1 PM to 5 PM. Ang maapektuhan, Barangay San Isidro, particular ang Purok Pagkakaisa Urban. Wala man sang tubig from 1 PM to 4 PM. Dira sa portions ang Santo Niño, particular ang Purok Cinderella, Purok Upper Valley, Marvel Homes, Agreda Phase 1 and 2, and portions ang Barangay GPS, particular ang Purok Kaugnayan, Purok Katipunan, kag Purok Yukon.
0: Action!
1: Ang Socoteco 1 may ara sang scheduled power interruption sa July 7 from 9 AM to 4 PM ang maapektuhan Barangay Tubiala, Sorala. Sa July 8 from 9 AM to 4 PM ang maapektuhan Barangay Malaya, Sangbanga. Amuman ang Barangay Clubi, Sang Lake, Cebu. Sa July 9 from 9 AM to 4 PM ang maapektuhan Barangay Rangay, Sangbanga, kag Barangay Lopez Haina, Sang Norala. Ang rason, may ara sang Barangay Line Clearing Plan Implementation.
0: Action Line.
1: Ang Coronadal City Nutrition Office may ara sang hiwaton nga takbo para sa kalikasan at kalusugan 5K Fun Run in line sa launching activity sang 52nd Nutrition Month Celebration. Sa July 10, 5 AM, dira sa Coronadal City Hall Grounds. Ang registration fee, 50 pesos. Open ang registration until 12 noon sa July 9. Para sa mga interesado, pwede ka mo magpa-register through your respective barangay nutrition scholar.
0: Action Line.
1: Ang National Nutrition Council Region 12 may ara sang 2026 Nutrition Month Poster Making Contest. Ang theme, Nutrition at Kalikasan Ating Pangalagaan. Sinong pwede maka-intra? Young people nga may edad 12 to 18 years old, enrolled students and out of school youth, residente sang Region 12, and one entry per participant. Para sa poster requirements, size 15 by 20 illustration board and allowed media watercolor, oil pastel, crayon, acrylic, colored pencil, kag iban pa nga mga traditional art materials. Ang digital artwork is not allowed. Ang tanan nga mga entries isubmitar until July 16. Dira sa NNC Regional Office 12, Unit 1, Second Floor, sang Gin Building, Purok Sariling Atin, Odi Street, General Paulino Santos, Coronadal City.
0: Action Line.
1: Ang LGU GenSan may ara sang traffic advisory. Umpisa Hunyo 24, ang mga truck kag heavy vehicles wala na ginapahanugutan nga mag-agi sa Desera Avenue kag Yumang Street. Kinahanglan nga mag-agi sa Diversion Road. Para naman sa mga bus, wala man ginapahanugutan nga mag-agi sa Yumang Street padulong kag pagwa sa GenSan. Halin sa Desera Avenue, kinahanglan nga mag-agi sa norte padulong sa Diversion Road. Ang mga light vehicles pwede mag-agi sa Yumang Street Extension. Ang Yumang Street, mangin one-way road siya para sa light vehicles, umpisa alas 3, tubtob alas 7 sang gabi. Ang entry, Desera Avenue Corner Yumang Street, kag ang exit, National Highway, lapit dira sa Forest Lake Cemetery, kag Raffles Machine Shop.
0: Action Line.
1: Ang CEF may ara sang Elementary High School Values Class Orientation for the school year 2026 to 2027. Ang schedule sa Coronadal Kagtantangan sa July 3 from 8 AM to 12 PM dira sa Jesus is Alive Church, Crossing Diaz, Santa Cruz, City of Coronadal. Para sa Sorala Kagtiboli sa July 4 from 8 AM to 12 noon, ang venue sa Allied Global Mission, Barangay Morales, Sorala, South Cotabato. Para naman sa Santo Niño, Ned Cagnorala sa July 10 from 8 a.m. to 12 noon. Ang venue sa Highway Christian Alliance Church, Santo Niño, South Cotabato. Sa Banga, sa July 9 from 8 a.m. to 12 noon. Ang venue sa Beck, Banga, South Cotabato. Para sa dugang impormasyon, please contact ang number 0992-032-7459 or sa FB account sang CF Corona Del 2 kag magbisita man sa ilang office sa Lower Aurora, City of Coronadal.
0: Action! Live!
1: Ang city government sang Coronadal nagabaton na sang application para sa birthday cash gift program para sa mga senior citizen nga ginbata sang July. Ang mga eligible nga aplikante, senior citizen nga nagaedad 60 to 84 years old, nagasaulog sang adlaw sang natawhan subong nga Hulyo, kag ang requirements duha ka photocopy sang OSCA ID kag signature. Magbisita lang sa OSCA office dira sa Rizal Park tapad sang LTO.
0: Action line.
1: Hinapay balos sang LGU Pulumulok nga may ara sang speed limit dira sa National Highway kag Canary Road, particular ang Silway 8 Bridge to South Pulumulok Bridge and vice versa 60 km/h, South Pulumulok Bridge to Pulumulok Water District and vice versa 50 km/h, Pulumulok Water District to Crossing Sulit and vice versa 60 km/h, Crossing Dago to Junction Canary Site and vice versa 60 km/h. Ang penalty, first offense 1,000 pesos, second offense 1,500 pesos, third and succeeding offenses 2,000 or 30 days imprisonment. Ini sa idalom sang speed limit under GNO number 23 series of 2014.
0: Action line.
1: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabaton na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
0: Action line.
1: Ginaawhag ang tanan nga mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance. Halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance. Magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Kulata ang kompirmasyon sang PCIC labi na gid ang imo certificate of insurance coverage. Kaga pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
0: Action line.
1: Sa tanan nga mga pumuluyo sang Sorala nga nagapangayo sang assistance para sa legal concern, ari ang mga requirements: Barangay Certificate of Indigency or Financially in Crisis Situation, Case File or Case Document, Assessor's Certification, Valid ID sang applicant, Valid ID sang accused, One photocopy kada dokumento para sa LGU records. Para sa dugang impormasyon, pwede ka magbisita sa MSWDO office sang Sorala.
0: Action. Live.
1: Ang Technical Education and Skills Development Authority Provincial Training Center Lambayong may ara sang free competency assessment under CACW sa bookkeeping NC3, masonry NC2, carpentry NC2, organic agriculture production NC2, carpentry NC3, trainers methodology level NC1, tile setting NC2, nga tig 20 slot kag driving NC2 60 slot. Para i-confirm ang inyong slot, visit lang sa Provincial Training Center Lambayong, Purok Waya-Waya Poblasyon, Lambayong, Sultan, Koderat. Ang requirements: certificate of employment, active email address, photocopy of any valid ID, photocopy of live birth, 2 pieces ang passport size picture with white background and white color. Para sa dugang nga impormasyon, ang ilang number 0927-6775-312. Sa mga luyag naman nga mangin test the scholar, ang Test the Sock Surgeon Manpower Development Center nag-offer sang organic agriculture production NC2 25 slots under training scholarship program. Ang last day sang enrollment sa June 5, 2026, 5 p.m. Para i-confirm ang inyong slot, pwede ka mong magbisita sa Test the Sock Surgeon Manpower Development Center, Purok Milango, Barangay Spring, Alabel, Sarangani Province.
0: Action! Live!
1: Ang Southern Baptist Pastors and Workers Fellowship may ara sang second annual Pastors Conference sa July 25. Ang mga speaker sa morning si Reverend Rolly Penafiel and sa hapon si Reverend Arnel Tan. Ang venue sa Southern Cathedral of Faith, Barangay Zone 2, Jensen Drive, Coronadal City, tupad lang sang Honda Marbel. Para sa registration, food and snacks, 100 pesos. For more information, please contact 0985-203-9279.
0: Action! Live!
1: Ang Agricultural Training Institute Regional Training Center Region 12 nag-aawhag sa mga aplikante para sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan para sa batch 2027 halin sa Region 12 kag BARM. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang link via bit.ly/FYFIPT2027 or iscan ang QR code nga ara sa FB page sang ATI Region 12.
0: Action! Live!
1: Ang Technical Education and Skills Development Authority Provincial Training Center Pigkawayan may ara sang gina-offer nga free assessment sa driving NC2 20 slots, carpentry NC2 kag masonry NC2 nga tig 30 slots, events management services NC3 20 slots, kag trainers methodology level 1 COC2 20 slots. Inisya first come first serve basis. Para sa dugang nga impormasyon, please contact Provincial Training Center Pigkawayan sa Poblasyon 3 Pigkawayan, Cotabato or mag-contact sa ilang nga number 0965-3155100. Ang mga requirements, photocopy sang PSA birth certificate or marriage contract, certificate of employment, and 2 pieces passport size ID picture.
0: Action! Live!
1: Ginapaybalo sa tanan nga ang Catholic Cemetery dira sa Mabini Street, Barangay Zone 4, City of Coronadal. Wala na nagabaton sang lubong until further notice due to compliance with the directives of Department of Health. Para sa inquiry and assistance, please visit St. Anthony Padua Parish Office Monday to Saturday from 8 a.m. to 5 p.m.
0: Action! Live!
2: Madamo ang salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo.
3: Oras na, Pilipinas!
2: Alas 8.42 ang aton nga takna. Diretso na kita sa aton talakayan portion. Good morning kay Ate Luz, Pastora Luz Elisa, nagapanamyaw. Good morning everyone. Dira sa may JIL2P. This time, makaupon nato naton nga Suki. Aton family counselor from Malay Boracay Lifeline. Ara sa piyakli niya sa aton telepono, si Kuya Danny Solidom. Good morning, Kuya Danny.
4: Good morning, Mega Joy. It's nice to be back.
2: Yeah.
4: After quiet time, I think we are facing challenging times ahead. I hope na itong broadcast natin ay makakatulong na mag-create ng siguro hindi lang resilient individual, kundi resilient community.
2: Yes. Kahapon, Kuya, nandun kami sa Banga, sa isang National High School, San Vicente National High School. And we ministered sa mga estudyante. Yan.
4: Wow!
2: Praise God for the opportunity. And ang isa sa mga common na concern ng mga kabataan ay anxiety, bullying, and depression. Yan yung mga common concern, Kuya. So, para sa ating mga magulang, sa mga teachers, mga guro, at mga guardian, mga church leaders, no, mga mentors, coach, ano ang warning signs na dapat bantayan, no, sa isang kabataang may matinding emotional distress?
4: Okay. Ang unang-una na dapat nating tinan will be normal lang naman sa atin na makaranas ng kalungkutan. Yung malungkot ka today pero nakakabawi ka. Ang sign na siya ay merong emotional disturbance will be yung persistent na ang sadness. Halimbawa, before, di ba, normal naman sa atin na magpahinga. After so many things, pahinga tayo, and then face life again. Pero kapag may bata na dati isang araw magkukulong, mag-regroup sa sarili, and then all of a sudden meron siyang dalawa, tatlong araw na hindi halos lumalabas ng bahay, hindi halos nakipaghalubilo, so merong persistent sadness, sign na yun na merong pagbabago sa normal na kalalagayan ng bata. And it can either be depression, pwede rin siyang maging anxiety, pwede rin siyang ma-stress. And dapat tingnan natin yun na hindi normal na occasion, but rather somewhat ipakita na natin na nagkikita tayo. Another issue might be yung madali kang maging irritable. Dati naman kapag nagbiruan kayo, nakikipagbiruan. Dati naman kapag merong kwentuhan, nakakapagkwentuhan. Pero this time, kahit maliliit na bagay na hindi siya nag-a-agree, magpapakita siya ng irritability. And therefore, it's also another sign na meron siyang kakaibang nararanasan. Yung iba pwedeng magpakita ng nawawala ng energy. Dati, pagtapos ng classes, magpapahinga ng konti. Tapos, yayain ang kaklase, yayain ang kaklase. Papawis tayo, 30 minutes, mag-basketball tayo. This time, wala na siyang gana. Diba, karamihan ang issue ng mga kabataan, lalo na yung mga teenage, mahirap magsinang no sa mga peers. Kaya nauso yung peer pressure. So, this time, even yung peers niya, wala siyang motivation to join. Dahil ang pakiramdam niya, hindi siya in doon sa gagawin. That can be another sign. Yung iba naman, may mga bagay na interesado sa before, may mga activities na interesado sa before, this time nawalan siya ng interest. whatever that might be. Halimbawa, ngayon usong-uso ang pickleball, ano? Meron ako dito ang kausap, 15 years old. Sabi ng mami niya, baka pwedeng 3 times sa sila maglalaro. Mm. Ang bata, parang sinasamantala kasi next month pa ang classes, gusto ng bata araw-araw naglalaro sila.
2: Uh-huh.
4: And of course, sana mag-create ang school ngayon ano, ng pickleball na na playground.
2: Mm-hmm.
4: Kasi medyo mahal. Dito sa Boracay, medyo mahal ang court. So maglalaro kayo ng 1.5 to 2 hours. Medyo mahal ang bayad. So, sana
2: hindi ma-afford ng lahat.
4: Oo. Dito sa Boracay, an ordinary person can do kasi halimbawa, mayroong isang tourist na gusto maglaro. It's becoming a norm so far.
2: Uh-oh.
4: Even mga tourists, kung nalaman nila na mayroong court ng pickleball na naglaro sila.
2: Mm-mm.
4: So, maghanap ng kalaro, yun. May mga available. So, nakakalaro ang mga bata ng libre kasi nililibre ng, ano, ng isang turista.
2: Uh-huh.
4: But, of course, so, kung merong mga ganong activity tapos biglang nawala ng interest ang bata, that can also be a sign na meron siyang pinagdadaanan. Another thing will be yung pagbabago ng tulog. And that's really nakakatakot talaga yun. Kasi nga, alam natin lalong-lalong nasa mga estudyante, ano, of course, nasanay tayo na ang adults, dapat matulog tayo ng 7 to 8 hours a night.
2: Mm-mm.
4: Pero ang mga teenagers, you need to sleep more than 8 hours. Possible nga, mga 9 hours.
2: Mm-hmm.
4: And doon sa 9 hours na yun, nakakapahinga na siya mentally kasi yung brain niya maaaring na nanumbalik sa normal ano, sa normal na capacity. Ang kanyang katawan nakapahinga ng maayos.
2: Mm-mm.
4: Pero ngayon maraming mga bata na nalulung sa iba't ibang social media network na inaabot sila ng early morning.
2: Mm-hmm.
4: And pagkatapos ng papasok sa eskwelahan, nalulugo-lugo kasi hindi nakaroon ng pahinga. So, changes yun. I remember meron akong tamangkin na from grade 1 to grade 6, nasa top 5 yung bata. Medyo matalino. Wala ba sa akin, nung lumipat sa ano, yung grade 7 high school, hindi lang nawala yung nasa top. Meron siyang dalawang subject na nag-fail. At nagkaka, parang nagulat ang whole family kasi you're not that. Wala ba sa din, found out na ang bata, dahil na sariling kwarto, yun na yun ang danger, ano, kapag nag-iisa ka sa kwarto mo, bata, anak. Doon nila na-found out na inaabot ng madaling araw sa kalalaro.
2: Oo. Number one talaga yan na kalaban natin, yung mga online games, yung
4: yes,
2: exposure nila sa social media. Anong intervention dapat gawin ng parents dyan, kuya?
4: Ang ginawa na, sa may marami akong ganyang cases ngayon. Ang usap, kapag na ano, of course, hindi mo pwedeng i-confiscate yan kaagad. Ano, bawal na. Ano,
2: okay.
4: Pinag-uusapan yan. Kumbaga, nag-negotiate ka. Hanggang sa maabot mo yung negotiation to the point of anong mas mahalaga sa'yo, ang laro ba o yung pahinga mo at ang pag-aaral mo.
2: Mm-hmm.
4: And of course, wala naman yata ang bata na magsasabi, mahalaga ang laro kasi alam naman nila. Ba? So, kapag nasa ganun ang say, sabihin ngayon na, okay, allow ka pa rin maglaro pero pwede ba tulog ka before 10 o'clock? Okay, now, kapag nag-agree siya sa 10 o'clock na tulog, 1 hour, okay? 1 hour before the sleep, dapat wala na ang laro. And therefore, baka pwedeng i-surrender ng bata at 9 o'clock ang kanyang phone.
2: So, at kailangan na talaga ng hindi lang puro warning. Meron na talagang action na gagawin.
4: Oo. Kasi, ang mga mata, nakakatanda nga, mahirap ng self-discipline, di ba? So, do we expect na ang mga bata dito magkakaroon ng self-discipline? I really doubt. So, dapat meron talagang intervention. Pero yung intervention, nag-agree pareho. Hindi mo siya pinili.
2: Okay.
4: Kumbaga, bibigyan mo siya ng
2: reason mo sa kanya.
4: Ayan. Okay? So, halimbawa, yun, balikan ko yung pamangkin ko na yun. Dalawang issue. Ang una will be Kung hindi niya bibitawan ang phone niya, wala siyang bakasyon bakit? Kasi magsa-summer para sa subject. Alam niya na the whole family will be spending the vacation hindi doon sa lugar, kundi may eroplanong sasakyan. So that was enough motivation. Pumayil yung bata na by 9 o'clock in the evening, surrender ang phone sa nanay.
2: So kailangan mo lang maging creative din para makumbinsi mo siya.
4: Kasi kapag hindi mo siya makukumbinsi, merong attitude na parang parang hindi ka naging rational enough. Parang tinanggalan mo ang bata ng ability na intindihin yung sitwasyon niya. Therefore, di ba? Ang imposed na decision kasi ay hindi mutual. So mabigat. Pero kapag mutual ang decision, dalawa kayo parehong nag-agree, then it will be better.
2: Okay. So i-process ng mabuti, no, para maintindihan niya sa kanyang point of view, no.
4: Ayan, okay. I love that. Sa kanyang point of view. Okay. Ano course kasama sa pagano? Sa changes sa pagtulog is changes din sa appetite. Di ba? Maraming issue ngayon sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. Yung issue ng malnutrition among the teenagers.
2: Hindi na kumakain yung, kasi bumababad na lang sa games nila, di ba?
4: At kung meron mang pagkain na para lang masustain ang activity, they end up eating junk foods. So malungkot yun. Maraming bata ngayon. Ang alam ko sa ibang bansa, more than 40% na ang case ng obesity. The highest in all the generation. Parang sa Pilipinas, kanuran na rin eh, di ba? Pag pumunta kami sa fast food, ang dami mga teenager obese. Dati yung issue sa amin, overweight lang. At ang overweight, medyo madaling ma-address. Yeah. Pero ngayon, obesity, and siguro, it has something to do with movement. Kasi hindi na halos gumagalaw kasi na ang activity nila laging nakupo. Meron nagsabi, the strongest part daw ng body ngayon ng mga kabataan yung mga daliri nila.
2: Oo nga, kasi praktisado na masyado.
4: Kasi yun lang ang ginagamit. All the rest, nakapahinga. So yung daliri niya saka yung brain niya, yun ang ano. Ang problema kapag na-overstimulate ang utak ng tao, alam rin natin kung ano ang resulta. And that's really bad. Okay. So, at ang panghuli na tayo na mayroong mental challenge ang bata will be ang pananaw nila sa sarili mababaw. So mababa ang kanilang mga self-esteem. At because mababa ang self-esteem, ayaw na ayaw nilang i-compare sila sa iba. Di ba ang mga parents, lalo na katatapos lang ng graduation, may mga tao na ang daming medal, ang daming award. At pag-uwi ng bahay, ano sasabihin? Alam ko, anak, magaling ka eh, pero bakit sinalo ka ni ganito? Bakit si ganito? Ang dami-dami ng award. Ikaw, kahit isa, wala man lang. So with that, kapag pumasok sa system nila yun, kikilalanin ba lang sarili nila as a person of value or a person of low self-esteem? Iwasan yun kasi ang kanya-kanyang personality ay meron din kanya-kanyang pagpapakita ng sabi ng lay, bakit daw maraming mga matatalino na hindi marunong sumayaw? Maraming matatalino na hindi marunong kumanta. Maraming matatalino ang hindi marunong mag-painting, di ba? Kasi alam natin na ang pagsasayaw, ang pag-paint, ang pagganta ay nade-develop through our right brain, di ba? Kasi talent. Pag hindi na-develop yung right brain, ang left brain ang susunod. So yun, marami yung mga bata na late trainer na ang right hindi masyadong nagagamit. So pero alam mo ngayon merong napansin ngayon na
2: may mga training na pag summer.
4: May mga training ngayon na you know, magpapabalansi ng right brain and left brain and that is music.
2: Oo, tama.
4: Ang mga bata at merong ginawang study na to. Hindi na ka makakita sa isang bata na marunong magpiano na below high na below average ang kanilang IQ. So that's a phenomenon in the sense that ang mga bata na member ng choir, ang mga bata na napapakita ng kagalingan sa musika, sila yung matatalino.
2: Kasi na-develop so, yung both sides ng brain.
4: Yes. Okay. At hindi lang yun, pag member ka ng choir, it involves discipline. Hindi ka pwedeng mag-absent kasi walang yung papel mo, kumbaga kung ikaw ay
2: wala
4: tenor,
2: replacement.
4: walang replacement. Siguro sa ano lang sa stage, sa ibang may mga stage play lang na merong understudy, di ba? I remember before yung sa yung kay Lea Salonga, yung Miss Saigon, yun, mga dalawa o tatlo ang kanyang understudy. Pero pag sa choir, walang ganun. So, nagki-create ka ng ano, nagki-create ka ng community. Pangalawa, nagki-create ka pa ng special attention sa bawat isa kasi majority sa choir nagiging totoong magkakaibigan.
2: Yeah.
4: Lalong-lalo na yung mga nag-a-abroad, di ba? I remember meron akong kase na member ng ano, UP Concert Chorus. At sa kanyang 5 taon sa UP, parang more than 5 countries ang napuntahan nila at sa pag sa ibang bansa, mas na-develop yung magandang relasyon. And until today, I have a kasi na ano, member before ng Concert Chorus and then nung pumunta sila sa Pilipinas and then nag-message yung kanyang dating kasamahan na nasa Thailand. Ayun, nakita sila before returning sa US, nakita pa sila sa Thailand. Sabi niya, it was such a great timing. Parang bumabalik sila sa era 40 years ago. Wow, can you imagine that?
2: Yung banding iba kasi, no?
4: Oo.
2: Sa choir.
4: At alam mo, ang pinag-uusapan ay mga nakaraan. Pantay-tutay, masarap mag-reminis.
2: Yeah. Ayan. So,
4: at nakakatulong
2: yan.
4: Yun. Oo, nakakatulong yun kasi nung kabataan pa natin, marami tayong challenges na hindi natin nakita ang lesson. Pero kapag binalikan mo yun, because of this, naging ganito ako. Because sa ganung pangyayari, naging ganito ako. So maraming pwedeng pag-usapan na alam mo, na makakatuloy yun kasi remember ha, wala tayong karanasan ng nakaraan na natatapon. Yung iba, mahirap lang ibalik kasi naka-imbig siya sa malalim na part na ng ating brain at it will take time. Pero kapag nasimulan mo na, I don't know, Mega, yun, naranasan mo ba yung nakita kayo ng dati mong kaibigan at ang pinag-usapan mo ang buhay niyo back on high school?
2: Oh, lagi pag ganyan. Pag nakikita-kita kami mga high school classmates kasi solid 'di ba pag high school life. Ganon yung napag-uusapan yung mga memories.
4: Yes.
2: Noon.
4: Yes. At kulang ang 2 oras.
2: Syempre.
4: Ayan. So, yung mga ganong activity, nakakatulong yun sa, pag-maintain ng ating sanity, sa pag-maintain ng natural na takbo ng ating mga utak, ating mga brain, therefore, that's necessary. Now, ito ngayon ang challenge. Bakit nang maraming kabataan yun? In fact, I took to one. For the first time, actually, hindi ko na-imagine. His 15 years old siya. Nung nakausap ko, alam mo, ang malungkot doon sa sinabi niya, he can stay the whole week na walang ibang kausap kundi ang cellphone.
2: Hala.
4: Kaya, ang nangyari, the first time I talked to him, siguro, kasi pag sinabi natin counseling, ang trabaho ng counselor is to guide. Makikinig lang talaga. So, can you imagine doon sa first time na nangyari sa akin, 1.5 hour kami nag-usap. And then siguro ang time doon sa counseling, mga mahaba.

0: kumbaga, reconnecting the past ay nakakatulong sa ating mental health development.
1: Wow.
0: Na ngayon nawala na.
1: Oo, dapat diba? Ibalik.
0: Oo, so dapat ibalik yun. May mga schools ngayon na pinag-uusapan, baka pwedeng walang cellphone sa school.
1: Kwentuhan lang.
0: Kwentuhan lang. And then, sana, mayroong iba ngayong, ano, mayroong iba ngayong mga school na nagsasabi na ang assignments hindi na pwedeng ipasa sa group chat. Ano na talaga? Sa blackboard na, or siguro whiteboard, pero magastos kasi pag whiteboard, ano, medyo mahal ang, ano, medyo mahal ang ang whiteboard pen, di ba? Mahal. So, balik sa, ano, balik sa chalk.
1: So, ayan, mas okay pa rin yun.
0: Pero ngayon, di ba, may mga bansa na ngayon, one example will be Sweden, may mga bansa na ngayon na babalik ka rin lang. Kasi before, parang yung ano, yung tech education, parang 80-85%. At 15% na lang yung ano, yung common, yung natural. Ngayon babalik ka rin lang. Meron pa silang 15% na tech education and then 85% back to pen and paper education.
1: Ayan. So na-realize ng Sweden yung kahalagahan noon. Kasi may connecting kasi sa brain cells natin yung pagsusulat. Diba?
0: And true enough, may kaklase ako. Actually, I learned so much from my classmates. Nag-take din ako ng notes before, way back on high school. Pero nung college, talagang he is a voracious taker of notes. And true enough, after I learned that, parang ang daling mag-aral, hindi pala ganun kahirap.
1: Mas madaling
0: so,
1: ma-retain.
0: And we found out na through tech education, ang lesson coming from the teacher, mataas na raw ang 15% absorption. Alam mo sa ano, sa pen and paper education, hindi bababa ng 25%. So parang almost double.
1: So iba pa rin pag sinusulat.
0: Iba pa rin. Masarap pa rin merong dalang notebook saka pencil saka ballpen ang mga bata rather than tablet ang dala.
1: Correct.
0: Even though people, kasi pag dala mo tablet, parang you're at the above grill, sabi nila. Pero ngayon, nakikita na hindi pala ganun.
1: Balance lang dapat. Thank you, Kuya Danny. Dami dating na pag-usapan ngayon. Pero time's up naman tayo ulit. One question pa lang yun. Next week, ipagpapatuloy natin. Isa kasi ito sa mga pressing concern ngayon. Very alarming din ang incident ng suicide, Kuya. Kaya dapat pag-usapan talaga ito. No? So, mga guardians, parents, mga church leaders, ito po, bantayan po natin sa mga kabataan or sa mga kasamahan natin, no, kung may changes sa kanyang ugali, no, huwag ibaliwala, no, kung medyo nawawala na ng energy sa mga usual na ginagawa na nila, yon, magserbi din yon na warning, yung pagbabago ng tulog, 'di ba, no? Sabi niyo po, Kuya, changes sa appetite and yung kanyang pananaw sa sarili. Yung self-esteem niya. So, isa 'yan. And magandang ano no, intervention diyan. Yung sabi niyo po, involved sila sa music ministry, yung time of reconnecting, yung talagang usap lang, 'di ba? Walang gadget. Yan. Mahalaga, no? Na maibalik natin sa bawat tahanan, sa bawat church, and sa community, sa school. Thank you, Kuya Danny, sa time po na binigay niyo po sa amin.
0: Until then.
1: Apo. God bless you more. Ingat po, Kuya Danny.
0: Okay.
1: So, at

Nakaupod liwat ang aton nga family counselor, si Kuya Danny Solidom sang Malay Boracay Lifeline. Dari na lang ay kuto, baton pagpangalagad kay Word of Hope na with Bishop David Sobrepeña, aton tagaan Ligwa. Nisaliwat ang inyo amiga, Miga Joy Kawayan Combatier sa pag-assist din ni Kuya Don. Dave, din naman si Kuya Edgar, si Miga Jen. Nagabilin sa inyo sang maing aga sa mga balita kag impormasyon nga aton nabatian ang Diyos lamang aton pagasaligan. Good morning dra kay Ma'am Jemima sa Chavez Oro family. Blessed morning po.

sa loob ng 61 taon ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702-DZAS para sa palatuntunang Family Matters.
1: Magandang Tuesday morning po sa inyong lahat, mga kagapay. Feeling ko parang sobrang tagal ko.
2: Lakas makabati na magandang umaga itong cutting class natin. Eh.
1: Oo, so feeling ko kasi parang ang tagal kong nawala. Kaya yung magandang umaga ko na dalawang linggo na nawala.
2: Hindi ka parang matagal nawala. Tagal mo nawala.
1: Pasensya na po. Talaga pong ano, tayo
2: ganun
1: po ay...
2: Ganun po talaga pag celebrity yung ano, kasama mo. Talagang ano...
1: Alam mo ba kung anong Tagalog, daddy, ng ano, ng social worker?
2: Ano?
1: Ah, assignment mo yan. Sige nga, tingnan ko nga. Curious tuloy ako kung meron sa mga, bawal nyo i-Google, wag nyo i-Google, di ba?
2: Alipin ng bayan.
1: Close.
2: Kasi magbabagyo na naman, no? Grabe, oh. I'm looking at the skies here sa 46th floor. Huwag naman po sana kaming abutin ng parating na bagyo.
1: Actually, sasabihin ko pa lang sana eh. Nung huling ano, nag-live ako, summer pa, tapos ngayon tag-ulan na.
2: Ang balik mo.
1: Tag-ulan na yung balik ko. And then, sige, babalikan ko po yung aking greeting. Muli po, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaagapay. Kayo po ay nakikinig muli sa Tuesday edition po ng Family Matters dito po sa 702-DZAS, FEBC Radio TV. Tayo po ay isang AM station po ng Far East Broadcasting Company of the Philippines at kasapi po tayo ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Kung kayo po ay... nasa mga ano tawag dito, social media platforms po natin katulad po ng Facebook po, ay maaari nyo na pong i-like and share po ang ating program for today. Maganda po yung ating topic tungkol po sa sibling rivalry. Ayan po, no? And then kung kayo naman po ay nasa YouTube channel po natin, you can like and subscribe. Kung kayo po ay nagko-comment po doon sa, tatry po namin silipin, hindi po kasi ako magaling na multitasker eh. So nakafocus lang ako talaga sa mga nagko-comment po sa ating chat, live chat sa Facebook live po natin. So yun po yung mga nababasa ko po. Kung kayo naman po ay nasa mga inyong mga sasakyan, nagbabiyahe, so malamang po kung private vehicle po yan, nakikinig po kayo sa inyong radyo. O kung kayo naman po ay nagpa-public transport, maaari po siguro kayo ay nakapag-download na po ng ating official app po dyan, no, sa inyong mga cellular phones. So napapakinggan po natin ninyo kami. And of course, ang aking favorite group of people, yung nasa kanilang mga tahanan na naka-on po ang kanilang transistor radio o kaya ang kanilang ano, portable missionary radio, ang kanilang transistor PM radio.
2: Sa mga may radio pa po tulad na aking asawa.
1: Katulad ko, kasi po minsan hindi umaabot yung wifi ko dun sa sampayan, kaya meron po akong ano, ayokong mag-data. So meron po ako talagang ano, yung old school na radio po na ginagamit po para pag kahit naglalaba ako, nagsasampay ako, ay nakakapakinig po ako sa mga programa po natin na all day long, simula alas 5 na umaga hanggang alas 12 ng hating gabi, may mga programs po tayo dito sa 702-DZAS. And so muli po, hindi po lalaking boses ang bumati sa inyo kung nasa transistor radio, kasi nga po nakabalik na po ako. Naglilingkod muli sa inyo ngayong araw na ito at Isa Tika.
2: Ganda umaga po, Pastor James Letica po, at hindi ako absent.
1: Hindi ka absent. Ako lang ang absent.
2: Absentee.
1: Ay, sabi ni Ate Juliet ano, Mendoza sa Dakong, Texas po yan. Welcome back, Sister Isa. Mag-ginaw sa studio wearing jacket. Yes po, ate. Actually, nakasweater na nga ako eh. Pero binaon ko lang yung jacket ko just in case.
2: Actually po, malamig... pag-pray niyo po ang Pilipinas dahil yung matinding bagyo.
1: I know. I'm sa, hoping. Ano, ulan lang. Wag naman bagyo.
2: Nadumaan sa Saipan and Guam. Mm-mm. Ay papunta po dito, super typhoon, grabe. Nakikita ko yung mga videos, antinde. Tapos, just got a message from Pastor Ed Bellio na sa Venezuela daw nagkaroon ng earthquake.
1: I know, I just read that bago
2: 3,300 casualties,
1: yes,
2: so far.
1: Yes.
2: So, pag-pray po natin ang mga tao doon, no? At mukhang tayo ay papasok din sa isang maladilubyo at may issue na naman ang flood control. Lalabas na naman yan dahil makikita natin na naman ang disaster ng baha na hindi na iwasang disaster ng baha dahil merong nagpapabaha ng maleta. So, matindi pong pag-pray natin ating bayan. Ito, from the 46th floor, madilim na eh. Oh. Just looking outside. No? So, pag-pray po natin ang ating bayan. Yes.
1: Ayan, okay. So nagpapasalamat po ako, no, una sa mga sa mga naging kasama mo dito sa studio nung wala po ako. So thank you po sa ating mga magigiting na pastor. Ang balita ko di ako nakapakinig kasi sobrang busy din namin dun sa aming global consultation. Pero thank you po ng madami kila Pastor Gerald, Pastor Carlo, and Pastor EJ. Silang tatlo yung kasama mo last week,
2: yes,
1: no?
2: Yes. At ang daming nanood nung na yon, nung view na yon, no? Kasi tinignan nila kasi kung talaga bang absent na naman si Ate Isa. So nanood dahil Tuesday. Pero at the same time na dahil po doon ay yung ating launch ng libro na Tahanan for Campus Ministries.
1: And nung Saturday, ang
2: nung
1: dami
2: Sabado,
1: nag-attend.
2: Mahigit 200 po kami nung Sabado. Hindi kayo magkandatuto sa sobrang dami. Sa mga nag-message po, we will get to your messages. Sa mga interested po to for us to launch that strategy, hindi lang po siya libro, ano? It's a strategy po for campus ministries.
1: Mm-mm,
2: no? Unfortunately, sa dami ng trahedyang nangyayari within the campuses today, kailangan po natin ng campus ministry strategically, ano, kasi naintindihan ko din naman yung mga DepEd, no, kasi feeling nila nung iba na baka babiblein lang, irreligion lang yung mga bata.
1: Mm-mm.
2: Pero ito pong, as we said last week, ay napakagandang strategy nito kasi it addresses the actual real need ng mga bata today sa age group na yan. And progressively, tuloy-tuloy po ito. So kung kayo po ay ministries and you would like us to, lalo sa mga ministerial, no, to explain this to you and to launch it in your area, please contact us. Yung mga libro po, may mga nag-message na interested sa libro. Ano pa po? Ano ba yan? Second week na ba ngayon?
1: First week of July.
2: First week of July. Ano po? Mga third week po or last week of July po, papasok yung mga yan.
1: Yeah. Alright. Nag-try sumagot si Ma'am Jazz. Ma'am Jess Bautista. Close ate, na-miss mo lang yung isang word, no? Sige, papayagan na kitang mag-search. Sabi niya kasi manggagawang Pilipino, malapit ka na ate, na-miss mo
2: sabi
1: lang
2: niya,
1: yung isa.
2: Sabi niya, manggagawang panlipunan.
1: Ayun, tama po. Manggagawang panlipunan. Meron ba sumagot ng manggagawang
2: siya din, Pilipino? Siya din.
1: Ah, okay, kinorek niya yung sarili niya. Opo. So, kaya nga, ano daw kami? Servant kami. So, kapag nawawala ako.
2: Nakapamahagi ng ayuda.
1: Kapag nawawala po ako, hindi po ako nagbabakasyon, no? Pero maraming po salamat dun sa mga nanalangin. Ano, it was a very, syempre, it was a blessing, no, na maisama po tayo. I went there actually representing two groups. Una po is with Generations Home, our child placement agency, adoption agency po ito. And also as one of the officers of the adoption support group of RACO NCR. We had an invitation for that. So, ito po ay ginawa sa Cebu. It was the 18th. Ayan, salamat po sa picture. Ayan, ang 18th Global Consultation po for Inter-Country Adoption and Alternative Child Care. So, pinag-usapan yung mga datos natin, ano, tungkol sa success ng inter-country adoption.
2: Ganun kasikat yung asawa ko. Sipin nyo, nagtanong yung buong mundo sa kanya.
1: Hindi.
2: Global consultation.
1: Attendee lang ako. Pero it was such learning experience. Although I've attended yung ibang global consultation
2: ang
1: in the
2: dami,
1: past.
2: Ang dami. Ito yung picture. Ano? Ilan
1: hindi. Yung picture na yan.
2: Bawas na yan.
1: Lang yan. That represents mga child caring agencies.
2: Right.
1: CPAs and CCAs. But the entire event was attended by, I think, around 300 po.
2: Wow.
1: Meron kami isang picture na malaki-malaki, like lahat kami halos.
2: Tapos may online pa yan eh, di ba?
1: Merong online and there were more than about 100 na nag-attend online. Pero pinag-usapan po doon, gusto ko lang ma-share, no? Ang isang pinag-usapan po doon is that, syempre, yung proseso ng pag-inter-country adoption. Pero alam mo ba, na pagdating po sa regular adoption ng pang-ibang bansa, hinold po yan ngayon, pansamantala, may moratorium tayo. Kasi, ang talagang gusto po talaga nila ay Pilipino sa Pilipino.
2: Bago yung foreigners.
1: Bago ang foreigner. Kasi there's added, added issues.
2: Pinag-usapan natin
1: like
2: dito
1: culture,
2: yan, eh, diba?
1: Yes.
2: Yung issues on cultural adoption and identity.
1: Yes, oo. So, as much as possible, talagang we are trying to advocate for sariling atin. And ang maganda nun, kaya po hinold
2: muna. At hindi
1: po
2: ano to, ano? Hindi po to basta nationality lang. Kasi nga po, yung pagdaraanan ng bata sa kanyang culture, sa kanyang, I mean, marami pong ibang nuances na nandiyan.
1: Right. So, meron actually tayong, yun, hinold natin ang regular adoption, meaning to say, when we say regular, di wala pang bata sa'yo, no? Tapos, meron kang preferences. Ang nakabukas lang ngayon, actually, is the special home finding. So, which is, yun yung mga bata na, sadly, hindi na ma-adapt dito sa atin because many of them are older.
2: Yes.
1: So alam mo naman ng Pilipino, gusto nila
2: baby.
1: Bata. O di po kaya, ito po yung mga bata na with special needs.
2: Right, may needs talaga.
1: Oo, yes. May needs na mahirap talaga tugunan dito sa ating bansa. And nakikita natin na they can be provided with better care outside. So, pero still pinag-usapan po namin yun nga, best practices, how can we improve. And then we had two testimonials. Sabi ko nga yung isa, he actually, so in their country, sila ay na-adopt sa Amerika. And then both of them were raised in the States, pero both of them decided to come back here sa Pilipinas at mag-serve dito sa ating bansa. Ang isa po doon, sabi ko sa kanya, hindi ko muna babanggitin yung pangalan, but yung isa po doon na nag-testimony, he is actually a missionary to Davao.
2: Mm.
1: So sabi ko sa kanya, we want to invite him here when the right, kaya lang Davao eh. So sabi ko, paalam niya sa akin kapag andito siya sa metro area and then we can have him share his story po sa ating mga nakikinig. So, yun po, maraming po salamat for those who prayed and, you know, when the Lord opens doors like that, talaga namang ginagrab ko po yung opportunity. Kaya, salamat po sa inyong understanding pag ako po ay absent na naman. pero, Daddy, gusto ko lang din, by the way, yung sinasabing curriculum, no? Yung tahanan, excited ako dyan kasi now, you know, being part of Mandaluyong College of Science and Technology, I was just wondering, yan ba ay pang mga kabataan lang o meron, pwede din siya i-tweak and i-present sa mga magulang?
2: Well, actually, yung tahanan curriculum kasi is a curriculum that bridges the gap between the, syempre ang focus mo yung child, yung estudyante, and then working with the school and the parent. Ganon.
1: Okay.
2: So, for example, kada topic, merong parental response.
1: Okay.
2: Meron siyang Likert scale na checkin niya. Nakita ko to, hindi ko nakita to. At the same time, yung school din, para yung tao na nag-intervention dun sa bata, sa small group ng bata, if you want to call it that, makikita niya ngayon. So they can make proper recommendations. So for example, this child is, may napansin yung parent na parang, ganito yung pinagdadaanan ng anak ko. Then, because of, kunyari, address natin ay depression.
1: Mm-hmm.
2: Yan. Ito yung sa magulang, ito yung sa bata. Then, the school guidance can, So, ang madalas po kasi nagiging problema ng, let's say, campus ministries. Una, short-ended. Sabihin, natapos ang taon, tapos na.
1: Event lang.
2: Right. Or, ginagawa ng magulang, tsaka na eskwelahan, na patinuan ang groups na ganito.
1: Mm-mm.
2: So, yung magulang, kaya ako nga binigay sa inyo para alagaan nyo. Yung magulang, yung eskwelahan, ginagawang break time na teacher. Ito in between. So pwede.
1: Kaya ko lang naitanong kasi from what I'm hearing, although hindi ako nakapag-attend nung Saturday ano, from what I'm hearing, so it's a curriculum for the students tapos involved ang parents. I was just wondering kasi nga as dito po sa ating bagong assignment ngayon, ang focus namin is reaching out to the parents. So iniisip ko lang baka you know an idea for the author Pastor Gerald. Pwede bang magsimula sa parents and then going towards the children? Wala, naisip ko lang kasi we're looking for materials and tools na we can use in order na mas makapag-reach out pa sa mga magulang. Kasi iniisip ko, yung mga bata, minsan sobrang busy nila with our academics, di ba?
2: Actually,
1: yung
2: nagiging problema eh, ba? Mag-case na inawa ka natin sa gano'ng magulang. I'm so busy na nagtatrabaho trying to provide for my child. Pero in the course of pagtatrabaho natin to provide for our children, napapabayaan natin yung bata. Kung ano yung tutok nung ano. Parang ano din yan, no? Sa mga kapatid nating nasa abroad, di ba? We want to provide for our children and our families to be in a better place. But at the same time, the people will trying to help also become our casualty in the end. So talagang matindi yung yung issue na yan. Yes.
1: Yeah, o sige, ang dami natin ngayon i-shout out kita mamaya. Kapatid na brother, alam mo kung sino ka. Babasahin ko po muna ang ating verse for today kasi ang ating topic ay napakaganda po ng ating topic talking about sibling rivalry, pero to be more specific, ang title po natin is Conflict Resolution in Sibling Rivalry, no? Lalo na po ipasok mo ang issue of adoption and foster care when it on itself medyo meron na nga tayo mga problems minsan within our own family. Tapos ipasok mo pa na you have an adopted child or adopted children or di kaya mga foster children. So it adds, no? Medyo nadadagdagan doon sa kumbaga yung apoy lalo pang medyo nag-spark pa siya mas lalo dahil meron kang other issues na hinaharap. So yun po ang pag-uusapan natin for today. And so ang Bible reading natin, babasahin ko po ang Tagalog version po ng Unang Pedro or First Peter, ang ika-apat po na chapter, at ang verses po ay yung 8-9. Ang sabi po sa Tagalog version po, ang sabi ay, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Ganda ng part na yun, ano? Ulitin ko. Ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Buksan ninyo para sa isa't isa ang inyong mga tahanan at gawin ninyo ito ng hindi mabigat sa loob.
2: Ang sabi po sa NLT, 1 Peter chapter 4, verse 8 to 9, most important of all, continue to show deep love for each other, for love covers a multitude of sins. Cheerfully share your home with those who need a meal or a place to stay. Napakaganda po ng libro ito ng Peter, 1st and 2nd Peter. No? Kaya ligid sa kaalaman ng marami, ang Peter po ay sinulat sa isang church who was being heavily persecuted. Okay. In fact, it was written around 65 to 66, 67 AD. Ang Rome po ay nagfall in 69 and 70 AD.
1: Right.
2: So in other words, they're within that time frame na sobrang kagulo na po ng Rome, parang Pilipinas. Sobrang kagulo na po nila na ang sinisisi po ay yung mga Kristiyano. So dahil dito, nagtago yung mga Kristiyano. It was literally being written to a church who was practically in hiding. Sila po ay nag-church sa loob ng catacombs o sa mga libingan, sa mga kuweba. For fear of their own life, they were losing jobs, they were losing life, they were losing opportunities. Grabe po ang persecution when this book of Peter was being written. Pero yun, pag binasa mo itong Peter, parang bang cheerleading yung naging, you are a chosen generation, a royal priesthood, ganon, no? So, to add to yung background na yan, sabay kakabig si Peter na most important of all. Parang, dami na nga na pinagdadaanan eh. Ito pa yung pinaka parang huling habilin mo sa amin. no, continue to show deep love for each other. He didn't just say love. Sa Tagalog, ano yung klaseng pagmamahal doon? Basahin mo nga ulit, babe, yung nakalagay doon. Ang sabi?
1: Ang sabi po ay, anong klaseng love? Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat.
2: Tapat. Ibig sabihin, hindi yung ano, love mo ba siya? Oo, love ko. Kundi malalim na pagmamahalan. Bakit daw? Because love covers a multitude of sins. Hindi po ibig sabihin yan, sometimes deceiving yan, no? Ang dating parang pinagtatakpan natin.
1: Ayun din yung nasa isip ko habang binabasa ko.
2: Kundi po, dahil it covers a multitude of sins, ibig sabihin, pag sinabi pong cover, hindi to hide, no? Kundi yakapin. Okay? Yakapin, i-absorb, tulungan, to come to aid, ibig sabihin ng cover. Na, kasi yung word na cover po, deficiency na English language, no? And sa Tagalog ulit, tira mo yung description ng Tagalog. Ang sabi po sa Tagalog dyan ay, pumapawi.
1: Pumapawi ng maraming kasalanan.
2: Ibig sabihin,
1: pinagtatakpan.
2: Ibig sabihin, kahit na sobrang tindi na ng pinagdaraanan nila, dahil po sa investment mo ng pagmamahal sa isa't isa, natatakpan yung imbis na puot, galit at sama ng loob, ay napapawi, nahuhupa, naihahawin, naisasantabi kung ano man yung offenses na nagawa sa iyo. Hindi po ibig sabihin, sinasabi ni Paul na kung ano yung offense na nangyari sa iyo, huwag mong isipin. Ignorin mo. O huwag kang mag-ask ng recompense o ng bawi. Hindi rin ibig sabihin na huwag mong itama. Ang sinasabi niya ay, dahil sa pagmamahal mo sa tao, no, yung kanilang offenses ay hindi mo binibitbit. Ibig sabihin, largahan mo ng kaunti. Bigyan mo ng lugar ng pagkakamali at the same time pagtatama. Then you have to understand, ito yung pinagdaraanan ng mga, kaya nga in some cheerfully share your home kasi yung nagtatago sila eh. No? Who need a meal or a place to stay? It wasn't just a generic thing. They were going through an intense turmoil tapos magsishare ka. No, pagkagipit po tayo, dyan po tayo madalas pinakamaramot unless lalawakan mo ang iyong isip. Naalala niyo po, hindi naman napakalayo pa, ilang taon nakakaraan, nagkaroon ng COVID sa buong mundo. No? Sa Amerika po at sa Pilipinas, nagsasakitan ng mga tao sa toilet paper.
1: Right.
2: Diba? Bago tayo umabot doon sa part na nagbibigay tayo sa mga pulis, sa mga frontliners.
1: Yung initial,
2: yung initial bugso ng damdamin natin. Yes. Maghakot.
1: Survival eh.
2: Oo, maghakot, mag-ipon, mag-imbak. In fact, iba sa inyo, tapos na yung COVID, may dilata pa rin kayo sa sardinas. Diba? Kasi sabi ni Paul, sabi niya, hindi possible to show this kind of covering or giving room for mistakes. Hindi possible to share a meal in your home to someone going through hard times unless you have invested in love deeply. Yun po yung mahirap na part. Yung magpalagpas. Magparaya. Mahirap po magparaya. No? Unless nakapag-invest ka na into love. And so that's what Apostle Paul was saying. Na he was encouraging the church na eto yung gawin nyo. And alam ko, times are hard and times are tough. And that's why it's impossible for you to be able to share your house, your meal, magparaya sa kamaliang nangyari sa'yo unless you've invested deep love for each other. Unfortunately po, ang konsepto ng love today ay transactional.
1: Conditional.
2: Gawin, parang vending machine. Gawin mo to, gagawin ko to. Huwag mong gawin to, hindi ko gagawin to. Okay. Very transactional. Lahat ng bagay is with a transaction. Yan po ang kinalakhan ng society natin today. That there are times when transactions are good. Business is a good transaction. But relationships are not business. And even unfortunately in marriage breakdowns, what's the number one narinig mo? I'm giving more than I'm getting. Mm-hmm. I'm not getting what I am expecting.
1: Puro what ano, I deserve.
2: Deserve ko to. Sabi ko nung Sunday sa preaching, di ba? Deserve ko to. Deserve mo yan. Bigyan ng jacket. Yung ganon. Ganon yung kaisipan ng, you know, modern day and time. But in the Bible, it doesn't work that way. That's not the way it's described in the Bible. But that's only possible pagka po tayo as a body of believers come to an understanding of ano ba ang, paano bang gagawin ito. And that only happens when we have invested in deep love for each other.
1: Ako, I think, I always remind myself again, kahapon lang, di ba, kami nila Miss Krina, we were doing a recording. And part of napag-usapan doon is yung accepting yung story ng birth family, no? Tapos sa kasi you know pagdating dito ang verse natin sabi diyan yung love nga covers a multitude of ano. Pero yun nga eh tama ka kasi minsan nami-misunderstood yun na pagtatak

kung sino sa inyo may anting-anting, ilabas nyo na para kayo makabunot ng jackpot. Sabi ko, di namin kailangan ng anting-anting. Ang kailangan lang namin si Lord na nang bahala. Ako po si Gina Hinovi, 53 years of age. Nakatira po ako sa Purok Pagkakaisa, San Pablo, Tacoron Sultan, Kudarat. Ang may asawa po ako at isang anak. Ang trabaho ko po ay nagatindira dito sa palengke. Nakilala ko po ang Dixki ay sa pamamagitan yung kapitbahay namin po. Yung mister ko nagalabas sa labas, narinig niya yung kapitbahay na nagapasound word of God. Tinawag niya ako, sabi niya, Ga, pakinggan mo ang Dixki ay. Nung napakinggan ko, totoo nga, word of God, di, nagbili agad ako ng radyo. Before kasi, grabe ang struggle, ang problema ko kasi ang pwesto ko kasi noon dyan sa gitna, lima ang pwesto ko. Tapos ganyan din ako, na-down. Nung na-down ako, di siyempre, nasa stage of depression ako noon na time. Parang gusto na magpakamatay, mga ganun.

0: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
1: Sukad pa ni adtong 1948, ang maayong balita ni Hesukristo gipakatap sa mga Pilipino sa mga isla o sa tibuok kalibutan, pinaagi sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, pinaagi sa 702-DZAS-AM Agapay ng Sambayanan o 98.7 DZFE-FM The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, pinaagi sa 1143 DZMRAM Missions Radio. Sa Legazpi Albay, CARE 104.3 DWAY-FM. Ug sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK-FM Radyo Kapit Bisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM. Unang tugon ng pamayanan sa Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation. Ug sa Cebu City, Up 987 DYFR FM, Life Changing.
2: Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J DXJL FM, Your Positive Choice. Sa Zamboanga City, 1116 DXASAM, Your Community Radio. Sa Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radyo Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, Your Friendly Voice. Sa Davao City, 1197 DXFEAM, The Good News Radio. Madunggan sa pinaagi sa among online streams ang mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hangtod ang tanan, makadungog.
3: Ang tanan nga may kinabuhi, magdayaw sa Ginoo. Ang tanan nga ara kay Kristo Jesus, magakalipay, magpangamuyo, kag magpasalamat. Ini ang pagdayaw kag pagpasalamat, programa nga maghatag pagtagad sa pagtaas sa ngalan sang Ginoo kag ibantala ang iyang ngalan tubtub mabatian sang tanan.
4: Pagdayaw kag pagpasalamat. Kaupod ang inyo host Migajen Robles Librado diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Pagdayaw kag pagpasalamat.

kanang dungog og himaya para lang sa ato ang Ginoo. Isang maganda at mapagpalang Tuesday, mga kaibigan! July 7, 2026, unang Martes sa buwan ng Hulyo. Kamusta ka, kapatid? Salamat sa ating Panginoon sa bagong pagkakataon, bagong opportunity na tayo po ay magkakasama sa programang Pagdayo Kag Pagpasalamat. Kaupod ang inyo amiga, Amiga Jen Robles Librado, diri sa 1062DXKI. Aton nga programa Pagdayo Kag Pagpasalamat every Tuesday to Friday, 11 to 12 p.m. But today, meron po tayong news. Mag-hook up po tayo 702DZAS para sa ating hourly news. Ba, tama ba yun, Mika Joy? 11:50 lamang tayo sa ating programang Pagdayo Kag Pagpasalamat. Pero salamat sa Ginoo, no, sa mga opportunity nga ginhatag niya sa aton. Kahapon hindi po tayo nagkasama sa listener's touch kasi meron po tayong outreach program po sa may San Vicente Banga. Dira sa mga friends natin, mga teachers and students sa San Vicente National High School. Ang mga na-meet na mga students kahapon. Dalawang kambal talaga yung na-meet ko doon. Si Selmia and si Mia and si Dawn at saka si May. Kambal ito sila. No? At marami pang mga students and teachers. And also, ang team All Nations Baptist ano tawag doon. Ang team nila Doc Lien, Shokon and Sir Ben sa Shokon family. And also thank you kay Sir Bert na nag-invite sa atin sa 1062DXKI. Salamat sa Panginoon sa opportunity na maging kabahagi din po ng activity na yun. Share natin yung salita ng ating Panginoon. Hello din po sa Restore Ministry. Na-meet namin na doctor kahapon na DepEd, si Doc MC. At si Doc Cha from Bacolod. Isang psychiatrist. Yun. Hoping no na maging guest natin siya dito din sa DXKI sa susunod na mga panahon. 11:15 ang ating oras, mga kaibigan. Hello kay Ate Luz Elisan, kay Ate Cathy dira sa may Iloilo, and hello man kay sis Perlin Joy Presco, permigi daw nagapamati dira naman sa may Lake Cebu. Happy listening dira sa inyo. And this week po, mga kaibigan, meron naman po tayong bagong series. Inline pa rin sa ating theme ngayong July, Trusting God in Every Season. At dahil week 2 na po tayo, our theme this week, Trust in God's Timing. Trust in God's Timing. At para sa ating day 1 topic, Waiting with Hope. So last week, natutunan natin how to choose trust over fear. And we discovered that
fear, worry, and life storms become opportunities to trust God more deeply. And this week, as we move into another season, sa buhay po natin, the season of waiting. Hindi po madaling maghintay. Tama po? No? Waiting is not easy. We wait for answered prayers. We wait for healing. Kailan po ba? Yun yung tanong natin. Kailan po ba, Lord? Hanggang kailan? Yung ganun na tanong. We wait for a new job. We wait for restoration in our families. We wait for God's direction. Sometimes we even wonder if God has forgotten us. But God's word reminds us that waiting is never wasted when we wait on Him. Kaya yun po talaga yung ating sinasabi, maghintay, matutong maghintay. Handa ka bang maghintay, kapatid? I hope, no, na willing tayong maghihintay sa Panginoon. So, our topic, waiting with hope. So, ang ating question of the day. Ano pong mga prayers ninyo na hanggang ngayon hinihintay mo pa ang sagot mula sa Panginoon? And doon po sa time na naghihintay ka, na experience mo bang ma-discourage? Sige nga, share mo naman yung story mo, share mo dito yung na-experience and even your praise report kung nasagot na din ni Lord yung prayer mo, kaibigan. So, i-share lamang sa text line number natin, 0963180-1469. Pwede din sa FB Messenger, 1062DXKI-FABC Radio, or sa ating FB Live. Nakalive po tayo ngayon. Thank you, Kuya Anson, sa pag-set up ng ating FB Live. So, yun po yung tanong natin. At kung meron po kayong mga gustong i-shout out, gustong i-share na praise report or prayer request, pwedeng-pwede nyo din pong i-send doon. Hintayin ko po ang inyong mga prayer request, song request, and gustong i-shout out, and also your praise report. But this time, batiin natin yung mga nag-celebrate ng kanilang birthday. Happy birthday po, mga kaibigan. At syempre, yung mga nag-celebrate din ng kanilang wedding anniversary. Ito po ang birthday song para po sa inyong lahat.

0: inatupag kung di magpasinayan ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna.
1: Akuin muna. Akuin muna.
0: Diba?
2: Ang unang lalawigan na napuntahan ng kauna-unahang portable missionary o PM radio ay ang Isla ng Panay. Nasundan ito ng pagpapadala ng 2 PM radio sets sa Isla ng Mindoro noong Setyembre taong 1950. Nagpadala muli ng 51 PM radio sa Occidental at Oriental Mindoro. Dahil sa PM radio, ay nakakilala sa Diyos ang mayor ng Tribong Mangyan sa Mansalaya Oriental Mindoro na si Balikluna noong 1962. Nagkaroon din ng marami pang converts sa Occidental Mindoro at sa Pinamalayan at Bungabon, Oriental Mindoro.
3: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ang gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente o nagpapabaya sa serbisyo. Hindi ako nanunuhol para manalo sa kaso o makalusot sa parusa. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
4: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
5: Ito ang 702 DZAS.
6: 702 DZAS.
5: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Ang oras, 3 minuto bago ang alas 12 ng tanghali.
8: Ang mga pinakahuling kaganapan sa Senado, pag-uulat sa impeachment proceedings at kontekstong kailangan mong malaman. Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
7: Magandang tanghali, narito ang mga balita ngayong Martes, 7 Hulyo 2026. Para sa ating mga balita, ako po ang inyong tagapag-ulat, Kayla Escalante. Ating alamin ngayon ang updates sa Senado ukol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Seguridad sa paligid ng Senado na nanatiling mahigpit sa 2nd araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Narito ang ulat mula kay Wenmark Balatukan.
9: Ang Senado, masusinaharang at sinicheck pa rin ang mga sasakyang dumadaan along JW Jokno Boulevard. Pagamat kapansin-pansin ang mas kaunting bilang ng mga kapulisan sa paligid. Pagkat alam din mga ganda habang tayo ay nakahold sa Senate entrance, dumating ang ilang tauhan ng Vice Presidential Security and Protection Group sa Senado. Matipid ang Vice President Sara Duterte Carpio ngayong araw. Mga ilang minuto ang tinagal ng Vice Presidential Security sa labas ng Senate bago tuluyang papasukin ng mga gwardiya. Kaugnay niyan, hanggang di nakakakuha ng approval at confirmation mula sa Visitors Management System ng Senado kabila nga tayo kanina sa mga miyembro ng media na nahood sa Senate entrance bago tuluyang makakuha ng approval na ating pagpasok muli dito sa Senate mula yan sa Senate Press Office. Yan muna ang update dito og nice impeachment trial ng ikalawang pangulo para sa FEDC Network News, when Mark Balatukan, Senado.
10: Banday Impeachment sa FEBC Radio TV.
7: Magpapatuloy ngayong araw ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Unang isasalang ang ikaapat na article of impeachment o ang alegasyong grave threats o matinding pagbabanta at aktibong pag-uudyok ng sedisyon laban sa Republika. Nakapaloob sa Article 4 ang pagkuha umano ni Vice President Duterte Carpio ng assassin o taong papatay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Tiniyak ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro na handa silang magpresenta ng ebidensya hinggil dito. Inaprubahan kahapon ni Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis Escudero ang request ng prosecution na padalhan ng subpoena sina Attorney Jeremy Lotok, Regional Director ng National Bureau of Investigation, at John Mark Kalilong na isa namang senior agent ng NBI. Ang kanilang magiging testimonya ay may kaugnayan sa ikaapat na article of impeachment.
10: Banday Impeachment sa FEBC Radio TV.
7: Security team ni Vice President Sara Duterte Carpio dumating sa Senado, ngunit hindi pa kumpirmado kung darating ang pangalawang Pangulo. BIR box wala na sa kustodiya ng Senado. Narito ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
11: Dumating na sa Senado ang ilang miyembro ng Vice Presidential Security and Protection Group. Halos isang oras silang naghintay sa labas ng Senado o bago tuluyang makapasok dito sa loob ng Senate building. Ayon kay Senate Sergeant-at-Arms Alfred Porfus, wala pang kumpirmasyon mula sa tanggapan ng bise kung ito ay magpapakita sa ikalawang araw ng kanyang impeachment trial. Subalit handaan niya ang Senado at may designated area ito para sa pangalawang Pangulo. Subalit sa isang pahayag ay kinumpirma ng vice na patungo siya sa Senado sa mga oras na ito para makipagpulong sa defense team. At narito na rin nga ang isa sa mga miyembro ng defense team na si Attorney Michael Poa, kung saan kanyang sinabi na magdarao sila ng press conference maya-maya lamang. Samantala, pasado alas 10 ng umaga ay umalis na ng Senado ang grupo na magdadala naman ng selyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng tax record ni Vice President Sara Duterte Carpio at kabiyak na si Attorney Manases Carpio. Dadalhin pabalik ang selyadong kahon sa BIR makaraang ipag-utos ito ng impeachment court. Nakapasok ang kahon sa isang plastic box para sa dagdag na proteksyon. Samantala, inihayag naman ni House Prosecution Panel Advisor at dating Congressman Robert Ace Barbers na maling ideya na sabihin na may nanalo o natalo sa panig sa unang araw ng trial kahapon. Sa panayam ng FEBC Network News, binigyang diin ni Barbers na umpisa pa lamang ito ng paglilitis at wala pang sufisyenteng basehan para sabihin kung sino ang lumamang sa pagbubukas ng paglilitis kahapon. Pinansin ni Barbers na pinabura naman ng impeachment court ang kanilang mga naging kahilingan. Pinabulaanan din ni Barbers na humina ang posisyon ng taga-usig ng iutos ng impeachment court ang pagsasauli ng BIR box. Para sa prosecution, bahagi lamang ng procedural directive ng impeachment court ang pagbabalik ng BIR box dahil hindi sila maaaring magsilbi bilang tagapagtago ng nasabing kahon. Binigyang diin ni Barbers na dapat unawain ang physical custody lamang ang ibinalik sa BIR at hindi ang evidentiary value ng nilalaman ng kahon. Anya, pagdating ng takdang panahon ay formal na hihilingin ng prosecution ang pagbabalik ng BIR box sa impeachment court para timbangin kung tatanggapin ito bilang ebidensya o hindi. Samantala, sinabi din ni Barbers na sisikapin ng prosecution na patunayan ang authenticity ng video ni Vice President Sara Duterte Carpio kung saan napanood ang pagbabanta niya sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at

0: presiding officer. Iginiit muli ng senador na malinaw na konstitusyon ang dapat o malinaw sa konstitusyon na dapat ang tatayong presiding officer ay ang Senate President. Gayunman, ayaw ni Cayetano na maantala ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio, kaya ipinasok niya ang motion na patuloy na pagtutol sa pagpapalit ng presiding officer. Nag-aalala naman ang senador na oras na maumpisahan ang pagbaluktot sa batas at hindi pagsunod sa konstitusyon ay tiyak na sunod-sunod na ang paglabag.
1: Banday Impeachment sa FEBC Radio TV.
0: Hindi lisensya ang botong 32.2 o 32.2 na nakuha ng Vice Presidente noong 2022 elections para maling gamitin ang pondo ng gobyerno, magkamal ng hindi maipaliwanag na yaman, panunuhol at pagbabanta ayon kay House Spokesperson Representative Ace Barbers. Ang ulat mula kay Eddie Galvez.
2: Hindi lisensya ang 32.2 million votes si Vice President Sara Duterte noong 2022 presidential elections para maling gamitin ang pondo ng gobyerno, magkamal ng di maipaliwanag na yaman, panunuhol at pagbabanta sa buhay ng Pangulo, Unang Ginang at dating House Speaker na laman ng Articles of Impeachment na kabinbin sa Senate Impeachment Court. Ito ang pahayag ni House Spokesperson at Impeachment Advisor, dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, bilang tugon sa binitiwang pahayag ng Duterte's Lead Defense Counsel, Attorney Sheila Sison, na kung aalisin si VP Sara sa pamamagitan ng impeachment, mababaliwala at tanggalan ng karapatan ang 32.2 million suporta sa kanya. Ibig bang niyang sabihin ito dahil si VP Sara ang makapangyarihan tao sa gobyerno at dahil nakakuha siya ng malaking boto, lisensya na ba ito para labagin niya ang batas? Sabi ni Barbers na hindi ito ang intensyon ng bumalangkas ng saligang batas na kasama niya sa konstitusyon para proteksyonan ang mamamayang Filipino laban sa mga posibleng pag-abuso o paglabag ng mga matataas na opisyal ng gobyerno. Binigyan din ang dating mambabatas ng impeachment ay isang constitutional accountability mechanism na kadesenyo partikular sa mataas na opisyal ng bansa. Sa ilalim ng Article 11, Section 2 ng 1987 Constitution, ang Presidente, Vice Presidente, members of the Supreme Court, members ng Constitutional Commissions at Ombudsman ang maaari lamang maalis sa pamamagitan ng impeachment. Eddie Galvez, FEBC Network News, Special Coverage, Senado.
0: Iyong napakinggan ang kabuuan ng ating balitaan dito sa FEBC Network News. Patuloy lamang na tumutok dito sa iyong agapay ng sambayanan para sa mga updates at ukol nga sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ako ang iyong naging tagapag-ulat, Kayla Escalante. Magandang tanghali.
3: DXKI Balita!

Magandang tanghali. Narito ang DXKI Balita sa alas 12. LGU Tacoronc sinimulan ang pagdiriwang ng Nutrition at National Disaster Resilience Month. Formal nang inilunsad ng pamahalaang lungsod ng Tacoronc ang pagdiriwang ng Nutrition Month at National Disaster Resilience Month sa isinagawang regular na flag raising ceremony nitong Lunes. Kasabay ng paglulunsad, inilahad ng lokal na pamahalaan ang mga nakatakdang aktibidad para sa Nutrition Month, kabilang ang tree planting activity at iba pang o sa iba't ibang paaralan sa lungsod. Layunin ng programa na isulong ang wastong nutrisyon kasabay ng pangangalaga sa kalikasan. Nagbigay rin ng ulat ang pamahalaang lungsod hinggil sa mga nagpapatuloy at nakaplanong infrastructure projects na inaasahang magpapalakas sa serbisyo at kaunlaran ng Tacoronc City.

0: sa naturang programa, nanumpa rin sa tungkulin ang dalawang bagong kawanin ng pamahalaang lungsod. Samantala, muling iginiit ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ang kahalagahan ng kahandaan sa anumang sakuna bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month. Hinikayat nito ang patuloy na pakikiisa ng mga ahensya ng pamahalaan, pribadong sektor at mga komunidad upang higit na mapalakas ang disaster preparedness at resilience ng lungsod. Yan ang balitang hatid ng 1062 DXKI. Patuloy na makinig sa mapag-aibigang tinig ng South Central Mindanao. Susunod na ang programang Listener's Touch. Kasama pa rin si Miga Jen. Ito po ang inyong kaibigan at kaagapay, Migo Dave Pestanyo.
1: DXKI Balita!
2: Inspiring words and music. The friendly voice of South Central Mindanao. 1062 DXKI.

Limang minuto makalipas. Limang minuto bago po mag-alauna ng hapon. At kayo pa rin po ay nakikinig dito sa 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Napakinggan natin yung mga awitin mula po sa Planet Shakers, Elevation Worship, Hillsong, and yung kanta ni Chris Christian, Put Your Trust. Put Your Trust in the Lord.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

Pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ang tao. Marcos 10:9. Ako po si Jessica Ampit. 15 taon po ako noon na magkahiwalay sina inay at itay dahil may kinakasamang ibang babae, si itay. May kayang kabit ni itay. Kaya siyang sustentuhan at ibigay ang babaeng ito ang luho ni itay. Nawala sa sarili si inay, tulala at masyadong dinamdam ang paghihiwalay nila ni itay. Hanggang isang araw, dumalaw si na Tita Cynthia na ate ni inay at si Tito Sammy na kapwa sila mananampalataya at tinulungan nila akong makapag-aral. Hayaan po ninyong ipagpatuloy ko po ang aking kwento sa ganitong mga tagpo ko po. Pasisimula na lahat dito lang po sa Tanigalang Lagot.

0: Ferdy? Anong ginagawa mo sa mga damit mo?
1: Ano pa nga ba? Kundi nag-iimpake. Magsasama na kami ni Lucila.
0: Ano? Magsasama na kayo ng kabit mo? Naririnig mo ba ang sarili mo?
1: Lalayasan ko na kayo. Lalo ka na, Helen. Malas ka sa buhay ko. Kay Lucila, buhay-hari ako. Pero sa'yo, dugyot ang buhay ko. At saka, baka nakakalimutan mo. Kaya kahit anong oras, pwede kitang hiwalayan.
0: Ferdy! Huwag! Huwag mong gawin sa amin ito ng mga anak mo!
1: Ano ba? Bitawan mo ako!
0: Please, Ferdy! Maawa ka sa amin ng mga anak mo! Kahit ang mga anak mo na lang ang isipin mo, kahit hindi na ako! Mga bata pa sila, Jessica at Anselmo!
1: Paraanin mo ako! Huwag ka nang makulit! Sasampakin kita! Bitawan mo ako!

0: Nay, nagluto na po ako ng lugaw. Kumain na po kayo. Kahapon pa po kayo hindi kumakain. Baka naman po kumapano na po kayo.
1: Wala akong ganang kumain. Sige na, Jessica. Pakainin mo na ang kapatid mo. Huwag mo kong alalahanin, anak. Hayaan mo muna ako mapag-isa, anak.
0: Sige po, Inay. Pero iiwan ko dito sa lamisita ang lugaw. Kumain po kayo, Nay.
1: Oo, anak. Salamat sa pag-aasikaso mo sa akin. Huwag mong pababayaan si Alselmo. Magugutomin pa naman ang kapatid mong yun. Palibhasa, lalaki.
0: Ako na pong bahala kay Anselmo. Nag-iisa lang naman po siyang kapatid ko.

0: Susundan mo si Ferdy? Saan mo naman siya susundan?
1: Hindi ko alam, Ate Cynthia. Kung saan ako magsisimula. Maaring sa mga barkada niya, doon naman umiikot ang mundo noon eh. Nagbubuhay binata.
2: Makisabat nga sa inyong magkapatid. Helen, pag-aaralin namin ni Cynthia ang anak mong si Jessica. Payag ka ba?
1: Oo, Kuya Sammy.
2: At iiwan namin si Anselmo. Para naman may makasama ka pa dito sa bahay.
1: Pero tanungin na muna ninyo si Jessica. Tila ayaw umalis dito.
0: Akong bahala sa pamangkin ko. Ipapaliwanag ko sa kanya ang lahat.

0: Nay, papahiya po ako. Kung mangangako kang aalisin mo na sa isip mo si Itay. Kasi siya lang naman na nagdadala sa iyo ng kawalang pag-asa eh. Nandito pa naman po kami ni Anselmo na mga anak ninyo. Nay, nauunawaan ko po kayo.
1: Salamat anak. Mangangako na ako na hindi ko pababayaan ang bunso mong kapatid.
0: Babalikan ko naman po kayo eh. Pangako, makakatawa.

0: Oh, Jessica, bakit di ka maupo? Sumabay ka na sa aming kumain.
1: Oo nga, Jessica. Anong tinatayo mo dyan? Halika na, sumabay ka na kumain.
2: Mamaya na lang po, tita. Pagkatapos po ninyo mag-apunan, wala po kasing magsasandok ng ulam at kanin sa inyo. Kaya ako na lang po, tita.
0: Jessica, pinayagan kitang maglaba, mamlansya, maghugas ng plato, magwalis. Pero hindi nangangahulugan na di ka nasasabay sa amin na kumain. Ito ang ayoko. Ito na nga lang ang fellowship natin. Hindi ka pa sasabay. Maupo ka at kumain.
1: Hindi naman nagagalit ang tito sa amin mo. Mabait na siya mula nung maborn again. Ang gusto niya kasi, sabay-sabay tayong kakain. Huwag mo kami pagsilbihan. Hindi ka atsay rito sa bahay, kundi pamangkin kita. Anak ka ng ate ko.
2: Pasensya na po, tita. Iyang-hiya na po kasi ako sa inyo ni tito.
1: Bakit ka mahihiya sa amin ng tito mo? Hindi ba kita kadugo? Anak ka ni Bunso. Salamat at tinutulungan mo ako sa mga gawaing bahay. Pero inuulit ko sa'yo, hindi ka alila dito. Maliwanag ba? Pamangkin kita at anak na ang turing ko sa'yo.
2: Pasensya na po, tita.

0: Jessica, ito ang Bible mo. Sa'yo na yan.
1: Talaga po? Salamat po, Tito Sammy. Pareho po ba ito ng kay Jacob?
0: Oo. Basahin mo palagi yan.
2: Maganda yung may alam ka sa Bible. Mahalagang malaman mo ang buhay ni Jesus.
1: Aba, ang kapal itong Bible.
0: Kapag may tanong ka, huwag kang mag-atubiling magtanong. Pinadala ka sa amin ng Diyos para matutunan mo at tanggapin ang Panginoong Jesus sa buhay mo.

0: Oh, heto na pala si Jessica. Nakauwi na from school. Nandito ang nanay mo at ang tatay mo. Dinadalo ka nila, Jessica.
1: Mano po muna, tito, tita. Nay! Tay! Nagkabali ka na po ba kayo ni inay?
2: Oo, anak.
1: Matagal na pala silang hiwalay ng kinakasama niya.
2: Hindi ko na iiwan ang nanay mo.
1: Jessica, malaki na ang pinagbago ng tatay mo. Salamat kay Bayaw at pinag-ayos kami ng tatay mo. Talaga po, Tito Sammy. Naku, salamat po. At pinag-ayos po ninyo si nainay at itay.
3: Dahil sa Panginoong Jesus, madalas nating idinadalangin sa Diyos na magkabalikan na sina Bayaw at Hipag. Hindi naman tayo binigo ng Diyos. Sinagot na.
0: Ang Biblia ay nagtuturo na ang pinagsama ng Diyos ay di dapat paghiwalayin ng tao. Kaya hindi kagustuhan ng Diyos na magkahiwalay ang mag-asawa.
2: Salamat sa inyo, Cynthia at Sammy. Hindi nyo pinabayaan ang pamilya ko. At si Jessica, sinuportahan nyo ang kanyang pag-aaral.
1: Salamat talaga, ate. Kuya, sa inyong malasakit sa amin.
3: Bukas ay Linggo. Magsisimba tayong lahat. Ibabalik natin sa Diyos ang ginawa niyang himala sa ating pamilya.
0: Praise God! Tara na sa lamesa at pagsaluhan na natin ang biko na niluto ni Ferdy at masarap magluto ng biko si Bayaw. Merienda time na!

0: Diyos ang nag-ayos kina inay at titay, ang siyang munting alaala ng pagmamahal ng Diyos sa aming pamilya. Mahal ng Diyos ang bawat pamilya. Ayaw ng Diyos na ang kanyang binuong pamilya ay wawasakin lang ng kasalanan. Kaya nga po, ako ay lumusong na sa pag-aasawa. Si Clemen ang aking pinakasalan dahil may takot siya sa Diyos. At pag-ibig ng Diyos ang aming kaaliwan. Purihin ang ating Panginoong Hesus.
1: Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Marcos 10:9.
2: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa dulang Tanikalang Lagot, Kasaysayang Patotoo ni Jessica Ampit. Mga nagsiganap:
3: Nancy Lasarte,
4: Janelle Briones,
5: AG Gabrillo,
6: Eva Moratalia Gomez,
7: Ariel Basas.
2: Technical supervision at isinulat para sa radyo, Jerry Peñalosa. Sa direksyon, Nancy Lasarte. Sa pamamahala at produksyon, Roy Camo Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DZAS, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Yari na ang programa Hour of Hope, ginadulong sa inyo sang Far East Broadcasting Company, kagsang 1062 DXKI.
1: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasileng, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuuhon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
2: Malipahin nga adlaw mga kuturan, salamat gid sa inyo ng pagpadayon sa pagpamatis na itong programa Buhing Paglaom. Kagsalamat gid sa inyo ng prayers and support. Kabay pa nga kamo magpadayon sa pagsunod sa pagpamatis sa paksaktak sini. Hindi ko matag isa-isa sa pasalamat sa inyo, pero kabalong Ginoo sa nahimo ninyo. No? Now sa Salmo 113, basahon pag inaton, ang ginahambal diri sa versikulo 13, ano ang ginahambal diri sa versikulo 13, lukso kita diri, like as a father pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear him. Verse 14, for he knoweth our frame, he remembereth that we are dust. Ang ginahambal ba diri sa verse 10, gintalupangod natin, balik kita bala, he hath not deal with us after our sin, nor rewarded us according to our iniquities. Ano ang nakita natin din nga kamatuuran, mga kauturan? Ang aton Ginoo, sila nga, dust and destiny, ini ang aton Ginoo nag-remember what we often forget. Sometimes, mga kauturan, ayhan, nalipatan naton ang ini nga mga butang. Siya nag-warn sa aton, nag-caution sa aton, nag-paandam sa aton, nga dapat naton dumdumon ini. Nga, that gets us, you know, into trouble. Ano ang nagkanatabo sa imo? Ano ang nahimo ni mo nga ang may trouble kasi kabuhi mo? Nadumduman naton lately, what you are made of? Siling dira sa ginambal naton, as a father, siling dira sa, as a father, pitieth his children, sa ginbasa naton, wala gilang mamadugay. So the Lord pities those who fear him. Ikaw bala, nagakahadlok sa Ginoo. Kung naluoy ang amay sa iya mga kabataan, much more ang Ginoo naton, naluoy sa aton. Hilabi na gid mga kauturan sa mga nagakahadlok sa iya. For he knows our frame. He remembers that we are dust. Sa versikulo 13-14, siling dira, niya, remember this, who knoweth our frame. He remembereth that we are dust. Dust to destiny. Makita nato diri mga kauturan. And destiny. Nga kita, remember, kita mga yabok lamang. Ah, ginambal din sa verses 13 and 14 sa Psalm 103. Abi nyo mga kauturan, ginkuha sang Ginoo ang yabok o kun ang lunang sa ground ayhan. Kaya ginhimo niya si Adan, di ba? Naghimo sa sang tawo. He created us in His own image. Mga kauturan, amo ini ang kamaturan, di ba? Then, he breathed into Adam. The breath, what? The breath of life. And he became a living soul. Kung atong talupang doon, physically, we are made from the dust, di ba? Halin din, amo na nga siling naton, halin kita sa yabok, mabalik man kita sa yabok. Halin kita sa lunang, mabalik kita sa lunang. But we have the mark of a deity upon us, for we are made in the image of God. Mga kauturan, dapat naton mahibaluan inigali. Dapat naton ini matalupangdan. Nga kung kita magpanguna-una sang yabok, sang lunang, magkahuna-una kita, we think of something common and ordinary, hindi ba? Makalakat kita, ayhan, sa likod sang aton mga pirtahan, sa likod sang aton balay, sa likod sang aton mga aparador, sa kilid sang aton mga katri, sa dalawang katri naton, makita naton, kag mahikapan naton, nga may mga yabok dira. Mga kauturan, perhaps you don't even have to go sa malayo nga lugar para kakita yabok. Maskin diin, kita ti yabok. Nag-travel kita, makita naton, kag babatyagan ang yabok na nagapilit sa aton. You might, you know, just want to look on top. Sang siningan mga kauturan sa imo ayhan ginapamatian ta subong nga radyo sa babaw sang radyo set mo or dining room nimo or table mo kun nagapungko ka sa idalom sang imo nga siya sa babaw sang imo nga lamisa nga ginahambuyan sang imo karon siko da nga nagpamati ka ni sa akon sa programa naton mayabok da ha. Abi nyo kun ano ang nagahambal ina amo dili ginahambal dira sa verses 13 and 14 sa ano ginahambal diri sa versikulo 14 siling for he knoweth our frame, he remembereth that we are dust. Kwan lang gili kita ano nga, we have nothing to be proud of, tikwan man ang kita mo, halin kita sa yabok kita eh, di ba? You know, dust speaks of ang mga yabok nagapakigambal sang aton nga kaluyahon. Kaluyahon, naghambal ina sang aton nga pagka weak, hindi ba? And frailty. But it is also speaks of tremendous potential nga yara sa aton mga kauturan. Ano bala ini ang mga tremendous potential? Kay magsiling kita, ang dust speaks of weakness and frailty. Apang nagapakigambal man ina mga kauturan sang ginatawag naton tremendous potential nga yara sa imo. God, because God made us halin sa yabok, halin kita sa yabok, halin kita sa lunang, that we might be weak in ourselves but strong in Him. Diba? Weak in ourselves, apang strong kita sa iya. Ang muna nga, isa pa siling kristuhanon, kagamay lang man ang kristuhanon, bro, nga ang dako na nahimo niya sa kabuhi niya man. Amo na lang, for when I am weak, then He is strong. Saliga nato ng Ginoo, mga kauturan. Nga hindi kita amo ang nagahimo sa sina nga bagay, kundi ang Diyos mismo. God took, you know, the dust and made clay, and then He took the clay and made a man. When there is dust, there is potential. He is the potter, we are the clay. Hindi ba? I remember nga kun may ara gali mayabok, ang isa natakan kita magtanaw kay may mga yabok apang there is great potential on that. Remember, ina nga yabok gin clay sang Dios, gin pi sang Ginoo apang nagtugas siya sang tawo kaangay mo kag kaangay nakon. Kita gali gin tugas ang Ginoo in His own image, and remember, never forget that He is the potter, we are the clay. Mga kauturan, you have to say, ayahan makasiling ikaw, Ginoo, you made me out of dust, but full of potential. And you made me the way that I might be weak in myself, but strong in you. Karami no? Ginimo mo ako, ayahan, halin sa dust, kag ako gali, yabok, apang may potential gali ako. Ayahan, maluya ako, but ikaw, amo ang mabaskog kag mabakod sa aton. Iano pala naton ini? Ano siling dili niya? Mold me and make me after your will while I am waiting, yielded and still. Ano ginaba ni Apostol Pablo? Philippians 4:19. I can do all things through Christ who strengtheneth me. He also said, we have this treasure in earthen vessels that the excellence of the power may be of God and not of us. 2 Corinthians chapter 4, verse 17. Ano ang nakita natin mga kauturan ng kamaturan diri? When there is dust, there is potential. Di ba? Where there is dust, there is opportunity for growth na magtubo ikaw. Dapat kita magpadayon to yield to Him and His creative process sa aton mga kabuhi. Aton pangabayon ang Ginoo to mold us after His will. Na katahom, hindi ba? Ano ang kamaturan? Kag ang dugang diri nga nakita naton diri, siling diri sa versikulo 14, for He knoweth our frame. He remember that we are dust. He knoweth our frame. Kag dumduman naton nga kita gali amo sini. Kada mo sa mga ara na makita account naton when He made Adam and He breathed and He gave him life. Genesis chapter 2, mga kauturan.
3: Man is fragile, feeble, and when left to himself, helpless. Ah, tan-aw na ton ang aton illustration gali nga ang kwan ang banga. Ah, ka fragile sang banga. Jutay lang nga sapding nimo malitik kag magwa ang tubig dira kag indi mo na magamit. Ah, ang tawo gali mga kauturan, ang mga katawhan, amuman gali kita sini. Ha? Wala kita sarang mahibo kun wala ang Ginoo. Man is fragile, feeble, and when left to himself, helpless. Apang siling sampulong sa Ginoo, his days are as grass. They are in a flower of the field. Apang masapwan kag makita naton diri, which may ayhan sa sina nga adlaw brilliantly nagapanimaho, nagapragrance ina sila ang ini nga kalibutan, sa sini nga kalibutan nga ginatipigan kag ginakwan niya, ginapuy-an apang talupang donaton nga ana ina ang kahoy, ang dahon, ang bulak, mga kabulakan nagakalaya kaangay kita sini mga kauturan. Apang tanaw naton kita iyaya ang dust, ang mga yabok makuha naton daw wala sila padulungan. Apang kita nga ginhimo gikan sa yabok, may potential, dalako ang oportunidad. Yes, makita naton diri kung may mga yabok, there is potential. Wherever there is dust, may ara oportunidad. Oportunidad sa pagano, sa pagtubo utod nga nagapangabudlay, nagaalagad sa nagkalainlain naton mga kaiglesyahanan. Nagatubo man bala ikaw? Are you growing in the Lord? O kung sa kadugayon ka naihan nga nagasimba, masi wala ka gid nagatubo, wala abilagi naghumok ang imo kasing-kasing. Abi sa sini nga tion, my challenge to all of you, to all of us, sa akon man kaugalingon ang challenge ko. Samtang nagagulang kita, nga nagapadayon kita, nagainit kita sa pag-alagad sa Ginoo, apang ang iba niya nagatigulang, nagabugnaw sa pag-alagad sa Ginoo. Ang tanan nga mga kasaypanan nakita niya, tungod ayhan ano ang nakita naton? Ayhan, nagabilib kita sa aton kagulingon. Remember, we have nothing to be proud of. Hindi mo ayhan mapabugal inang achievements mo. Hindi masugid mo ang iba nagatikal nga ako, nakahimo na ako sini, nakahimo na ako sina. Remember, we came from dust. Apang kintagaan na gani kita sang Ginoo oportunidad nga magkabuhi sa sininga kalibutan. Maluya kita be without Him. And you know why? Hindi ka dapat magdayaw sa imo kagalingon. You need to praise and thank the Lord always, every day of your life, because the Christian life should be nothing but praise and thanks. Praising Him, thanking Him for all that He hath done in our lives. Remember, talupang doon natin ini mga kauturan. Kung may ara ay hanyab o dumdumon mo ikaw. Apang, if you remember that you came from dust, remember that you have the potential. Ha? Kung may ara ay han nga mangyab o, may ara ay han opportunity nga magtubo ikaw. But remember, life is fragile. Ang kabuhi, people. Ang tama, kadelikado. Dapat natin inigali, tipigan. Dapat naton ini itaguon sa tapi-tapi sa aton mga kasing-kasing, and let us always walk with the Lord daily. Adlaw-adlaw mga kauturan. Continue to yield to Him and His creative process in your life. Ask Him to mold you after His will. Lord, pasiling ka, i-mold ako. Suno sa imo kabubuton. And Lord, please, challenge me to follow and do your will. Ginahimo bala nimo ini? Ayahan, sa sininga tion, panumbalik na kita sa Ginoo, aton siya talupang doon sa aton mga kabuhi. Make Him the number one priority in your life. Ini sa gihapon, ang inyo alagad, Pastor Gideon Kahilig, mag-untat lang kita anay sa pagtalupangon naton sini sa masunod na mga panahon padayuno naton. Mayong adlaw sa inyong atanan.
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabaing nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
4: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2, DXKI.

Imagina nyo bala utod, kun ang Ginoo grabe kagamhanan, apang hindi siya mahigugmaon kag hindi balaan. Kun ano nga bagay, nga iya mahuna-huna o kun mapaminsaran, pwede siyang Ginoo impusar. Insigida, nga wala sing makapugong sa iya, kay Diyos siya nga hindi matupungan sa gahom. Tihamakon mo, kun ang mga bagay nga iya nahuna-hunaan utod, disbintaha sa tanan niya nga mga gintuga, ano ayhan ang aton kahimtangan? Hindi bala? Kabalo ka mo, abyan kag utod nakon. Kita nga mga tinuga sang Diyos, kun ang Ginoo magapairal sang iya bugos kagini matupungan nga kagamhanan, magakinabuhi kita sa kahadlok, magakinabuhi kita nga puwerte ang aton nga kakugmat. Kaya nga aman, kung ano ang iya mapaminsaran, iimpusar niya dayon sa aton. Mga bagay nga nanamian siya, mga bagay nga nasadyahan niya ang Ginoo apang disbintaha gani sa aton. Saliwat, hindi na kun malaragway kung ano ang aton kahimtangan. No, sa piyak naman nga bahin, puwerte siya kamahigugmaon sa aton. Nga bisan hindi na magkaraamo ang ginahimo sang iya mga tinuga, hala sige lang ang Ginoo suporta, sige lang ang Ginoo hatag. Mangin kalaglagan naman ini sang aton kaugalingon nga mga tinuga niya. Dito sa piyak nga extreme sa iya gahom nga impusar niya, minus sang iya paghigugma kag pakabalaan, God will be a terror to all of us. Samtang sa piyak naman nga bahin ko ng Ginoo, mag-exercise ang iya bugana nga bugay kag kaluoy, nga way na siya gasaway, bisan naga, himo sang pagkamalaot ang iya mga tinuga. Imbensyon na kon liwat, we are inviting destruction sa aton kaugalingon. Apang nagapasalamat kita, nga ang Diyos hindi matupungan sa iya gahom, nga ang Diyos hindi maeksplikar ang iya kaluoy, gapasalamat kita nga initanan ang iya gahom nga puwerte utod, balaan nga gahom. Kagang iya pagpalangga kag pagigugma sa aton, balaanon nga klase sang gugma, balaanon nga klase sang kaluoy, balaanon nga klase sang kabalaka. Amen. Amuna, una nga aplikasyon para sa aton. Ikaw kag ako nga makasasala, hindi ka mahadlok nga mag-relate sini sa Ginoo sa kay Ginoong Hesus in a personal basis. Nga aman, bisan siya infinite sa kaalam kag gahom kag pagpalangga, balaan siya nga sa piyak naman nga bahin, kita nga makasasala kag maluya nga tawo, hindi siya mamintaha sa aton kaluyahon. Amen. Hindi siya maminta sang aton pagkamakasasala, kundi pangitao niya sa iya gahom kag sa iya pagigugma ang ikaayo naton. Ang mga bagay nga nagasablag sang iya pagkabalaan, pati gayunan ina sang Diyos ang pamaagi nga makuha, lamang nga mangin malipayon kita kag makabaton sang iya mga pagpakamaayo. Amen. Matiin niyo bala ang pila ka mga bersikulo nga akon basahon diri. Nagasiling siya sa Exodus chapter 15, verse 11. Who is like unto thee, O Lord, among the gods? Who is like thee, glorious in holiness, fearful in praises, doing wonders? You see, kita nyo lang di mga utod. Nga sino ang itupong namon sa imo, kundi pareho namon sa imo? Mahimayaon ka sa imo pagkabalaan kag nagapakamaayo ka sang imo mga katauhan. Amen. Pasalamat kita abyan nga ginpakilala sang Dios ang iya kaugalingon nga ammo sini sa aton paagi sa iya mga pulong. Kay siling naton kun tama siya kagamhanan kag indi siya balaan, pwede ya mahimo ang tanan nga mga butang way sa makapugong sa iya. Indi bala? Kun tama naman ka manuluyo ng Dios sa aton kag indi siya balaan, bisan ang mga bagay nga hindi ta nakinanglanon kag makahalit sa aton, hala ihatag niya na. Kiti maluluyon siya mo. Apang gapasalamat kita sinitanan ngang iya gahom kag ang tuman nga paghigugma kag kaluoy sang Ginoo nag-ooperate sa prinsipyo nga balaan. Buot sing ganon, may mga bagay nga sa diin nagadulot sang katalagman kag kalaglagan sang aton kinabuhi kag kalag.

0: ginapunggan ina sang Diyos. Amen. Sabi nyo lang mga utod, ang isa sang mga bagay nga nagaproblema gid pirmi ang aton nga relasyon sa Ginoo wa na sang iban, amo ang sala. Tandaan tagit ina, amo ang sala. Siling sang pulong sang Ginoo, thy testimonies are very sure, holiness becometh thine house, O Lord, forever and ever. That's Psalm 93, verse 5. Kag sa isa naman kadinalan sa Psalm 18 and verse 35, once have I sworn by my holiness that I will not lie unto David. Amen. Subot sing ganon mga utod. Sang ang Ginoo nagbungat sang iya promesa nga magpakamaayo sa aton, tumanon niya na, hindi lamang kay makasarang siya. Tumanon ina sang Ginoo, hindi lamang nga naluoy sa aton. Tumanon niya ang iya mga pulong kay hindi gani siya kabutig kay nga aman, balaan siya nga Diyos. Amen. Amuna abyan, ibalik ko liwat ang akon panghuna-huna nga gusto i-drive sa aton pagpamalandong sa sining adlaw. Hindi ka magpangduwa-duwa, hindi ka magpangalagag, hindi ka mahadlok nga batunon mo, tuuhan mo, alagaron mo si Ginoong Asos. Palangga niya kita, gamhanan siya, maluluyon siya, kagari, balaan siya. Hindi magahimo ang Diyos sa mga tikang nga ikalain nato. Ari ang aton response abyan sa sining prinsipyo kagkamatuuran nga dayawon tang Ginoo hindi lamang sa iya kagamhanan kagkaayo kundi sa iya pagkabalaan. Siling sang Hebrews chapter 12 verse 14, follow peace with all men and holiness without which no man shall see the Lord. Tama katang. Sundan ninyo ang pagidait sa tanan ng mga tao kag ang pagkabalaan. Kaya kung wala ang pagkabalaan, walay bisan sino o tao nga makakita sa Diyos. Kag isa inis ang mga kinaiya sang Ginoo, way labot sa gugma, nga ginapasunod sang Ginoo sa aton. Anong ginasiling niya? Magpakabalaan kamo, kay ako balaan. Abyan, sang ang Ginoo nagahambal sa aton sang sininga prinsipyo, ginatudloan niya kita, number one, sa paglikaw sa pagpakasala. Bagay nga sa diin nagapalayo sa aton sa iya gugma kag nagaimbitar sang iya nga paghukom. Number two, sa nagasiling ang Ginoo sa aton, magpakabalaan kamo. Siya nagasiling, himo kamo maayo sa inyo isig kapariho kay kalipay nako nina. Kagkatapusan, kun magsiling ang Ginoo, dayawo ninyo siya sa iya balaan nga ngalan kag kamo nga katawhan ko magpakabalaan nagasiling siya sa aton. Kun himuo ninyo ina, nagaginawi kamo nga daw pariho sa batasan sang Diyos. Amen. Be holy, for I am holy. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Mark this. Bless His holy name. Well, magpaalam na kita sa inyo. Ini ang inyo amigo para sa Hour of Hope upod sa Hinobaan Baptist Church, si Daniel Salcedo. Nagasiling, maayong adlaw sa inyo nga tanan.
1: Nagapamati kamo, suggest size 2 DXKI. Ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
2: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.

0: Magandang hapon sa iyo kaagapay na nakatutok pa rin dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At welcome po sa Doctors Online kung saan hatid po natin ay libreng konsultasyon sa Himpapawid. At tayo nga po kaagapay ay proud and active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ako po ang inyong kaagapay ngayong Tuesday afternoon. Ito po si Kayla Escalante. Kumusta ka kaagapay ngayong Martes? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy po kayong tumutok dito sa ating programa dahil ang topic po natin ay infectious diseases. Yan nga po ang ating topic at atin po nga alamin ano-ano nga ba yung mga dapat nating malaman patungkol sa usaping ito. Sasamahan po tayo maya-maya ng ating kaagapay sa kalusugan na si Dr. Ayla Halothot. Siya po ay mula pa rin po sa ating katuwang sa paghahatid po ng serbisyong medikal sa Global Care Cancer Institute Incorporated, ang GCCI. Kaya kaagapay, kung meron po kayong mga katanungan na tungkol po sa ating topic na infectious diseases ay padala nyo na po yan sa ating ongoing Facebook live streaming o maging sa ating YouTube live streaming o kaya naman po ay mag-message sa ating Facebook page na 702 DZAS FEBC Radio. At bumabati rin po tayo ng happy listening sa mga kaagapay natin na nakatutok na sa radyo via 702 DZAS AM band. Yan man ay sa inyong mga PM radio, sa transistor radio, maging sa mga kaagapay natin na ginagawa tayong background habang sila ay nagmamaneho sa kanilang mga car stereo. At hello din po sa mga kaagapay nating nakatutok sa ating official mobile app, ang 702 DZAS mobile app. Pero ano pa man ang inyong kapamaraanan, samahan niyo po ako sa halos isang oras ng pag-uusap tungkol nga po sa ating topic na infectious diseases. At tayo rin po ay napapakinggan sa 1062 DXKI Coronadal, maging sa 1116 DXAS Zamboanga. At sa ating pagpapatuloy, tungo na po tayo sa ating health forum.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health Forum, masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan, masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
1: Today's Doctor Online.
0: Kagapay, kayo nga po ay nakikinig dito sa Doctors Online over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tuloy po kayo sa Health Center ng Bayan kung saan meron pong libreng konsultasyon sa Himpapawid. Muli ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan ngayong Martes. Ito po si Kayla Escalante. At again, ang ating topic po ngayong araw ay infectious diseases. Kung meron po kayong mga katanungan ay padala nyo na po yan sa ating ongoing Facebook live streaming o magpadala ng message sa ating Facebook page. At para mabigyan po tayo ng sapat na kaalaman sa ating paksa ngayong araw, kasama na po natin live via Zoom. Siya po ay Active Infectious Diseases Consultant at Head ng Infection Prevention and Control Committee ng Global Care Medical Center dyan po sa Bae, Laguna. At siya rin po ay Active Consultant sa mga ospital ng Los Baños, ng Bae at ng Santa Cruz, Laguna. Kaagapay, atin pong i-welcome si Dr. Ayla Halothot. Hello po, Dr. Ayla. Good afternoon.
3: Magandang hapon.
0: Mm-mm. Doc, bago po tayo mag-start sa ating discussion ngayong hapon, ay baka meron po kayong mga gustong i-shout out, batiin dito po sa ating programa.
3: Ay, shout out sa mga taong sa family ko at saka sa mga kapwa-doktor.
0: Yan po, happy listening po sa ating lahat. At Doc, infectious diseases, nako, napakagandang topic po nito, no, para ma-inform po natin ng ating mga kaagapay. At simulan po natin, ano nga po ba itong infectious diseases?
3: Actually, medyo broad siya, no? So it is a group of mga infection, no? Dulot ng microorganisms kagaya ng viruses, bacteria, fungus, parasite na nagdudulot ng sakit. So, usually itong mga to, nakakahawa sila sa pamamagitan ng respiratory droplet or yung pag-ubo, pag-atsing ng isang pasyente, or through direct physical contact. So, example na dito, yung mga pulmonya, no? Or yung mga TB, yon. Isa sa, yun ang mga isa sa mga examples ng infectious disease.
0: Dok, bilang nagbigay po kayo ng example po ng mga infectious diseases, ano pa po yung mga karaniwang infectious diseases po na dito po sa Pilipinas?
3: Actually, madami yan, no? Kasi third world country tayo. Pero isa sa mga very common infection dito sa Philippines would be your mosquito-borne diseases, kagaya po ng dengue. And then, nabanggit ko na yung tuberculosis. And then, dahil sa panahon na tag-ulan ngayon, uso na rin ang leptospirosis. Meron din tayong mga waterborne, foodborne infection, kagaya po ng pagtatae, no? Mga acute gastroenteritis, typhoid fever, parasitic infection, and yung hindi pa rin nawawala sa atin dulot ng pagkagat ng mga aso na hindi pa nababakunahan, yung rabies, no? Meron pa rin po tayo dito noon sa Philippines. So those are just one of the few infections na meron pa rin tayo.
0: So yan yung mga karaniwang infectious diseases dito sa Pilipinas. Doc, ano po dun po sa mga nabigay po ninyo na mga sakit, ano po yung karaniwang sintomas at kailan po dapat sila magpatingin sa doktor?
3: Okay, so for infections, usually no, acute onset, yung mga unang araw karamihan dito sa mga infection na nabanggit ko would be pwede po silang magkaroon ng fever, pwede po silang magkaroon ng lagnat, no? Pwede din po silang magkaroon ng pagtatae. So, when's the best time na magkonsulta sa doktor? That would be, number one, kung nagpa-persist ang lagnat ng mga ilang araw na hindi bumababa. Yung ubo, may kasama na ring hapo, no? Or hindi nawawalang na ubo, magpa-check up ka agad. Or, aside from fever and cough, parang nagkaroon ng progression ng simptomas. So, agad kumonsulta sa pinakamalapit na ospital or clinic para mabigyan po ng gamot ng doktor.
0: Okay po. So again, no, kaagapay, kailan dapat magpatingin, magpakonsulta sa doktor? Una, kapag nagpapatuloy yung lagnat, kapag hindi nawawala yung ubo at kapag merong progression yung sintomas na nararamdaman. Pero Doc, no, maganda po talaga na as early as possible ay makapagpakonsulta sa doktor. Doc, paano naman po maiiwasan yung pagkalat po nung sakit?
3: Yes. So, syempre tayong lahat po dumaan sa pandemic. So, naririnig na rin po natin yung mga tinatawag na standard health protocols. So, importante po yun upang ma-prevent ang pag-spread ng infection, kagaya po ng paghugas ng kamay, pagsuot ng mask, especially po sa crowded areas or if may simptomas po tayo, yung pag-prepare ng maayos, no, ng ating mga pagkain at kailangan importante po na i-make sure natin na luto yung pagkain na pinapakain natin. Tapos panatilihin din po natin na malinis ang ating paligid kasi syempre meron pong mga sakit na dulot po ng unsanitary practices po sa pamamahay.
0: Okay po. Doc, another question po. Bakit po hindi lahat ng sakit ay nangangailangan po ng antibiotics and paano mo po maiiwasan yung antibiotic resistance and yung kaalagahan po ng bakuna lalo na po dito sa usapin ng infectious diseases?
3: So yung first would be bakit hindi kailangan mag-antibiotic? So first and foremost, sa infection, madami pong dahilan na banggit ko kanina, fungal, virus, bacteria, no, parasite. So ang nangangailangan lang dito ng antibiotic would be if yung infection mo ay dulot ng bacteria. Now, if viral infection yon, limbawa, inubo tayo at viral infection yon, may flu, di natin kailangan magbigay ng mga antibiotic kagaya ng mga co-amoxiclav. Kasi hindi naman po ito mabisa para doon sa infection na yon. Ang antibiotic ay para lamang sa bacterial infection. So if we are not careful in using antibiotics, so maaaring ito ay magdulot ng antibiotic resistance eventually, no? Parang yung bacteria ay magdevelop ng resistance to certain types of bacteria of antibiotic kung hindi po tayo maingat sa pag-inom ng antibiotic. So yun yung judicious use of antibiotics, ano? And meron po tayo namang way of preventing infection aside dun sa mga nabanggit kong health protocols. Isa na rin po doon ang way of preventing getting infection is through vaccination, yung bakuna. So importante po ito kasi may gusto po tayong i-attain na herd immunity sa bansa, no? Parang kagaya nung COVID dati upang mapababa yung outbreak kung tawagin ng infection. So kagaya po ng measles, no? Kaya po siya binibigay sa mga kabataan or mga babies kasi ayaw po natin, gusto na po natin mag-stop na malaganap yung laganap na measles dito sa bansa. Yun yung isang example.
0: Okay po. So kaagapay, yun yung explanation, no, bakit kailangan ng reseta sa mga antibiotics dahil dapat hindi siya basta-basta iniinom para maiwasan yung antibiotic resistance. Salamat, Doc, sa mga paglilinaw na yan. Doc, ano po yung dapat gawin ng ating mga kaagapay ng publiko kapag po mayroong outbreak ng isang sakit?
3: Ah, okay. Sige. So, importante muna natin malaman kung ano po ba yung outbreak. No, ang outbreak is a sudden rise of an infection, no, that exceeds its normal occurrence. So, like for example, biglang nagkaroon ng madaming cases na dengue na hindi naman nagkaroon ng dengue, let's say, last season. So, ito, pwede na nating sabihin na may outbreak. So, ano po ba ang dapat gawin ng publiko pag may outbreak? Number one, stay at home, especially if you are sick, no? And then, avoid po crowded areas. And then, practice our health protocols I mentioned earlier, especially po yung pagsuot ng mask at paghugas ng kamay. Basic lang po ito, pero ito po ay napaka-importante. Wear a mask when you are sick. And then, nabanggit ko na rin po, panatilihing malinis ang ating paligid. At huwag pong mag-hesitate magpabakuna, no? Maging alerto din po sa pakikinig ng advice ng WHO, DOH. Yun po, importante po, updated or aware din po tayo. Let's keep ourselves updated.
0: Yan po ang mga dapat gawin, no, mga kaagapay kapag meron pong outbreak ng isang sakit. Sana kaagapay ay meron kang napulot, no, na napakarami na isinishare ni Doc sa atin. Napakagandang topic nitong infectious diseases para tayo ay ma-inform sa kung ano ang mga dapat nating malaman dito. At Doc, basa lang po ako, no, ng ilan nating mga kaagapay na bumabati po dito sa ating ongoing Facebook live stream. Si Kuya Epifanio Salvador ay nakikinig daw sa kanyang radyo, maging si Landlito Tablate na nakikinig mula sa Dinggalan, Aurora. Si Evelina De La Rosa mula naman sa La Union. At nage-hello po sa inyo, Doc, si Liliko Salvana, maging si Sir Jojo Halothot, ay napaka-sweet ng kanyang pagbate sa iyo, Doc. Si Alma Salimbagat ay bumabati rin sa atin ng magandang hapon. Maraming salamat po, kaagapay, sa inyong patuloy na pagtutok dito sa ating programa. At dyan din ka lamang, kaagapay, dahil sa susunod nating pagbabalik after ng break ay sasagutin po ni Doc ang mga questions na inyo pong ipinadala. Pero sa ngayon, Doc Ayla, mga kaagapay, tayo po muna ay magkakaroon ng short break upang bigyan daan ng health tips para po sa karagdagang kaalamang pangkalusugan. At patuloy po ninyong ipadala, kaagapay, ang inyong mga questions para po masagot po yan ni Doc Ayla. At dyan ka lamang, kaagapay, tutok ka lamang, magbabalik po ang Doctors Online.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health tips.
4: Sa pabago-bagong panahon at pagdami ng iba pang cause ng infections ay napakahirap talagang umiwas dito. Pero maraming paraan para maiwasan ito. Ito ang ilang ways para mapangalagaan ang sarili mo. Una, hand washing. Ito ay isang epektibong paraan para maiwasan ang pag-spread ng infectious microorganisms sa ibang tao. Maaari ka rin gumamit ng hand sanitizer. Ang hand sanitizer kasi ay liquids or foams na merong at least 60% alcohol. Magsuot ka rin ng face mask. Sa tulong nito, maiiwasan ang paghawa ng respiratory infections sa pamamagitan ng laway o pagbahing. Sa abiso at prescription ng doktor, maaari ka rin mag-take ng antibiotics at bakuna para mapalakas ang ating immune system. Pero syempre, pinakamainam pa rin palakasin ng katawan sa tulong ng exercise at ng healthy diet. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng msdmanuals.com at ng inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
5: Iyo ang tanong.
2: Kay Doc ang sagot.

0: Maraming salamat, Phil, sa iyong health tips. At nagbabalik kaagapay ang Doctors Online. Muli ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan. Ito po si Kayla Escalante, ang ating pong topic. Ngayon, Tuesday afternoon, infectious diseases. At kasama pa rin po natin ang ating kaagapay mula po sa Global Care Medical Center sa Laguna, si Dr. Ayla Halothot. Hello po ulit, Doc.
1: Hello, Miss Kayla.
0: At patuloy po tayo, Doc, sa ating discussion ngayong Tuesday. Ngayon po ay ating pong sasagutin ang mga questions from our listeners and viewers. First question, Doc, meron daw po siyang 5-year-old na anak na nilalagnat at mayroong sipon. Gusto na po siyang papasukin ng kanyang mga lolo at lola dahil bumaba na po yung lagnat. Ligtas na po ba talaga siyang pumasok sa school?
1: Ang advice ko dyan is magpakonsulta sa pediatrician para po mabigyan ng gamot at mabigyan din ng clearance kung kailangan na ba talagang papasukin yung bata, kasi kailangan ma-examine muna ng doctor kung ito na po ba talaga ay safe na yung bata para pumasok. Kasi kagaya po ng example would be dengue. Dengue, kung kailan nawala yung lagnat, pwedeng bumaba yung platelet. So, may mga test, baka may kailangan pang test na gawin para masabing cleared na talaga yung bata pumasok.
0: Okay po. So, mahalaga pa rin po, no, kahit na bumaba na yung lagnat, ay hanggat maaari po ay ipakonsulta muna sa doktor bago pabalikin ng school. Another question po, Doc. Siya daw po ay BPO employee at hindi pwedeng basta-basta pong mag-absent sa trabaho. 2 araw na daw po siyang inuubo at sumasakit ang lalamunan. Pwede po ba akong pumasok? Magfe-face mask naman po ako.
1: Actually, mahirap po ngayon kasi currently, di ba, sa Quezon City, meron po tayong outbreak ng COVID. Mm-mm. So, ang advice pa rin po namin is if you are sick, seek consultation with your doctor and advice na huwag mo nang pumasok kung kayo po ay may sakit para po hindi makahawa sa inyong mga katrabaho, lalo-lalo na po ang ating mga opisina ay naka-aircon. So, mahirap na po. So, magandang pa-check up muna. Baka kailangan din po mabigyan ng gamot.
0: Opo, magandang reminder po yan, no, Doc, na maging tayo rin kapag merong sakit ay maging mindful din dahil baka makahawa din tayo sa ating makakasalamuha. Another question, Doc, ito naman po ay senior citizen. Yung tatay daw po niya ay senior citizen na at meron pong diabetes. Ako naman po ang inuubo ngayon. Dapat ba kaming maghiwalay muna ng kwarto kahit maliit lang po yung kanilang bahay?
1: So, kung maliit lang po yung bahay at hindi po maiwasan na magkasalamuha sila, importante po ang pagsuot ng mask para po hindi nakahawa yung may sakit. So, kung sino yung may sakit, magsuot ng mask. And then, importante po ang ugaling maghugas po ng kamay.
0: Mm-mm. Okay po, yung pag-iingat pa rin po, no, lalo po at senior citizen po yung kanyang kasama sa bahay. Another question, Doc, bumili daw po ng street food noong weekend. Kinagabihan po, nagsuka po at nagdudume yung anak niya. Yun daw po ba ay viral infection or food poisoning? Paano po namin malalaman yung kaibahan ng viral infection at ng food poisoning?
1: Okay, kailangan pong magpa-check up kasi may mga test pong kailangan gawin kasi madami po ang foodborne infection, no? Meron pong parasitic infection, meron pong bacterial infection, may viral infection na pwede pong mag-present ng 1, pagtatae. 2, pwedeng meron o walang vomiting. 3, pwedeng may lagnat. So, hindi natin pwedeng i-rule in or rule out kaagad. So, kailangan pong pumunta sa pinakamalapit na ospital para matest ang dumi, matest ang dugo, kung ito po ba ay kailangan ng antibiotic or hindi naman.
0: Okay po. So, hindi po basta-basta malalaman kung viral po yon or food poisoning. Dapat po ay sumailalim po, no, sa test, sa lab test. Doc, may katrabaho daw pong inuubo ng halos 1 buwan na pero ayaw pong magpatingin. Yun daw po ba ay may risk sa kanilang opisina?
1: Yes, kasi yes, there is a risk kasi if a patient will present with more than 2 weeks of cough, kailangan natin i-rule out kung wala po bang number one, TB yung pasyente, or two, pulmonya. So I guess at ito ay responsibility din ng head supervisor or ng kanyang HR na ma-check up po yung empleyado kasi baka po mahawa yung mga kasamahan sa trabaho.
0: So, dapat po ay maging maingat. Dok, ito po may another question po sa atin. Last 2 weeks po ay, 2 weeks ago, nagkaroon po ako ng ubo, pero wala naman pong sipon. Mas malala daw po yung ubo kumpara po sa sipon. Then, lagi pong madalas po yung sore throat. Nawala na po siya, pero since napuyat po ako ng ilang araw, ay bumalik po. Hanggang ngayon po ay hindi pa gumagaling. Paano ko po ito mamamanage?
1: So as I said earlier din po, ma'am, importante po ma-check up ng doktor, masilip yung lalamunan. Kasi kung ang lalamunan ay namamaga at may puti-puti, baka po ito ay bacterial na acute tonsillopharyngitis, so kailangan mabigyan ng antibiotic. So magpakonsulta po sa doktor para mabigyan po ng tamang gamot.
0: Okay, so mahalaga talaga no Dok, yung pagpapakonsulta sa doktor at baka po Dok, meron pa po kayong mga additional reminder po sa ating mga kaagapay. Mostly po no ng mga question po ay lagnat, meron pong ubo. Lalo po ngayon no na nagpapalit po yung weather natin. Ano po ang inyong reminder po para sa ating mga kaagapay?
1: Simple lamang po, no, let us practice. It's a daily life, parang discipline to practice our health, simple but effective health protocols. Ang number one po, ang paghugas ng kamay. No, pwede pong alcohol, pwede pong soap and water. And if you are sick, please, please, please wear a mask. Huwag pong pumasok. No, maging maingat po tayo, hindi lamang sa ating sarili, but pati na rin po sa kapakanan ng ating mga kasama sa bahay, sa trabaho, sa eskwela.
0: Okay po. So, maging maingat. Eh, Dok, how about po yung paano po natin maboboost yung ating immune system sa gantong weather po?
1: Okay, so kumain po ng wastong pagkain, matulog ng avoid po ang pagpupuyat, matulog na at least mga 6 to 8 hours a day. Kumbaga po ay huwag po nating pagurin ang ating sarili para maganda po ang ating immune system. Kumain po ng wasto, no, mga go glow grow foods. Especially po ang ating mga ano, ang ating pong mga anak na ay lumalaki pa.
0: So, mahalaga po yung mga food na ini-intake natin pagdating po sa boost po ng immune system. Dok, meron lang pong pahabol po na question dito. Madalas po na mag-LBM po yung aking anak na 3 years old. Parang mahina po yung kanyang tiyan pagdating po sa mga pagkain. Paano ko po kaya mapapalakas po yung kanyang tiyan po pagdating po sa mga food na kinakain niya?
1: Mahirap po kasi ang unang tanong, ano po bang kinakain, hilig kainin ng anak mo? Kasi meron po akong pasyente na nagtatain na ng 3 months and then only to find out meron po palang bulati sa tiyan. So kung ang anak po ninyo ay lagi pong nagtatae, very important na masuri ito kung bakit. Ma-check up po ng doktor, ng pediatrician, kasi madami pong dahilan ang chronic diarrhea, kung tawagin. Yung diarrhea po na sobra na po sa 7 to 14 days. Kailangan ma-evaluate. Ito lang ba ay simpleng pagtatai lang or more than, baka po pala may bulati sa tiyan na kailangan ma-check.
0: Okay po. So, again po, mahalagang reminder mga kaagapay na magpakonsulta kung may mga ganyan ding sitwasyon. Nako, Dok, maraming salamat po sa ating fruitful na discussion dito nga po sa ating pinag-uusapan infectious diseases. At since limited lang po ang ating time, ay we need to wrap up na po itong ating discussion. Baka lang po meron pa po kayong mga additional reminders, Doc, sa ating mga kaagapay.
1: Wala naman na sa ngayon. Thank you po, Miss
0: Apo.
1: Kayla, for your time.
0: And Doc, baka po may mga kaagapay po tayo na nais pong magpa-konsulta sa inyo, nais pong mag-reach out sa inyo. Paano po ba nila kayo makokontak?
1: Meron po akong clinic sa Global Care Medical Center of Bay every Thursday para po sa mga nasa malapit lang. Every Thursdays po ng 10 to 12, 10 a.m. to 12 noon. So pwede po nila akong puntahan doon kung nais po nilang magpakonsulta.
0: Maraming salamat po, Doc, sa inyong time po and effort po na makasama po namin kayo dito sa Doctors Online para po umagapay po sa ating mga kaagapay. Thank you, Doc. God bless po.
1: Thank you.
0: Mga kaagapay, atin nga po nga nakasama si Dr. Ayla Halothot mula po sa Global Care Medical Center sa Bay, Laguna. At atin nga pong napag-usapan ang infectious diseases at napakagandang reminder sa atin, no, na kung meron mga nararamdaman sa katawan ay hanggat maaari, hanggat maaga ay makapagpa-konsulta sa doktor para malaman natin kung ano yung mga tamang gamot na iinumin at ma-prevent syempre yung pagkahawa pa nung mga tao na nakakasalamuha natin. At kung nais po ninyong kumonsulta kay Doc ay meron po siyang clinic every Thursday 10 a.m. to 12 noon sa Global Care Medical Center dyan po sa Bay, Laguna. At sa puntong ito, narito po ang ating health meditation.
2: Doctors Online, ang Health Center ng Bayan.
3: Health Meditation.
0: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Pastor Joey Umali. Ang pamagat, mga kwentong may kwenta. Mula sa Mateo, Kabanata 12, Talata 36, tandaan ninyo sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Narito ang ilang paalala para sa atin. Magkwento lamang tayo ng mga kwentong may kabuluhan. Ang mga kwentong may kwenta ay yaong may value, nagdaragdag ng kaalaman sa mga nakikinig. Pangalawa, magkwento lamang tayo ng mga kwentong nagbibigay ng inspirasyon, nagpapalakas ng loob at lumilikha ng pag-asa sa iba. Ang mga kwentong walang kwenta ay yaong sa halip na magbigay ng encouragement ay nagdaragdag ng bigat sa mga nakikinig. Ikatlo, magkwento lamang tayo ng mga kwentong may katotohanan. Ang pagkukwento ng hindi totoo ay nagliligaw sa tao at maaaring maghatid sa kapahamakan. Ang katotohanan ay nagbibigay ng kalayaan. At pang-apat, magkwento lamang tayo ng mga kwentong maghahatid sa kaluwalhatian ng Diyos. Nawawala ng kwenta ang kwento kapag ang bida ay ang tao. Ngunit nagkakaroon ito ng kwento o ng kwenta kung si Kristo ang nagiging sentro. May mga kwentong basta makapagkwento lang, kahit na kung minsan ay nakakasakit na ng damdamin. Ngunit ang tanong, nalulugod ba ang Diyos sa kwento ko o ako lang ang nasisiyahan? Ang magandang balita ay kwento tungkol kay Kristo at hindi tungkol sa kahusayan at kagalingan ng kung sinong tao. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa pagkakataon na kami po ay makapag-broadcast at makapaglingkod sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng himpilang ito. At salamat din po sa buhay ni Doc Ayla na amin pong nakaagapay sa programa ngayon. Dalangin po namin na ikaw po ang patuloy na mag-bless sa kanya, ikaw po ang patuloy na magpalakas, magbigay ng wisdom, Panginoon, sa mga task, Lord, na nakaatang sa kanya, ikaw po ang manguna sa kanya. At Lord, kung meron po kami mga kaagape ngayon na nasa banig ng karamdaman, ang prayer po namin, Lord, ay hipuin niyo po sila, Lord, ikaw po ang aming dakilang manggagamot. Maranasan nawa nila ang kagalingan na nagmumula sa iyo. At ikaw rin po, Lord, ang mag-provide ng kanilang mga pangangailangan sa kanilang medication, Lord. At ikaw po, Panginoon, ang kumalinga sa kanila, mag-comfort, Lord, sa mga panahon na sila po ay panghihinaan ng loob. Salamat din po sa reminder na kami lamang po ay magkwento ng mga kwentong may kwenta. Dalangin po namin, Lord, na ang aming pong mga salita na lumalabas po sa aming mga bibig, nawa po ito po ay nakakalugod sa inyo, ito po ay nagbibigay ng glory sa inyo, Panginoon, at ito po ay nagiging encouragement sa mga taong nakakasalamuha namin. Ang prayer po namin, Lord, gamitin niyo po kami upang maging tagapaghatid po ng mga kwentong maghahatid ng pag-asa at magbibigay po ng glory sa inyo. Ikaw po, Panginoon, ang manguna sa amin. Bigyan niyo po kami lagi ng wisdom, Lord, dahil kung kami po ay nakalayo sa iyo, Panginoon, ay hindi po namin ito kayang gawin. Kaya ang prayer po namin, Lord, samahan niyo po kami at ikaw po ang manguna sa bawat araw ng aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong faithfulness, sa iyong grace, sa iyong love sa bawat isa sa amin. At muli, Lord, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming mga buhay, lalo, Lord, yung buhay po ng mga kaagapay namin na nasa banig ng karamdaman. Ikaw po ang kumalinga sa kanila, Lord. Ikaw po ang manguna sa kanila. Salamat po sa iyong gagawin. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.
4: Glosaryo Medico.
5: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
4: Glosaryo Medico.
0: Viral infection. Ito ay sakit na dulot ng virus na pumapasok sa katawan at nagpaparami gamit ang ating mga cells. Kabilang dito ang sipon, ang trangkaso, ang COVID-19, ang norovirus, ang HPV. Karamihan ay kusang gumagaling, pero may ilang viral infections na maaring magdulot ng malubha o pangmatagalang sakit. Muli ang ating Glosaryo Medico, viral infection. Kaagapay sa ating pagpapatuloy ay basahin ko lang ang iba pa nating mga kaagapay na patuloy na nagpapadala ng kanilang mga pagbate dito sa ating ongoing Facebook live streaming. Si Ate Alma sa Limbagat ay bumabati sa atin ng good afternoon. Maging si Landy Lito Tablate mula sa Dingalan, Aurora, ay nakikinig na rin siya. Pagbati rin po sa mga kaagapay natin from Carmona Christian Church, maging sa mga kaagapay natin dyan sa Philippine Missionary Fellowship, Batangas, Cavite, and Laguna area. Happy listening po sa inyong lahat. At anunsyo lamang po, mga kaagapay, nalalapit na po muli ang FEBC Life Connect hashtag Break the Cycle. Ito po ay isang mental health wellness forum patungkol po sa bullying and depression. Makakasama po natin dito bilang speaker si Dr. Joyce Piapgo, isang Christian counselor, educator, author at mental health advocate. Siya rin po ay broadcaster and host po ng Heartline dito po sa 702 DZAS. Magbabahagi siya ng mga practical at biblically grounded insights para mas maunawaan natin ang bullying at depression. At facilitator din po natin dito ang Family Matters Friday Edition host couple na si Ate Claire at Kuya Bong Pineda. Ito po ay sa darating na August 15, Sabado po iyan, mula alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali sa The Events Place, 13th floor sa Philippine Bible Society Tower sa United Nations Avenue sa Ermita, Manila. Muli po, kaagapay, yan nga po ang FEBC Life Connect hashtag Break the Cycle, isa pong mental health wellness forum on bullying and depression. Kung kayo po ay interested na mag-join, ito, kaagapay, ay libre. Magtungo lamang po sa FEBC Philippines Facebook page para po makita ang registration link. At para po sa iba pang mga katanungan, maaari pong tumawag o mag-text sa 0927 0968-678-6909. Sama-sama po tayo mag-break the cycle sa August 15, Sabado, mula alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali para po sa FABC Life Connect. See you there, kaagapay! At sa puntong ito, tayo po ay magpapaalam na dahil tayo po ay nasa end part na ng ating programa. Salamat po sa iyo, kaagapay, na tumutok po at sumama dito po sa ating programa. Tayo nga po ay nagpapatuloy sa ating public service sa pamamagitan ng 702DZAS. At ang programang Doctors Online ay nagpapatuloy po sa paghatid ng kaalamang pangkalusugan para po sa inyo na aming mga kaagapay. Salamat din sa ating mga nakaagapay sa broadcast, sa ating Protect on Duty, Kuya Benjo Morano, maging sa ating RTV team, ang ating interns at maging sa assistants ni Phil Lagtapon at Lourdes Magtunaw. Thank you rin po sa ating broadcast engineer at sa mga kaagapay natin dyan sa Bocaue Transmitter Site. And of course, nagpapasalamat din po tayo sa ating mga kaagapay from Global Care Cancer Institute Incorporated at inyo nga pong napapakinggan ng Doctors Online mula Monday hanggang Friday 2:15 hanggang 3 p.m. At ako po muli ang inyong naging kaagapay sa kalusugan. Ito po si Kayla Escalante. Nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. God bless you, kaagapay!
6: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City, o mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
7: Hey everybody, everybody now!

0: Remember, when everybody washes their hands, germs go away!
1: Ang madalas at tamang paghugas ay isa sa pinakamabisang proteksyon laban sa bird flu, diarrhea, rangkaso, ubo at sipon.
0: So everybody, wash your hands!
2: Nagagamot ba ang HIV?
3: Wala ang gamot ang HIV, pero pwede itong i-manage kaya't maaring mabuhay ng malusog at mahaba. Post-exposure prophylaxis o PEP. Ito naman ay para sa mga posibleng na-expose sa HIV. Ang post-exposure prophylaxis ay isang paraan ng short course ng HIV medication. Ginagawa ito within 72 hours or 3 days matapos ang exposure sa virus. Kung ikaw ay prescribed ng PEP, kailangan mo ng medication araw-araw sa loob ng 28 days. Matapos ang 4 to 6 weeks, kailangan nang magpa-test for HIV. Ang PEP ay hindi advisable na gamitin ng regular ng mga taong laging exposed sa HIV. Agad na magtungo sa pinakamalapit na healthcare provider para sa iyong kondisyon.
2: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
4: Alam niyo ba na may isang sakit na dapat nating bantayan? Ito ang Mpox. Ano nga ba ito at paano tayo makakaiwas? Ang Mpox ay isang nakakahawang sakit na dulot ng monkeypox virus na may mga sintomas na halintulad sa smallpox. Ano-ano nga ba ang mga sintomas ng Mpox? Kadalasan, ang sintomas ng Mpox ay pagkakaroon ng rash, paa, katawan, mata, bibig, o iba pang parte ng katawan na nagtatagal ng 2 hanggang 4 na linggo. Maaari rin itong sabayan ng lagnat, pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, pananakit ng likod, panghihina, at pamamaga ng mga kulani o lymph nodes. Ang Mpox ay maaaring magdulot ng iba't ibang palatandaan at sintomas. Ang karamihan ay nakakaranas ng mas banayad na sintomas. Ang ilan naman ay maaaring magkaroon ng mas malalang sakit na nangangailangan ng pag-aalaga o pangangalaga ng isang ospital. Paano nga ba naipapasa ang Mpox? Ang Mpox ay naipapasa sa pamamagitan ng contact sa rash, butlig, paltos, at likido mula sa katawan ng may Mpox. Maaari itong mangyari sa pamamagitan ng skin-to-skin contact, mouth-to-mouth contact, mouth-to-skin contact, o kaya ay close contact sa taong may Mpox. Naipapasa rin ito sa pamamagitan ng paghahawak ng mga tela o kagamitan na kontaminado ng mga likido ng Mpox. Paano nga ba maiiwasan ng Mpox? Ang Mpox ay maaaring maiwasan sa pamamagitan ng madalas na paghuhugas ng kamay gamit ang tubig at sabon, madalas na pagsasanitize ng mga kagamitan at mga kamay gamit ang alcohol, lalo na kung hindi sigurado kung sino ang gumagamit ng mga bagay na hinahawakan mo. Kung maaari, iwasan rin natin ang mga lugar na matao at may pagsisiksikan at ang mga aktibidad na maaaring magkaroon ng close contact. Maaari rin tayong magsuot ng long sleeves o pantalon upang maiwasan ang close contact. Ang pinaka-importante sa lahat, ugaliin nating magpakonsulta sa ating mga doktor kapag mayroong nararamdamang sintomas tulad ng trangkaso at pamamantal ng balat o iba pang sintomas ng Mpox. Tandaan natin, simple lang ang mga hakbang para maiwasan ng Mpox. Pero malaki ang maitutulong ito para sa ating kaligtasan. Kung kaya't kinakailangan nating magmasid, maglinis at mag-ingat. Isang paalala mula sa Integrated Provincial Health Office of South Cotabato dahil ang bawat buhay ay mahalaga.
5: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company, Philippines.
6: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

Happy Tuesday sa iyo kaagapay na nakatutok dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. And welcome po dito sa programang Inspirations Unlimited. Tayo po ay active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga broadcaster

0: ng Pilipinas. Kumusta ka, Kaagapay, ngayong Martes? Sana po ay nasa mabuti kang kalagayan at samahan niyo po kami sa isang oras ng masayang kwentuhan. Ito po si Kayla Escalante.
1: At ito naman po ang inyong Kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. At binabati na natin yung mga Kaagapay natin na listening sa ating online platforms sa Facebook and YouTube channel. At yan po yung sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At Kaagapay, gaya po ng lagi naming lambing at hiling sa inyo, pakilike na po at i-share ang ating ongoing streaming at ipadaan nyo na rin, Kaagapay, ang inyong mga pa-shoutout at pabate or greetings dito sa ating comment section. At yun nga, nabanggit ni Kayla kanina, no? Kumusta po ang weather dyan? Maulan po ba? Dahil dito ay makulimlim. Kanina umuulan, diba?
0: Yes.
1: Sa inyo po ba dyan, sa location nyo, Kaagapay, update nyo naman kami ni Kayla dahil gustong-gusto namin kapag ina-update nyo kami.
2: Parang iba yun.
0: True!
1: Yeah, diba? Update nyo kami, Kaagapay. Ano ang pinagkakaabalahan ninyo habang ginagawang background ang pakikinig dito sa Ayo? At ano na rin ang kakombo ng weather na to, diba? Kasi ano ba masarap kainin or imerienda kapag malamig? Siyempre mainit, uh-oh, diba? Pero ako kanina nag-ice coffee.
0: True!
1: Yan, Kaagapay, stay safe po, stay dry kung nasang location man po kayo. Ayan.
0: Yon, update nyo kami, Kaagapay. Pero bago ang update na yan, hello din po sa yes, mga Kaagapay nating nakatutok mm-hmm via 702 DZAS AM band. Ang mga Kaagapay natin na nasa radyo, yan man ay sa inyong PM radio, sa transistor radio, at maging sa mga Kaagapay nating nasa biyahe sa kanilang car stereo. Hello, hello po mm-hmm sa inyong lahat. And hello din po sa mga Kaagapay nating nakatutok sa 702 DZAS mobile app. O baka yes, Kaagapay, hindi mo pa yan na-i-download tungo na sa Google Play Store o kaya naman po ay sa Apple App Store. Pero ano pa man ang inyong kapamaraanan, tutok lamang yes po sa isang oras ng ating masayang kwentuhan. Dahil dito nga po sa Tuesday edition ng Inspirations Unlimited, lagi po tayong mayroong pinagpipilian.
1: Yes, pinagpipilian, di ba? Gusto natin yan.
0: Oo, meron din tayong mga makakarinig tayo ng iba't ibang perspective mm-hmm o kaisipan at opinion. At syempre, Kaagapay, welcome ang iyong naiisip dito sa ating programa. Kaya naman, makisagot ka na sa ating question of the day na ang sayang pagkwentuhan.
1: Ay, oo. It's very us.
0: Yes. True. Lalo na ngayon, katapusan, meaning payday ng karamihan sa atin. Sana all payday na.
1: Yes.
0: Kaya dahil meron tayong payday, meron tayong sweldo, meron tayong bibilhin.
1: Oo, may pagkakagastusan.
0: May pagkakagastusan. Oo, yan ang ating pagkukwentuhan yes ngayong hapon, Kaagapay. Kaya narito na ang ating question of the day. Kapag may gusto kang bilhin, ikaw ba ay check out agad or hihintayin munang mag-sale?
1: Ayan. Ay. So dito magkakaalaman, Kayla, kung isa ang atin, no, sa ating mga Kaagapay yung nag-iintay ng 12 midnight
0: yes
1: para sa sale mm-hmm no ng ating mga online application na ginagamit para tayo mag-check out o kaya naman bumili ng ating mga hinihintay na item. No? Ikaw ba si ano, araw-araw may parcel?
0: Uy, sino yan?
1: Magugulat ka. Parang hindi, minsan hindi mo na nga maalala eh. Parang binili ko ba to? Kailan ko to? Kailan ko to chineck out? Ganyan. So Kaagapay, feel free, no? Huwag kayo mahihiya sumagot sa ating question of the day. Sagot ka na. Na kapag may gusto kang bilhin, ikaw ba yung tipong nag-check out agad or hinihintay mo muna na mag-sale? So iwan nyo lang, Kaagapay, ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At ikwentuhan nyo na rin kami. Baka may recent kayong nabili, no? Ano ba yung binili ninyo? Ano ba yung chineck out nyo agad or hinintay yung bagay yun na mag-sale? Yan, kwentuhan nyo kami dito sa ating ongoing streaming.
0: Yes, share nyo na yan, Kaagapay. Huwag kayong mahiya dahil yes kami nga.
1: Oo, kami lang to.
0: Magkwentuhan tayo, Kaagapay, kung ikaw ba ay check out agad-agad mm-hmm or maghihintay ka muna ng paid agad-agad mm-hmm or maghihintay ka muna ng

0: Yes. Ng isang Planet Shakers concert ticket.
1: Ay, grabe.
0: At ito pa,
1: ilan ba yan?
0: Mga kaagapay, hindi lang isa ang pipiliin natin.
1: Not one.
0: Yes, but two.
1: Wow! Oy! Grabe naman yan. Oh, oh. Pamalakasan. So,
0: yes,
1: dalawa.
0: Dalawang kaagapay natin na magsha-share lang ng kanilang kasagutan sa ating question of the day ay may chance ng manalo ng isang Planet Shakers concert ticket.
1: Ay,
0: ganun lang.
1: Diba? Mm-hmm. So, kaagapay, we encourage you, sagot ka na sa ating question of the day. Ulitin natin para alam na ating mga kaagapay kung ano ang kanilang sasagutin. Kapag may gusto kang bilhin, ikaw ba yung tipong check out agad or hihintayin mo munang mag-sale? Yan. So yan, abangan namin ni Kayla ang inyong magiging sagot dito sa ating ongoing streaming at baka ikaw na ang mapili namin na makakuha ng Planet Shakers concert ticket.
0: Yes, diba? Yung ticket na yan. Yung concert na yan.
1: Yes.
0: Nagaganapin mula July 17 hanggang 19 sa SM Mall of Asia.
1: Yes.
0: Ay na. So, kaagapay again, sagot ka na sa ating question of the day at dalawa pong kaagapay natin ang pipiliin nating mananalo
1: yes.
0: ng isang Planet Shakers concert ticket. O kaagapay, abangan namin ha ang inyong mga kasagutan. Eh dito nga sa ating ongoing Facebook live streaming, ilan na ang mga kaagapay natin na nakikipagkwentuhan at bumabati sa atin. Una na dyan, si Kuya Vincent Garcia. Siya daw ay nanonood habang kumakain ng almusal. Ang kanya daw ulam ay ginataang langka.
1: Wow! Ay. Ginataang langka, diba? Gusto ko rin yung naalala ko tuloy kasi nabanggit yung ginataan. Gusto ko ng ginataang laing. Lalo na kapag maanghang, Kayla.
0: Yes.
1: Grabe, talagang instant mapapadami ka ng rice. Pero syempre, ano tayo, binabantayan natin ang ating ating intake ng rice, di ba?
0: So,
1: kung dati one cup, ngayon, ano na lang, half. Sana.
0: Alam, three-fourth.
1: Three-fourth, sige, pwede rin.
0: Ay, alam mo, meron ako achievement.
1: Ay, ano yan?
0: Dalawang buwan na ako hindi nag-rice.
1: Uy, grabe! Ayan,
0: achievement. Yun kasi ang hirap na hirap ako ng
1: Totoo.
0: I-mag-cut ng, ng rice. Ang di ko na lang talaga nakakat ay sweets at kape.
1: Oo, yan ang medyo challenging. Pero syempre, ang prayer natin ay mapagpatuloy at mapanindigan natin yan hanggang maabot natin ang ating goal.
0: Goal na timbang.
1: Oo.
0: Wala lang, share ko lang.
1: Oo. Syempre, share natin ang ating mga small wins.
0: Yes.
1: Diba? Dahil yan ay bunga ng ating consistency and commitment. Wow!
0: Pagtsatsaga. Pagtitiis.
1: Hirap kaya mag-let go ng rice.
0: Tapos yung mga kasabay mo kumain, nagra-rice. Ang hirap na na.
1: Diba? Mm-hmm. Kaya achievement talaga yan. Achieve na achieve.
0: Yes.
1: Ayan. At ito, napakwento tayo ng ulam. Ito sa atin, Len Agdon Reyes. In-update tayo, maulang hapon daw sa atin, mga kaagapay. At listening siya from Palayan Nueva Ecija. Nakakatuwa dahil nakikinig siya sa radio at napadaan na rin siya dito sa ating ongoing streaming. At sabi niya, sumilip lang din daw siya sa FB para daw bumati. Ayan. Thank you so much po, Ate Len.
0: Salamat po, Ate Len. At si Kuya Vincent Garcia ay may pahabol.
1: Mm-hmm.
0: Sumagot na siya sa ating QOTD. Sabi niya, pag may gusto kong bilhin at hindi naman urgent, ilalagay ko muna sa cart hanggang sa maisipan kong hindi naman pala kailangan. Pero pag may bagay naman na kailangan na, titingin ako sa lahat ng store.
1: Mm-hmm.
0: At kung saan yung pinakamura at mabilis ang shipping, check out agad.
1: Yun.
0: Pero magbabase pa rin ako sa dalawa kung needs ba ito or wants.
1: Ayan.
0: Kaya minsan, pagkasama ko ang daughter ko na mag-grocery, kada kukuha ko ng item, nag-a-ask siya kung yan ba ay needs o wants lang.
1: Mm-hmm.
0: So yun, nahawa na kasi sa akin na pagiging Ilocano.
1: Ayan, oo. Dahil nga mga Ilocano ay kilala bilang mga
0: matipid,
1: diba? At yan, nakakatuwa naman dahil isa yun sa mga traits na naipasa niya sa kanyang mga anak, diba? At totoo yan. Magandang strategy pala to, no?
0: Yes.
1: No, kapag hindi ka pa decided. Pero alam mo, in your heart, na gusto mo yung bagay na yon.
0: I-add to cart muna.
1: Kasi malay mo makatulong yan para sa mga pagway mo, no? Pagway mo ng desisyon kung itutuloy mo ba or hindi. At magandang option din yung sinabi ni Kuya Vincent, no? Na sabi niya, natingin siya sa ibang stores. or online stores. Para mapag-compare mo nga naman yung presyo.
0: Yes.

0: gawain din niya na aking husband.
1: Diba? Diba? Oo. Para, ano, baka ka nga kasi naman may mas murang
0: totoo,
1: ibang shop.
0: Totoo. Diba? Mas murang offer. Mm-mm. Eh di yun na ang bilhin mo. Nakatipid
1: yes,
0: ka pa.
1: Oo, true.
0: Mm-mm, yan. Thank you po.
1: Salamat
0: Kuya
1: po.
0: Vincent. At ito basahin ko. Galing kay Rainy Jen Comia. Sabi niya, rainy afternoon. Ayan, maulan din sa kanila. And happy Tuesday, listening from San Mateo Rizal while working from home. Para sa akin, mas okay na hintayin munang mag-sale ang isang item para mas makatipid. Sulit ang paghihintay lalo na kung malaki ang discount. Mas masayang shopping kapag nakatipid ka pa. Yan, pahabol na rin ang mainit na pagbati kina Neri Comia, Sofia, Erica, MJ at Joshua Arenas.
1: Hello ayan. Po.
0: Hello po and happy listening po. Ayan. So dito mo ma-apply talaga ang inyong patience na maghintay na mag-sale.
1: Pero ang hirap niya na, lalo na pag gustong-gusto mo.
0: Oo.
1: Pag gustong-gusto mo yung isang bagay.
0: Totoo.
1: Parang kahit anong pilit mo na, sabihin mo sa sarili mo na baka mag-sale pa o kaya may nagagamit ka pa naman. Pero, ewan ko, baka impulsive lang talaga ako.
0: Oh, impulsivity lang yan. O, ano tawag din? Paalala din yun sa akin. Mm-hmm. Sa ating dalawa, na talagang isa to sa mga bagay talaga na kailangan pinag-uusapan natin. Diba? At paalala sa atin.
1: Yes.
0: Diba? Ayun. Thank you so much kay Rainy Jen.
1: Eto naman si Ate Mary Grace Kisinamal. Good afternoon daw. Siya ay nanonood o nakikinig mula sa Lung Center of the Philippines. Para daw sa kanya ay hintayin ko muna mag-sale ano man yung gusto kong bilhin. Ito ay pagiging practical at pagkoconsider sa mga iba pang pangangailangan. Hindi lang pang sarili, kundi pang pamilya. At kung meron din naman po akong kailangan na urgent, ako na mismo ang bumibili sa store at hindi na online.
0: Yun.
1: Siguro para makatipid din sa shipping fee.
0: Oo, totoo
1: pupunta
0: yan.
1: Pupunta na lang sa ano sa shop mismo, sa physical store.
0: Oo. At isa din sa ano no, advantage kapag pumupunta ka sa physical store, ma-check mo mismo yung item kasi
1: minsan
0: 'di ba, nai-scam tayo ng online.
1: Yes.
0: Iba yung picture, kumbaga expectation versus reality.
1: True.
0: Ang nangyayari sa atin kapag hindi natin na-check or nasusuri yung binibili natin online. So talagang maganda rin no kung titignan mo yung views kung legit ba yung mga taong nagko-comment kasi baka bot lang yon or paano sasabi yung mag-comment ka mag-send ka ng picture tas hindi pala totoong tao. So talagang i-check natin yung reviews ng store, yung online store, pati yung mga nagbibigay or nagko-comment dun sa product kung legit. Diba?
1: Tsaka kapag damit, di ba? At least kapag physical store, masusukat mo kung kasya ba talaga sa'yo, kung sakto sa'yo yung size
0: totoo.
1: Or kailangan na mas maliit or mas malaking size, di ba? Mas sigurado yung pagbili.
0: Yes, totoo yan. At ito si Kuya Vincent, nag-share, maaraw daw sa kanila. Diba sila ay taga UK?
1: UK,
0: ayan.
1: Yes.
0: Nakakatuwa naman at maaraw po sa inyo. Ito si Kuya Angel Villaflor Gorospe. God bless din po and happy listening. Si Palanqui Hael Sep. Sana. Medyo ano meron akong challenge.
1: Feeling ko binaliktad to.
0: Oo. Ano
1: yung
0: mula mo?
1: Princess Lay.
0: Uy, ang galing mo!
1: Sana'y sa baliktaran na
0: diba?
1: Princess Lay. Sana tama din. Ang
0: yes. Pero sige, dun tayo sa princess. Kasi kesa naman sa HL sex.
1: Oo.
0: Diba? Ano yun? Anyway, ayan. Happy listening kay Princess. Ayan. Tapos sabi niya, sumagot na rin siya sa ating question of the day. Sabi niya, maghintay muna daw siya sa sale.
1: Uy,
0: ayun.
1: Practical.
0: Diba? Talagang ano na, praktisado na maghintay ito mga to.
1: Oh,
0: diba? Waiting season. Siyempre, everything will be worth it.
1: Yes! Good things come to those who wait.
0: Wait. Yes! Hashtag
1: wait.
0: Okay. Alright, sino
1: okay.
0: pa?
1: Okay. Ito naman si Kuya Edmond Mabuyo. Mulang hapon daw, tayo daw ang kanyang background music.
0: Mm-hmm.
1: Sabi niya, ang ginagawa daw niya ngayon ay nagbabaklas ng tanso.
0: Mm-hmm.
1: Sabi niya, share ko lang ang gamit kong radyo para mapakinggan kayo. ay, nabili ko lang din sa pamamili ng bakal bote. Wow, salamat po.
0: Thank you po.
1: At sabi niya, ang sagot ko ay check out agad. Hindi ko naantayin mag-say lalo na pag kailangang gamitin.
0: Ayan.
1: God bless daw sa ating lahat. Ay, oo, pag kailangan naman talaga.
0: Totoo.
1: Eh, why not na i-check out agad? Kung kailangan.
0: Oo. So, kailangan, alam natin yung ang tawag dito, yung pagkakaiba no ng needs
1: at
0: versus
1: wants.
0: 'Di ba? Kailangan malinaw sa atin mm-hmm. 'yan kasi baka kunwari sapatos, 'yan, 'di ba?
1: Sino ba 'yan?
0: Sino ba 'yung mahilig sa sapatos? Kunyari ang dami mo ng pair of shoes. 'Di ba? Tapos ang nasa isip mo, wala ka ng masuot, tapos parang kailangan mo ng bago. Ang tanong is, kailangan mo ba talaga? Kasi minsan baka gusto mo lang. Diba? Kasi nga, feeling mo wala ka ng masuot at kailangan mo ng ganitong color.
1: Yes.
0: Diba? Nandun tayo sa katotohanan, kailangan mo ng ganitong color para kapares nung damit mo. Pero dahil meron ka pang iba naman shoes na magagamit pa, eh baka pwede pang option yun. Diba? Kasi ilang bapaan natin.
1: Totoo yan.
0: Parang dami ng tama natin.
1: Bang.
0: Ayun, anyway, thank you po, Kuya Edmond, sa inyong answer.
1: Yan, ito pa si Kuya Jojo Simbulan ay bumabati rin sa atin ng good afternoon. Sa Antipolo naman daw ay maulan.
0: Ayun, maulan din.
1: At sabi niya, para daw sa kanya, ay wait muna ng sale para daw mas tipid.
0: Ayan, sale din. Oo, very practical.
1: Kaso, ang problema mo niyan, baka naman pag nag-sale, maparami ka naman ng bili kasi ang naiisip mo naman, eh mas mura naman compared dun sa original price. Yun lang.
0: Ay, oo. Totoo yan. No? So, isa din yan sa mga babantayan din natin.
1: Yes.
0: Diba? Minsan kasi, no, pag ano, may mga stores, diba? Kunwari, sasabihin sale, tapos tatataka nila ulit. Tatapalan nila yung unang tag. Yung unang tag nung gamit. Tapos pag tinuklap mo, yun din pala yung presyo.
1: Iniba lang yung price tag.
0: True. So, isa yun sa mga bagay din talaga na kailangan, ano, no, bantayan natin, diba? At sa mga ano din, talaga kailangan mag-iwais tayo when it comes to, ayan, pamimili.
1: True.
0: Diba? At ayan, bumabati ang ating mga kaagapay.
1: Uy!
0: Kaagapay from DZMR.
1: Hello po.
0: Hello po. Kay Kuya Dave, ayan, Dolohan. Ayan, hello po sa inyo. At nag-share siya ang ulam daw nila sa mga taga DZMRs. Ang tawag dito, sa Recharge, tuna laing.
1: Uy!
0: Ayan, ito na ang aking kinikrave. Ang laing. At sabi niya, adobong native na pork with lots of rice. Ayan. Ayan, rice.
1: Rice.
0: Napaalahanan ka kaya ng rice. Pero
1: Sir Ted, pabato po dito ng laing.
0: Ayun.
1: Tsaka adobo.
0: Yun nga.
1: Hello po.
0: Hello po,
1: mga
0: Sir Ted. Happy listening po sa inyo.
1: Po.
0: And keep safe po dyan sa DZMR. At syempre sa iba pa nating staff sa DZMR. Happy listening po.
1: Happy listening po.
0: Yun.
1: Ito naman si Ate Lolit Maliari Adia. Hello daw sa atin. Makulimlim daw.
0: Makulimlim din.
1: Sa Taytay. Listening mula sa kanyang PM Radio at sumilip lang daw siya sa Facebook. Maraming salamat po, Ate Lolit.
0: Thank you po sa pagdaan ninyo sa aming ongoing streaming. Si Kuya Vincent, yan, may pahabol pa siya. Sabi niya, meron daw siyang kasama sa work. Dati, nabumili daw sa online shop ng sapatos.
1: Uy.
0: Ang nasa picture ay itong brand na ito.
1: Oh.
0: Yan, sikat na brand ng sapatos. Pero, ang dumating na... parang mawawala yung joke kapag di ko binanggit, no? Baka pwede.
1: Yung maling ano.
0: Pero ito na lang. Sabi, dumating na yung order. Ang name daw ng sapatos ay Mikey.
1: Yan
0: ang palitan ng N. Naging Mikey siya instead na yung N.
1: Typo.
0: Na-typo. Pati pala sa brand, no?
1: Na-typo.
0: Yun pala.
1: Sad. Nakatapos, sinantay mo ng matagal, no? Tapos talagang, ano, gustong-gusto mo yung sapatos. Tapos nagkamali yung... Ang sad.
0: Oo, diba? Yun nga. So, talagang kailangan maging mapanuri tayo, yes. No? Check natin, double check natin, or triple check muna natin bago tayo mag-check out sa online shop. Tignan natin kung legit ang shop. Sabi ko, program. Legit. All right, sino pa?
1: Yeah. Dito ay nag-good afternoon sa atin si Gong Ju, Sean Lee Espejo. Yun. Good afternoon daw at pinapabati niya si Juvet Espejo. Sabi niya, good afternoon daw sa ating ano lahat. Happy listening po.
0: Happy listening po ulit. At ito, ulitin natin ang question of the day para sa ating mga kaagapay. Para meron po kayong chance na makakuha.
1: Yun.
0: No? At manalo ng Planet Shakers ticket. Dahil ang mapipili po namin ni Kayla, no? Dalawa, no?
1: Dalawa, yes.
0: Dalawa na sagot ay mapapa sa inyo. Ang ticket na yan. Mm-hmm. Diba? Concert ticket. So, sagutan po kayo sa aming question of the day na kapag may gusto kang bilhin, kaagapay, ikaw ba yung tipong ng tao na check out agad or hihintayin mo munang mag-sale? Yan. Yeah. So, iwan nyo lang po ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming sa 702 Daisy AS FEBC Radio TV page.
1: Yun, naabangan po namin, kaagapay, ang inyong mga kasagutan sa ating question of the day. At muli po ay meron po kayong chance na manalo ng Planet Shakers ticket.
0: Yes.
1: Oo. So again po, ang ating question of the day, kapag may gusto kang bilhin, check out agad or hihintayin mag-sale. At habang kayo po ay nag-iisip, nag-evaluate, wow. Nag-evaluate na self.
0: Nag-self-reflection. Nag-heart check.
1: Yes.
0: Diba? Hindi lang check out.
1: Heart check din. Kami po muna kaagapay ay magte-take ng break. Oo. Short break lang to kaagapay.
0: Yes.
1: Pero wag kang aalis at magpapatuloy pa po ang ating kwentuhan makalipas ang konting paalala at makalipas ang isang awitin. Diyan ka lamang magbabalik po ang
0: Inspirations Unlimited.

ang pagkakaroon ng isang relasyon sa ating Panginoong Hesukristo ang pinakamasayang dahilan upang mabuhay sa mundong ito. Kalakip nito ang buhay na ganap at kasiyasya sa piling niya. Kahit ikaw man din ay narito pa sa lupa. Dati-rati walang direksyon ang tinatahak mong landas. Subalit nang makilala mo ang Panginoong Hesus, lahat ay nagbago. Lahat ay naging bago. Panghawakan ang sinasabi ng Ezekiel 36, mga talatang 26 at 27. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Mapagpala sa mga pangakong talata, hango sa Biblia.

0: 3 Unlimited, Tuesday, Tuesday.
1: Yes, and we're back mga kaagapay at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang Inspirations Unlimited. At ito pa rin po si Absidy Ferrer Tabua.
2: Ito naman kaagapay si Kayla Escalante at ang ating pong question of the day. Kapag may gusto kang bilhin, check out agad or hihintayin mag-sale? At muli kaagapay ay pipili po kami ng dalawang sasagot sa ating question of the day para manalo ng Planet Shakers concert ticket. Kaya patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga kasagutan. Dito sa ating poster ay ilan na rin ang nag-share ng kanilang kasagutan. Si Ate Noeminita De Leon, maghihintay po muna ako ng sale voucher, ipon ng coins para makamura and pay later daw. Kasi ang use ko sa mga online order and yun po para po kay God, hindi po yun dapat mawala sa budget natin.
1: Yes, totoo yan. At si Ate Marie Silverio, sabi niya, mag-aantay ng sale para daw mas makamura. Ayun, yun din ang kanyang priority, syempre. At isahabol ko na rin si Ate Guy Santos. Sabi niya, magandang hapon. Siya rin ay team wait ng sale at ng free shipping.
2: Uy, oo nga.
1: Free shipping.
2: Mga voucher-voucher.
1: Yes.
2: Si Ate Lori Santos ay hihintayin din daw muna mag-sale kasi sayang daw. Ay, nakikinig daw siya mula sa Bulacan. Hello po.
1: Yun, hello po sa inyo and happy listening. Si, eto, si James Gideon Tinsay sumagot din sa ating question of the day. Sabi naman niya ay pwede namang add to cart muna. Ayun. So kung hindi siya makapag-decide kung bibili niya na ba, kung i-go na ba niya, eh iniiwan niya muna. Cart na muna. Add to cart.
2: Oo. Tapos tsaka niya pag-iisipan. Kapag after 1 week, gusto niya pa rin.
1: Oo. Yan, magandang ano yan. Yes, strategy, di ba? Pag nakita mo yung bagay na yun at gusto mo pa rin after 1 week. Or kung hindi sapat yung 1 week, kahit 2 weeks, pwede.
2: Yes.
1: Pwede, 1 month. Di ba? Para sure na sure na sure ka talaga.
2: Na gusto mo talaga. O kaya, kapag binalikan mo at may stock pa rin. Ibig sabihin,
1: yun talaga.
2: Meant to be. Meant to be.
1: Oo, isa yun, no? Huwag yung ano, huwag yung parang, ala, baka mawalan na to. Parang isa na lang sa akin na to eh. Di ba may mga ganun tayo moment?
2: Lagi.
1: Hindi lang pala, ano, no? Minsan.
2: Eto naman si Ate Karen Damian. Sabi niya, siya daw, naghihintay talaga siya ng sale.
1: Yun.
2: Then kapag sale na at naubos o wala na, lagi daw niyang sinasabi at iniisip na hindi para sa kanya.
1: Yun.
2: Oo.
1: Yun
2: thank
1: nga.
2: You po.
1: Thank you po. Si Ate Elsa Baliador dito sa ating poster, sabi niya, nag-aantay pa ako kung kailan daw bababa yung presyo. Ayan. Pero hindi na din daw siya masyado nagbibili ng damit. Kasi hindi naman daw importante, no? Hindi niya kailangan.
2: Mm-hmm.
1: Kumbaga, bibili lang siya kapag ibibigay niya or ireregalo niya.
2: Wow.
1: Ayun. O lalo na, no? Kapag part ka, no? Pag, ano, Christmas, di ba?
2: Yes.
1: Exchange gift.
2: Mm-mm.
1: Minsan, di ba, yung mga nabubunot kasi natin, may mga wish list yan.
2: Oo.
1: Di ba? At kailangan, ano tayo dun eh. Talagang lalaan tayo ng oras maghanap. Nasa wish list nila,
2: oo,
1: no?
2: Oo, totoo. Para mas masayang tanggapin.
1: Yes, oo.
2: Dito rin sa ating poster, si Ate Leia. Sabi niya, pag gustong gusto ko, matutulog muna ako. Tapos iisipin ko kung gusto ko pa rin pagising ko. Then, naantayin ko ang sale or promo para i-check out.
1: Ayun.
2: If need na talaga or urgent, ay bibilhin ko na. Hindi na need i-wait ang sale kasi urgent at need talaga. So, yun nga naman, kung dapat talaga natin i-identify kung ito ba ay gusto ko lang o pangangailangan, essential talaga. Eh, pag essential, syempre, eh, dahil pangangailangan yan, eh, bibilhin na. Pero kapag, ano lang naman, luho lang naman, pag gusto lang naman, eh, makakapaghintay.
1: Mm-hmm. Totoo, di ba? It can wait.
2: Yes.
1: I can wait. Iba pala yun. I can wait pala. Pero dito sa ating YouTube, syempre hindi rin nagpapatalo ang mga kaagapay nating nakikinig dito. Sa YouTube channel, si ate or si Sis Elena, sabi niya, Shalom. Kaagapay, sumasaya ang hapon sa tawanan niyo, Absidy and Kayla. At ang sagot niya, siya ay team wait na lang ako ng sale. Lalo na kung para sa budget. Yan. Para daw practical, lalo na daw sa panahon ngayon. Ayan. So practicality ang pinaiiral ni Sis Elena. Ayan. Thank you po.
2: Salamat po sa inyong kasagutan at ang aking kapatid. Yun. Ito, kung mahilig ako sa sapatos, mas mahilig to.
1: Ayan.
2: At saka mas afford niya.
1: Ayun. Ay, Ate AC.
2: Sabi niya, kagaya daw sa mga shoes. Mm-hmm. Titignan ko muna sa physical store. Then, pag maganda, aantayin kong mag-sale sa online.
1: Ayun. Ay, oo. Maganda rin strategy yan. Na.
2: Kaya pala napupuyat ka.
1: Pero maganda nga rin pala, no? Titignan mo muna sa physical store. Kasi minsan nga, mas mura
2: mas
1: pag
2: mura.
1: Online.
2: Tsaka mas laging nagsisale.
1: Totoo. Kasi may mga voucher, tapos may free shipping. Oo. Pwede natin yung gamitin, no? Para nga naman din, mas makatipid tayo, di ba? May bagong shoes ka na. Nakatipid
2: ka pa. Yes, oo.
1: At ito, si Jasper Bautista. Sabi niya, of course, antayin muna mag-sale para hindi daw ubos biyaya. Ayun. Totoo yan, no? Huwag natin naman iubos lahat sa once natin ang ating kaperahan. Kasi, syempre, stewards tayo ng finances, di ba? Money na ipinagkatiwala sa atin ng Lord, di ba? Talagang isa yan sa mga bagay na kailangan natin tandaan. Kung paano tayo mag-handle din ng pera, di ba?
2: True.
1: Wag waldas-waldas.
2: Yes! Uy, magandang reminder yan, kaagapay, lalo ngayon, no, na may karamihan sa mga kaagapay natin ay payday nila.
1: Ay, oo.
2: Maging wise tayo kung paano natin i-spend yung ating sahod.
1: Yes, oo. Sa food, depende pa. Parang yun, sa food, depende.
2: Siguro naman, syempre kapag gutom na.
1: Ay, oo. Huwag mo naman i-deprive ang
2: pero
1: sarili.
2: Pero huwag naman yung mga ano, no, halimbawa, kada sahod sa Samgyup ka. Syempre, bukod dun sa pagtitipid, iisipin din natin yung magiging epekto nun sa ating health.
1: Ay,
2: diba?
1: Oo, diba? Mm-hmm. Kasi nga naman, kapag palagi tayong kain ng kain sa labas, minsan ni alam mo yun, iba din yung timpla nila eh.
2: Yes.
1: Diba? Iba pa rin yung lutong bahay.
2: Totoo.
1: Diba?
2: Yes. Kaya, sa bahay na lang kumain.
1: Ayun. Ay, eto, nakakatuwa naman. Si Tita Aleli din.
2: Oo nga eh.
1: Diba? Kanina ate mo, Kayla. Ngayon, mami mo na. Ayan. Hello po, Tita Aleli. At eto, sumagot din siya. Sabi niya, ako po, pag gusto talaga, tatanungin ko yung dalawang anak ko. Pag sinabi nila, deserve mo yan, saka daw niya babalikan. Eh, paano po yun, Tita Aleli? Parang lahat yata, deserve mo. Ganun yata lagi ang sagot
2: ninyo. Kaya laging ano, bibili.
1: Deserve mo yan.
2: Ayun.
1: Thank you po, Mami Aleli.
2: Ito naman sa ating poster pa rin, si Reynaldo Estimo. Wait for sale daw.
1: Ayan.
2: Habang si Kuya Atong Espanyol ay check out agad.
1: Ayan.
2: Kung importante at dapat bilhin.
1: Ayun.
2: Salamat po.
1: At ito si Ara. Ayan, negad. Sabi niya, check out daw agad.
2: Uy.
1: Oo. At si Ate Lulu Harabes Tapleras naman. Team, hihintayin muna daw mag-sale. Mm-hmm. At ito si Ate Eliza Sasa Landingin. Sabi niya, wait daw mag-zero interest.
2: Uy.
1: Ayan. Isa yun sa mga bagay na kailangan.
2: Parang credit card to ah.
1: Pero at least, diba, meron siyang strategy kung paano gagamitin ang card, diba?
2: Mm-mm.
1: Kasi nasa pag-handle din naman talaga ng tao yan, no? Kumbaga, isa lang din sa mga magandang advice na narinig ko, huwag natin i-treat yung credit card as something na parang
2: cash.
1: Oo, cash. Yung kumbaga parang extension ng pera mo. Kasi ang tendency nun, i-spend mo siya.
2: Yeah.
1: ano, kumbaga nang sobra pa sa in-earn mo. So i-ano natin siya, kumbaga nasa pag-handle talaga. Bantay-bantay.
2: So, hindi lang yung mga kaperahan natin, yung cash on hand yung dapat maging wise, pati yung paggamit sa credit card.
1: Yes, totoo. Ayan.
2: Yan. Ito si Ate Terry Panganiban, kung talaga daw kailangan, check out. Pero kung hindi naman daw kailangan, ay wait na lang ng sale para daw makasave ng money at maging practical.
1: Ayun. Practicality. Hashtag yes. Practicality. At ito si Ate Net. On Goko, check out daw. Ayan. Team check out siya agad. Maging si Kuya Juan Miguel Gamosha. Ayan. Check out daw agad. Agad-agad. Siguro agad, naman, agad. Kaya naman sila check out agad. Eh, baka decided na sila noon pa.
2: Tsaka afford.
1: Diba? Kung may mga, wala naman sila masyadong iintindihin or hindi naman mako-compromise yung kanilang budget, eh, why not nga
2: yes,
1: naman?
2: Diba?
1: Check out mo na yan. Deserve mo yan.
2: Kung naghihintay ka ng site, eto na yun.
1: Eto na yun. Sino pa?
2: Si Ate Faith Aquino. Check yan. Out po agad kasi makakalimutan po gustong bilhan.
1: Mm-hmm.
2: Mapapalitan na po ng iba kapag dumating na yung sale. May iba na yung gusto kapag dumating na yung sale. O nga naman, may chance.
1: Diba? At ito sa ating ongoing streaming, si Ate Faith Aquino, sabi niya, check out po agad kasi... Ay, wait lang. Para nabasa mo
2: yes.
1: na to. Si Ate Alexis Lay Sevilla. Ayan, sabi, add to cart po muna at hihintayin daw mag-sale.
2: Oh, magiging pasensyoso sa paghihintay
1: waiting.
2: Ng sale. Yes. At bilang kaagapay, pinag-uusapan naman natin ang pagbili natin. Mm-hmm. No? O kung check out ba agad or hihintayin mag-sale. Again, aantayin po namin kaagapay ang inyong sagot sa ating question of the day. Kapag may gusto kang bilhin, check out agad o hihintayin mag-sale. At meron nga po kayong chance na manalo ng Planet Shakers concert ticket.
1: Yes.
2: Pero bago yan ay siguro very quick up ay pag-usapan natin yung mga guide. Talagang galing sa atin.
1: Syempre, 'di ba? Paalala na rin ito
2: yes,
1: para
2: sarili.
1: Sa bawat isa.
2: Mm-mm. Yung mga dapat nating tanungin sa ating mga sarili before buying something.
1: Yes.
2: Intentional shopping daw 'to mga kaagapay. Una, itanong natin sa ating mga sarili, ito bang item na 'to na bibilhin ko ay merong purpose talaga sa akin?
1: Ayan.
2: Merong necessary purpose. Oo. Kasi minsan nga naman na nakaka-tempt yung impulsive buying.
1: Ayan.
2: Pero maganda na una ay tanungin natin sa ating mga sarili kung ito ba ay kailangan ko talaga o baka naman to magpapatuloy yung aking buhay kahit wala tong bibilhin kong to.
1: Yes.
2: Kailangan natin yung i-consider. Pero ikaw ba, Ab, nitong mga nakakaraang panahon, meron ka bang na-purchase na kalaunan na-realize mo na hindi ko naman pala to kailangan?
1: Alam mo, swak na swak yung tanong mo. Pero hindi pa naman sobrang tagal nito. No? Pero mga 3 weeks ago na to, meron kasi akong plush. O yung parang keychain na binili sa, alam mo tong store na to. Basta madalas tong puntahan natin eh. Na dyan
2: lang.
1: Pero hindi ko lang, isa yun sa regret ko kasi nakita ko dun sa tag niya. Parang nasa, in-expect ko parang 400 lang siya, 300 plus, ganyan. Tapos, pagka-punch, parang ano, 599
2: Oy!
1: Pala. So, isa yun sa talagang nire-regret ko. Kasi yun yung pinaka-recent purchase na nire-regret ko. Kasi, na-realize ko, grabe. Nag-spend ako ng 599 pesos para sa parang plush. Ano may parang yung mga pangsabit sa
2: yes.
1: Medyo malaki naman. Sige, ano yun natin? Kumbinsihin ko yung sarili ko.
2: May tawag dyan sila eh. Ano bang tawag dyan? Anik-anik.
1: Ayun, anik-anik. Exactly. So yun. Lesson learned, dapat talaga, suriin mo muna. No? Dapat i-counter check ko rin pala no, sa cashier. Nasabi ko, mali po yata yung tag ninyo. Pwede yun, di ba?
2: Pwede yun. Nasa
1: pero,
2: DTI.
1: Oh. Pero yun, so isa yun sa greatest budol ko recently. At talaga, parang hindi na ako uulit. Hindi na ako bibili ng ganon.
2: May nag-PM. Kilala mo to kung sino? Sabi niya, yun daw sa kanya daw, yung mamahaling case at tempered glass ng bago niyang phone.
1: Ay, ayan, oo. Ay, oo. Parang nabalitaan niya rin ako about that.
2: Tapos inano niya pa ako, parang hinihilot niya pa ako na sa ibang shop daw, ganun lang din yung price. Ah, tapos yun. Pagtanong ko sa'yo, mas mura, ang laking mura.
1: Oo, diba?
2: Kung sino ka man.
1: Pero I think worth it naman.
2: Worth it, oo. Kung maiingatan naman talaga yung gadget mo na mamahalin, eh why not?
1: Oo, doon na lang tayo sa idea na worth it.
2: Worth it, diba? Siya.
1: Kahit yung plush na binili ko, worth it
2: yun. No? Kung napasaya ka naman. For a moment. Why not?
1: Ikaw ba, meron ka bang regret na pinurchase recently? Pwede mo ba i-share?
2: Ito. Ito, hindi naman ako yung bumili.
1: Okay.
2: Pero sana makakatipid yung bumili for me.
1: Uh-uh.
2: Yung AirPods.
1: Ay, AirPods. Alam, malaking bagay yan.
2: Yes, malaking purchase nga, diba?
1: Bakit kasi, regret?
2: Kasi nagagamit ko pa naman yung luma. Ewan ko ba naman sa sarili ko kung bakit gustong-gusto ko ng bago. Tapos nagagamit ngayon, ang ginagamit ko yung luma, yung bago. Nasa tabi-tabi lang. Diba na pwede naman sana makatipid yung nagbigay sa akin. Pero dahil gustong-gusto ko na ng bagong AirPods na hindi ko naman ginagamit ngayon.
1: Ayun. So dapat pala, no? Isip tayo ng paraan talaga kung paano natin magagamit yan.
2: Oo.
1: Mali mo, soon.
2: Soon, oo.
1: Diba? Mm-hmm. So yan, kaagapay. Ayan po ang aming mga regret purchases na talagang pinagsisihan namin dahil kami nag-spend or talaga nakapag-spend ng halaga, no? Na sana nailaan sa ibang bagay. So, paalala po yun sa bawat isa. Ayun. Alamin muna natin yung purpose, no? Bago tayo bumili ng isang bagay. Yun yung ating point number one.
2: Yes.
1: Oo. Ito, number two, nakakatuwa. Sabi dito, isa sa mga bagay, no, or guide na pwede nating isipin muna bago tayo bumili ng gamit or item is, meron bang akong place para sa bahay?
2: Uy, eto. Yan.
1: Ano ba ito? Para nahirapan mag-translate, no? Basahin ko na lang. Do I have a place for this? Ayan. So, may paglalagyan ba ako? Yun ang tama. May paglalagyan ba ako na itong bagay na to? So, isa yun sa mga bagay na kailangan natin isipin. Kasi kunwari, limited lang yung space ninyo sa bahay.
2: Mm-mm.
1: As may bibiliin kang, let's say, cabinet. Ayan, gustong-gusto mo yung cabinet. Diba? Pero, tapos nung binili mo, nalaman mo, hindi pala siya kasya sa kwarto mo. So in the end, ang mangyayari, magiging cluttered yung kwarto mo, sisikip. So bago tayo bumili muna ng isang bagay, itingnan muna natin, no, meron ba tayong space para doon sa gamit na yon, or talaga ba magiging kapakipakinabang siya? Baka kasi maging sagabal siya instead of something na magiging useful para sa'yo at sa buong pamilya. E naging ano pa siya? Naging clutter pa siya?
2: Dagdag kalat.
1: Dagdag kalat or dagdag sikip, pampasikip ng bahay.
2: Mm-hmm.
1: So, dapat i-check natin, no? Kung pwede, dala ka metro.
2: Diba?
1: Very newlyweds, no? Pagbibili kayo ng appliances or cabinet, alin man, no, gamit sa bahay, dala kayo metro, malaking help yun. Para at least, alam ninyo kung ano yung size, ay kasha to do sa gilid ng ano.
2: Noted up.
1: Oo, kailangan mo yung i-note. Oo, diba? Isa yan sa mga bagay na kailangan talaga natututunan natin. No? Yan. So yun ang ating life hack. Number two.
2: Siguro last two, no, na ating i-share. Ito ang susunod. Paano nito mai-impact ng ating budget?
1: Ayan!
2: Yan na, oo. Kahit daw yung mga maliliit na purchase lang natin, ay kapag dadagdagan na nadagdagan, ay nagiging malaki. Siguro maganda na, no, na reminder sa ating mga sarili, kung talaga bang ito ay pasok sa ating budget.
1: Yan,
2: kung
1: totoo.
2: Ito ba ay afford natin, kung carry ng ating budget, eh kapag carry naman talaga, eh why not?
1: Mm-hmm.
2: Go, check out na agad. Pero kapag hindi naman afford natin, eh siguro maganda na magpag-ipunan muna, no? O kaya yun nga, mag-antay ng sale, baka lalong masa makatipid tayo. So mag-ano tayo, take a moment,
1: yes,
2: na tignan natin kung ito ba ay fit sa ating budget maging sa ating financial goals.
1: Oo, at connected dyan yung last nating point, sabi dito, is there a free or lower cost
2: yun
1: alternative? Ayan, wag tayong tatamarin kaagapay na maghanap, no? Or mag-research kung baka may mas mura na item or presyo kesa doon sa una mo nakita, no? Kasi minsan meron na mga alternative. Kunyari, mas mura.
2: Sa online.
1: Oo, sa online pala. Mas makakatipid ka pag online kesa physical store ka bumili. O kaya naman, mali mo, nag-work pa yung pagbili ng second hand. Diba? Pwede yan. So, iti-check mo lang din. Kailangan mapanuri ka lang din kapag bibili ka ng mga second-hand na item. Diba? Alam mo yung titignan mo. Alam mo iti-check mo para at least makaiwas ka rin sa mga nangi-scam. No?
2: Yes.
1: Alam mo ang iyong gagawin. At yun, para din makatipid ka, no? Talaga magiging katipid-tipid yun. At makakatulong ka na rin sa environment. Diba?
2: Ay, true.
1: Diba? Mas less yung ang tawag dito, yung basura.
2: Mm-mm.
1: Diba? Kasi hindi tayo consume ng consume, bili ng bili.
2: True.
1: Ayan.
2: Tama.
1: Diba? Yan ang ating panghuli.
2: Oo, yan kaagapay, no? Yung ilang tips,
1: yes,
2: namin. Wala. So para kailangan natin i-consider before,
1: yes,
2: buying something. Mm-hmm. Siyempre, maging wise tayo, no? Mas wise tayo sa ating pagbili dahil nga tayo ay steward lang ng ating mga kaperahan.
1: Yes.
2: Kaya dapat tayo ay maging wise sa ating mga bibilhin.
1: Mm-hmm. Grabe, so, ang bilis ng oras.
2: Ang bilis ng oras.
1: Oo.
2: Ang saya-saya na ng topic. Pero kaagapay yun nga, kailangan na nating magpaalam.
1: Oo. Oo.
2: Kaya diba? Salamat po sa aming mga nakaagapay sa broadcast ng ating Protect on Duty, Kuya Benjo Morano, at maging sa ating RTV team, ay maraming salamat po sa inyong pag-agapay.
1: Yes, thank you, Rowan. Thank you rin sa ating mga kasamahan sa Bukawi Transmitter site at sa ating mga broadcast engineers. Salamat po sa inyong assistance.
2: At sa iyo, kaagapay, sa pagtutok at pakikipagkwentuhan sa amin, maraming salamat po muli. Ito po si Kayla Escalante.
1: At ito naman po si Abcidi Ferrer Tabua, at inyo pong napakinggan ang
3: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited.
1: Nakakatuwa naman ang mga parents mo, amor. Ang sweet nila.
2: Ay, sinabi mo pa, lagi nagbubulungan at nagkikilitian ang dalawang yan.
1: Talaga, ha? Kahit na ganun sila, katanda?
2: Anong matanda? Feeling ng dalawang yan, teenager pa sila.
1: Nakakakilig naman. Nakakaingit nga eh. Sana si Robert ko ganyan din.
2: Sana nga rin katulad ni Dad ang magiging asawa ko. Mag-best friend sila ng mami ko. Alam mo, laging magkakampiyan. Kahit na magsumbong pa kami sa daddy ko, pag ayaw kaming payagan ni mami, kay mami pa rin siya kampi. Si mami, ganun din sa daddy ko. Sa daddy ko rin siya kampi. Kaya hindi mo mawawasak yung pagkakaibigan nila dahil loyal sila sa isa't isa.
1: Magandang modelo ang parents mo. Sila ang gayahin natin.
3: Earthquake safety quick reminders. Bago pa man maglinog, isikyara ang mga mabugat nga kagamitan. Ibutang ang mga mabuka nga gamit sa nubo nga estante. Ipreparar ang emergency kits kag hibaloon ang exit routes. Samtang galinog, magpabilin nga kalmado. Mag-duck, cover and hold. Likawan ang mga bintana kag mga mabugat nga gamit. Kung yara ka sa guwa, magpalayo sa punuan sang kahoy, poste kag building. Pagkatapos ang pagtayog, mangin preparado sa posibleng aftershocks. Hindi magsulod sa mga nagkalaguba nga building kag mamati sa dibaterya nga radyo para sa mga balita kag paanunsyo. Ipalabot man sa mga kapamilya kag kasilingan ang ini nga mga impormasyon. Ang ini nga mga pahanumdom ginadulong sa inyo sang 1062 DXKI FEBC Radio, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
6: Balita kag iban pa.
7: Programa nga magadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag sa luwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang dugang nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa.
8: Lunes tubto Biyernes, alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainabyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio.
7: Kag karon, yari ang inyo host.

0: sa kamaayad-ayad nga adlaw sang Martes dira sa imo abyan. Welcome sa aton panghapon nga balitaan diri sa J62DXKI ang programa Balita kag Iban Pa. Upod ang inyo amiga Miga Joy Kawayan Balita, Combatier, pag-aupdan ka hasta alas 4:30. Kahapon na wala kita BKIP kay naghatag kita ligwa sa FEBC coverage sang impeachment batok kay Vice President Sara Duterte Carpio. So nag-convene na ang Senado as an impeachment court for the first time against a sitting Philippine Vice President. Wala si VP Sara sa day one sang impeachment trial. Nagina sa day two, nagpadulong siya dito sa Senado pero wala man siya nagtambong sa ongoing impeachment trial. Padulong lang siya dito kag nakig-meet sa iyang mga abogado.
1: Balita kag
0: aton nga balikan ang natabo kahapon. History ini sa aton pungsod July 6, 2026 nga paidalom sa trial Vice Presidente sang pungsod. Nag-umpisa ang trial kahapon mga alas dos. Nag-umpisa man ang aton nga special coverage mga launa imedya with Pastor Erich Cortez aton host kahapon sang hapon. Kina-expectar nga magdugay ini sa sulod sang 92 ka adlaw. Mga tatlo ka bulan or pwede maglawig pa, depende no, pwede ma-shorten, pwede malawig. Kay may apat ni ka mga articles of impeachment nga ginpresentar sang prosecution batok kay VP Sara.
1: Balita kag Iban Pa.
0: So isa-isahon na himay-himayon ning apat ka articles of impeachment. Pag ang una subong ginaistoryahan is atong iyang threat. Ang iyang serious nga threat batok kay Presidente Marcos sa iyang may bahay, may First Lady Liza Marcos kag kay Speaker Romualdez isa sa mga ginpayag suno pa ni VP Sara sa presscon nga gin sintar sang prosecution niya. So amo nang una nga ginaistoryahan subong apat ka articles of impeachment. Naglakip man ang alleged misuse sang confidential fund worth 612.5 million, unexplained wealth and constitutional violations and betrayal of public trust. Amo na ang mga grounds sang impeachment batok kay VP Sara.
1: Balita kag Iban Pa.
0: And nagkaroon sang damo nga reaksyon man tungod kay isan si Senator Win Gatchalian, ang Senate President, hindi siya ang nagpungko bilang presiding officer sang impeachment. Nagbutuhan na iya sila, which gin object na post ni Senator Alan Peter Cayetano nga sunod sa iya dapat ang Senate President ang mag-act as presiding officer. Pero kay nagbutuhan na sila, nag-proceed. 16 ang nagboto pabor nga si Senator Chis Escudero ang mag-act as presiding judge. Kaya muna makita nyo sa videos, sa mga Facebook post, nga duwa sila yaga pungko to sa babaw, no, ang

0: pararta kay Senator Chis Escudero nga naka ano naman no, naka-witness na sang pila ka mga impeachment proceedings sang mga former nga mga gin-impeach nga mga officials sang aton nga pungsod. So, veterano na iya si Senator Chis Escudero. Kabalo na saya mag-preside. Para kung si Sherwin Gatchalian, Senator Sherwin Gatchalian, ang magiging presiding officer. So far, napadayon man kanya na-elected nga presiding officer si Senator Francis Escudero sa boto nga 16 kahapon. No? So, yun. Nangin hapsay lang man ang unang adlaw sang impeachment kag subong nagapadayon naman ini sa ikaduhang adlaw kung sa diin ginpresentar na ang unang witness halin sa NBI related to sa threat suno pa ni VP Sara Batok kay Presidente Marcos. I mean, 12 gali tong nagboto pabor. Di 16, I stand corrected. 12 ang nagpabor nga si Senator Francis Escudero ang maging presiding officer. And 8 ang nag-object. Daging klaro ni Senator Chis Escudero sa iyang opening remarks bilang presiding officer na at least 16 ka-votes sang senator judges ang kinanglan for conviction. Given that may 3 ka senador currently unable to participate sa trial.
1: Action! Line!
0: Alas 4:10 ang aton iyang takna. And sa aton iyang pagpadayon, tagaan na naton sang ligwa ang aton mga public service announcement. Nagsulod naman ang aton iyang bed music para sa aton action line. So ari ang aton mga pahibalo idulong ni Miga Jen. Padayon naton aton gina istoryahan.

0: center through your respective barangay nutrition scholar.
1: Action! Line!
0: Ang National Nutrition Council Region 12 may ara sang 2026 Nutrition Month Poster Making Contest. Ang theme, Nutrition at Kalikasan Ating Pangalagaan. Sinong pwede maka-intra? Young people nga may edad 12 to 18 years old, enrolled students and out of school youth, residente sang Region 12, and one entry per participant. Para sa poster requirements, size 15 by 20 illustration board and allowed media watercolor, oil pastel, crayon, acrylic, colored pencil, kag iban pang mga traditional art materials. Ang digital artwork is not allowed. Ang tanan nga mga entries isubmitar until July 16. Dira sa NNC Regional Office 12, Unit 1, Second Floor, sang Gin Building, Porok Sariling Atin, Odi Street, General Paulino Santos, Coronadala City.
1: Action! Line!
0: Ang LGU GenSan may arasang traffic advisory. Umpisa Hunyo 24, ang mga truck kag heavy vehicles wala na ginapahanugutan nga mag-agi sa De Serra Avenue kag Yumang Street. Kinahanglan nga mag-agi sa Diversion Road. Para naman sa mga bus, wala man ginapahanugutan nga mag-agi sa Yumang Street padulong kag pagwa sa GenSan. Halin sa De Serra Avenue, kinahanglan nga mag-agi sa norte padulong sa Diversion Road. Ang mga light vehicles pwede mag-agi sa Yumang Street Extension. Ang Yumang Street, mangin one-way road siya para sa light vehicles, umpisa alas 3, tubtob alas 7 sang gabi. Ang entry, De Serra Avenue Corner Yumang Street, kag ang exit, National Highway, lapit dira sa Forest Lake Cemetery, kag Raffles Machine Shop.
1: Action! Line!
0: Ang CEF may ara sang Elementary High School Values Class Orientation for the school year 2026 to 2027. Ang schedule sa Coronadal Kagtantangan sa July 3 from 8 a.m. to 12 p.m. dira sa Jesus is Alive Church, Crossing Diaz, Santa Cruz, City of Coronadal. Para sa Sorala Kagtiboli sa July 4 from 8 a.m. to 12 noon, ang venue sa Allied Global Mission, Barangay Morales, Sorala, South Cotabato. Para naman sa Santo Niño, Ned Cagnorala, sa July 10 from 8 a.m. to 12 noon, ang venue sa Highway Christian Alliance Church, Santo Niño, South Cotabato. Sa Banga, sa July 9 from 8 a.m. to 12 noon, ang venue sa Beck Banga, South Cotabato. Para sa dugang impormasyon, please contact ang number 0992-032-7459 or sa FB account sang CF Coronadal 2 kag magbisita man sa ilang office sa Lower Aurora, City of Coronadal.
2: Madamang salamat, Miga Jen, sa sina nga mga impormasyon. So, tapos na diri sa Coronadal, kag sa tantangan, sunod naman dira sa may Santo Niño, sa Adyes sa Sabado. Sa aton nga pagpadayon, taga-antaligwa ang aton nga inspirasyon pang hapon. Upod kay Pastor Jebo. Ano himuon mo kung hindi mo balaan kung ano himuon? Amo na siya ya ang pamangkot nga sabton ni Pastor Jebo subong kay damo daw ga pamangkot sa iya. Ano himuon mo kung hindi mo balaan ano himuon? Yari aton asa ka pa segment.
3: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa! Asa ka pa!
4: Isa sa mga na-request na topic para sa Asa Ka Pa ay yung ano ang gagawin kapag hindi alam ang gagawin. Noong una kong madinig, napaisip din ako at napasabi ng ano nga kaya. Pero habang pinag-iisipan ko ang kahalagahan ng topic na ito, ay na-realize ko ang ilang bagay. Una, hindi lahat ng tao na may pinagkakaabalahan ay alam talaga kung ano ang dapat gawin sa buhay. Hindi dahil meron tayong ginagawa sa araw-araw, nangangahulugan na alam na natin ang tamang gagawin sa buhay. Ang katunayan pa nga, mas mapanganib yung nasanay kang gawa ng gawa na hindi mo pinag-iisipan kung yan nga ba ang dapat mong ginagawa sa buhay mo. Pangalawa, kung sakaling umabot ka nga sa punto na hindi mo alam ang gagawin, magandang pag-isipan kung bakit ka nga ba nasa ganoong kalagayan. Ang malaki at mahalagang dahilan ay maaaring hindi mo din alam ang layunin ng iyong buhay. Ang pagtukla sa kung ano ang gagawin sa buhay ay hindi lamang paghahanap ng pagkakaabalahan. Ito ay pag-aasam na matuklasan ang paglalaanan ng buhay na tunay na magbibigay ng sense of fulfillment. Ito ay mahalagang tanong, hindi lamang sa mga walang ginagawa, kundi maging sa may pinagkakaabalahan na. Maaari kasing humantong ang buhay sa kawalan ng saysay kung may kaabalahang wala namang halaga sa Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay. Ang sabi nga sa Marcos 8:36, ano ba ang mapapala ng isang tao kung mapapasa kanya man lahat ng bagay sa mundo, subalit mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa? Ang unang dapat gawin ng bawat isa ay alamin ang layunin ng buhay. Ang layunin ng Diyos sa ating buhay ay ang magbibigay ng kabuluhan sa buhay. Ang layunin ng buhay ang siyang magsisilbing gabay sa pagpapasya. Dito natin malalaman kung ano ba ang ating pagkakaabalahan at alin ang hindi. Ang layunin ng buhay ang magpapaunawa sa atin na may mga bagay na sa ating atensyon ay tatangay, subalit ang mga ito ay maling tagumpay ang taglay. Kung mapagtutuunan ang layunin ng buhay, magiging madali ang pagpili ng gagawin dahil ito ang magbibigay ng direksyon at motibasyon. Kung hindi mo alam kung anong gagawin, marahil panahon na para lumapit sa Diyos upang malaman ang layunin niya sa iyong buhay. Siguradong ang ganitong paglapit sa Diyos ay hindi mauuwi sa kabiguan dahil nais ng Diyos na malaman mo na mahal ka niya at may plano siya sa iyong buhay. Kaya, asa ka pa.
5: Balita kag iban pa.

Madamo nga salamat, Pastor Jebo, sa sina nga reminders. Ayan. Hindi mo balaan kung ano imuhimuon. Check the manual. Ang pulong sang Ginoo mo ng guide naton. Require kay Lord. Siyagid ang kabalo sang purpose naton. Inaan niya kita gintuga. Iya katuyuan sa aton. Diba? Hello kay Jandy. Kagkay Brother Ken. Nagkapamati da subong. Afternoon man da kay Brother kay Sis Corazon. Kag Sis Marie Vic. Sa Acuesta Lubay Families. Kay Mami Presi na always nakikinig dyan sa Cavite. Thank you po. Pinto na kita dayon sa aton balitaan portion.

0: Maayong hapon na biyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Martes, Hulyo 7, 2026. Sa aton balitaan, deri sa balita kagiban pa. Ang inyo, tagbalita Miga Joy Kawayan, Combatier.
1: Headline.
0: Sa balita lokal, mga pulis kag medical team ginpalapta para sa seguridad sang Tinalak Festival. DA 12 nagpadayon sa paghatag suporta sa mga programa sa agrikultura sa South Cotabato nga gintalakay sa SOPA 2026 ni Governor Tamayo. Laka Beach Resort Saglan nag-abriliwat matapos ang magnitude 7.8 nga linog. Dole naghatag sang ayuda sa mga survivor sang linog sa Soksargen. Kag Super Typhoon Bavi mas naghina. Nagkaroon sa detalye sa aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.
1: DXKI Balita.

Ginpalig-on sang mga ahensya sang gobyerno ang seguridad kag emergency response preparations isip pagpreparar para sa Tinalak Festival 2026. Sa ginpatigayon nga first operational period briefing sang incident management team, ginpamtang ang koordinasyon sang nagkalain-lain nga grupo pagod makoordinar ang mga plano, katungdanan kag pamaagi sang pagresponde sa bisan ano nga insidente sa bugos nga selebrasyon. Sunod sini padala ang mga pulis para sa mas malapad nga police visibility samtang ginapreparar man ang mga medical team para sa gilayon nga pagresponde sa mga kinahanglanon sang publiko. Sa pagpanguna sang gobyerno probinsyal sang South Cotabato, ginpasiguro ang kahandaan sa mga katuwang ahensya ug mapabilin ang kapsay seguridad kag maayo nga eksperyensya sa mga magtambong sa Tinalak Festival 2026. In pabutyag sang Department of Agriculture o DA-12 ang bugos sini nga suporta sa mga programa kag inisyatibo sang gobyerno probinsyal sang South Cotabato para sa sektor sang agrikultura. Inipaagi sa pagtambong ni Regional Executive Director John Pascual sa 2026 State of the Province Address usapan ni Governor Reynaldo Tamayo Jr. Magin patigayon sang Lunes. Sa iyang mensahe ginpahayag ni Governor Tamayo ang padayon nga pag-uswag sang sektor sang agrikultura sa probinsya. Suno sa iya paagi sa Consolidated Rice Production and Mechanization System, nagsaka ang ani sang umay sa mga production cluster halin sa 3.6 metric tons kada hektarya padulong sa 12 metric tons kada hektarya. Talakay man sang gobernador ang padayon nga pagpatuman sa mga farm to market roads nga nagatinguha mapadasig ang pagbiyahe sang mga produkto pang agrikultura halin sa umapakadto sa merkado. Naexpektar nga ini makabulig sa pagpanubo sang galastuhanan sa transportasyon at pagpalapad sa akses sa mangunguma sa merkado. Suno sa DA-12, padayon ang ila pagbuligay agod mapauswag ang produksyon sang agrikultura, mapasaka ang kita sang mangunguma kag mapadayon ang mga programa nga maghatag sang malungtaron nga benepisyo sa sektor sang agrikultura. Mag-aabri naliwat ang pila ka mga beach resort sa Banwa Sanglan Sarangani. Halos isa ka bulan matapos ang magnitude 7.8 nga linog na nagtayog sa lugar sa tung Hunyo 8. Sunod sa mga opisyal, luyag sang liwat nga pag-abri nga mabalik ang panginabuhian sang ginatos nga trabahador sa sektor sang turismo samtang hinay-hinay nagabalik ang mga turista sa kilalanga destinasyon. In pahayag ni Glan Tourism Officer Roa Wadingan nga sa tatlo sa 54 ka beach resort sa Banwa ang ginpasugtan na nga magbaton liwat sang bisita matapos nakapasar sa stricto nga structural safety inspection nga ginpatigayon sang lokal nga inhenyero. Nakip sa una nga ginpasugtan nga mag-operate liwat ang resort sa barangay sang Taluya, Gumasa, Kablalan, Kapatan, Lago, Tango, Kagpangyan. Samtang ginpaatag ni DNR Sarangani Bay Protected Seascape Protected Area Superintendent Cirilo Lagnason Jr. na padayon sirado ang mga lugar nga direkta na apektuhan sang coastal uplift bangod sa linog tubtob ideklarar ini nga luwas sang ahensya. Suno sa DNR ginabulbanta 373 ka hektarya sang baybay sa lima ka barangay ang naapektuhan samtang nag-abot sa ginabulbanta 45 billion pesos ang damyos sa mga seagrass bed kag coral reefs. Nagbutang man ang mga warning
ang otoridad sa apektadong lugar samtang nagapadayon ang siyentipiko nga pagtuon. Bisan may kabalaka sa posibleng aftershocks, hinahinay nagabalik ang mga turista. Pinpabutyag sa gobyerno probinsya sa Sarangani nga nagapabilin nga prioridad ang kaluwasan sang publiko samtang ginapaningwahaan man nga makabalik ang pangabuhian sang nagasalig sa industriya sang turismo. Nakabaton sang nagkainlain nga agricultural inputs ang 230 ka mangunguma sa banwasang maitom sa Rangani sa idalom sang DRRM program sang DA. Ang pangunahan sang Office of the Municipal Agriculturist ang pagpanghatag sang 80 kasako sang inbred rice seeds, 115 kasako sang hybrid corn seeds, 230 kasako sang urea fertilizer, kag 230 kasako sang complete fertilizer. Agod mapaligo ng produksyon sang pananom kag mapasaka ang produktibidad sang uma. Sa ulihing balita, naghatag pagpaandam ang pag-asa nga hindi magkampante sa posibleng epekto sang super typhoon Bavi bisan medyo naghina na ini. Sunod sa report, ang matasang bagyo kaya sa 1845 kilometros sidlangan sang Central Luzon kagpadayo nagagiho panakatundan aminhan nakatundan sa kada sekund nga 20 kilometros kada oras. Alas ini ang hangin nga yara sa 185 kilometros kada oras lapit sa sentro kagpagbaskog tubtub 230 kilometro kada oras. Pahayag sa ahensya nga malapad ang sakop sang mabaskog nga hangin nga nagalabot 800 kilometros halin sa sentro. Pangudiri ginalaygayan ang publiko nga mangin alerto kag magpreparar sa posibleng epekto sang bagyo. Natagan ligwa sa mga eksperto nga ang pagsalig sa mga abiso sang otoridad importante para malikawan ang damyos kag peligro. Mayadto ang madulong ang mga impormasyon sa aton balitaan diri sa balita kag iban pa. Magasunod ang hudyat balita upod ang 702 DZAS kag update sa impeachment trial.

0: Radio TV. Papuri.
1: Yeah, hey, what's up? I wanna hear a song.
0: Pero you don't remember the title of the song.
1: But I know how it goes.
0: Kantahin mo kaya.
2: It goes sayawin.
0: Meron si Kuya Junji niyan. At marami pang iba dito lamang sa Papuri on FEBC Radio TV. Sa Diyos ang Papuri.
3: Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Papuri Radio Show time na naman. Tuesday edition with your host, Junji Marcelo. Maraming salamat, Mario Laharica, sa magandang pa-intro lagi. Napakagandang boses. At siya rin po nag-produce niyan. Maraming salamat, brother. Mario Laharica, isang papuri singer at magaling na composer na na ngayon ay nasa Singapore. Isang sa mga successful public speakers at DJs sa Singapore. Balik tayo sa ating programa hanggang sa Ismedia, mga awiting nagbibigay pugay sa ating Panginoon. Maririnig via 702 DZAS, 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, Care 104.3 DWAY The Way FM Legazpi Albay, at sa New J 103.3 DXJL, your positive choice. Ang mga awitin pong ating papatugtugin ay available din po sa ating Papuri Music Room. Ang website po, Papuri Music, one word, .febc.ph. Muli po, Papuri Music, .febc.ph. At syempre, sa ating paboritong digital music streaming platforms. Ano ba yan? Spotify, Deezer, Tidal, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, at marami po iba. Almost 100 platforms. Kaya, sige, pakinggan na natin ang mga awiting ito. Bago yan, ayan, ako may imbitasyon na pinapaalala ni Kayla Escalante. Kung kayo po ay may nais na hangarin na mapakinggan kami na lagpas sa inyong transistor radio, eh i-download nyo na po sa ating paboritong mobile app store, Play Store or Apple Store, ang ating 702 DZAS mobile app. So, diyan po madadala nyo kami kung saan man kayo naroon, kahit sa ibang bansa, basta meron kayo ng app, mapapakinggan nyo po ang ating programang Papuri Radio Show at lahat po ng programa ng 702 DZAS. Hanapin nyo lamang po. Kung hindi nyo makita sa inyong App Store or Play Store, puntahan po ang ating 702 DZAS FEBC Radio Facebook page at nandyan po ang QR code for easy access. Last week po ay Papuri 18, so naturally, progress tayo sa Papuri 19. If I'm not mistaken, ito po yung isa sa mga second to the last album na produced ko for Papuri Music Ministry under the assignment na Executive Director. At ito po ay, ang kwento nito ay, ito po ay yung mga, combined po talaga ito, Papuri 19 and 20. Pero ginawa, pinaghati dahil masyadong maraming magaganda. So yung isa Papuri 19 at isa Papuri 20. Kaya hindi na po nagpatimpalak, yan po ay trivia nung 2020. Hindi pala 2020, nung Papuri 20. Yan, medyo advanced ang aking thinking. Yan po ay nung taong 2006. Noong 2007 naman, ang Papuri 20. Okay, tayo umandar na. Nating unang awitin, Taon ng Pagkakataon. Ikang awitin na inyong lingkod. Ito po ang theme song, inawit ni Jingle Buena. At susundan ng isang awiting maraming may paborito. Inawit ni Julian Taroha. Composition ni Brother Joey Domingo, Jesus, para sa'yo. Nag-arreglo ito, hindi ako nagkakamali, ay si RJ Manese. Yan, kasama si Jonah Kaling. Yan, okay. Tapos naman yan ay susundan ng Alalahanin Mo, Eugene Evangelista. At ito po ay inawit ni Brother Ruben Laurente. Susundan ng Panginoon, Minamahal Kita, JB Akot ang composer. At inawit ng Shine for Jesus champion, Arla Fontamillas. Areglo po yan ni Robert Moret. Matapos yan, kung may oras pa sa segment na yan, magsisingin tayo ng ilang mga papuring awitin, maging Waterwalk Records selection sa ating catalog. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

0: Popuri FBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: On the air, 702
6: CCAS. You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
7: Tuloy-tuloy ang mga awitin ng Popuri 19 at ilang pang mga awitin sa ating catalog. Ito po ang Popuri 19 album released noong 2006. Ang title po ng album ay Taon ng Pagkakataon. Hence the title of the first song, Taon ng Pagkakataon. Mapapansin natin from January to December, binanggit po yan. Lahat ng mga posibleng mangyari sa isang taon, pero grabe, napakabilis. Lagpas halfway na tayo dahil July na. Pero alam mo, ating Panginoon talagang laging nariyan sa bawat minuto, oras, araw, linggo at buwan maging sa buong taon. Ang araw-araw po ay araw ng pagkakataon, linggo ng pagkakataon, buwan ng pagkakataon at taon ng pagkakataon. Yan, tuloy-tuloy tayo. Siyempre, shoutout muli sa ating mga tagapakinig sa 702 DZAS, 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, Care 104.3 The Way FM Legazpi Albay at sa New J 103.3 DXJL Your Positive Choice sa CDO. Muli po, pinapaalala namin na available po ang ating 702 DZAS mobile app. Download lamang po sa Play Store or sa Apple Store. Pati ang ating musika, ang Popuri 19 po available sa Spotify, Deezer at lahat po ng digital music platforms maging sa Popuri Music Room. By the way, mamaya babasahin natin ang mga bumati sa atin last week. Medyo nalulungkot ako dahil kumunti ang nagpadala ng Bible verses. Kaya ngayon pala, nagpapaalala na ako. Bati po kayo at samahan nyo. Lakipan nyo po ng Bible verse dahil natutuwa po kami talaga. Kapag may Bible verses, vitamina po yan sa ating kaluluwa. Alright, tuloy-tuloy tayo. Song number 5. Ito po ay napaka-espesyal sapagkat naghalo po ang classical music at ang R&B. Isang classical singer, si Rachel Herodias, at R&B singer, Gail Dizon, pinagsanib po sa komposisyon ni Raymond Garcia. Awiting pinamagatang Pagbabalik, ito ay areglo ni Benji Ijiran. Bakit nga ba? Lilibeth Binoya, ito po ay inawit ni Naila Bautista. Tanging Sayo, composer, Rading Humacio, at inawit ni Jerus Del Socorro. Hanap-hanap, Alter Mulo, Pastor Al, kamusta ka dyan? Ang composer at ang umawit, siya rin po ang nag-areglo, nag-piano, si Ria Villena Osorio. At matapos niyan, kapag meron pang konting oras sa espasyo dyan sa segment niyan, ay magsisingita ng ilang mga Popuri songs maging Waterwalk Records catalog selection. Ito po ang Popuri Radio Show Tuesday Edition with your host, Junji Marcello.

0: FTBC Radio TV. Papuri.
1: Yeah, hey, what's up? I wanna hear a song.
0: Pero you don't remember the title of the song.
1: But I know how it goes.
0: Kantahin mo kaya.
2: It goes sayaw.
0: Meron si Kuya Junji niyan. At marami pang iba dito lamang sa Papuri on FEBC Radio TV. Sa Diyos ang Papuri.
3: Greetings time na po sa ating Papuri Radio Show Tuesday edition. Sa araw na ito, babasahin natin ang mga nag-iwan ng mensahe, lalo na yung nag-iwan ng Bible verses. So shoutout lang tayo sa mga nag-iwan ng pagbate pero hindi nag-iwan ng Bible verse. Nagtatampo na ako. Ay, by the way, ito po yung mga bumate na nagpadala ng Bible verses. Nitz Clamor, yan, lagi maasahan natin si Sister Nitz. Good PM, my Bible verse for today is Psalm 59:17.

papuring awitin from the Papuri 19 album, ang title Taon ng Pagkakataon. Song number 9, Inako Mo. Likhang awitin ni Jong Falsario, inawit ni Larry Ilagan. Kanyang Katapatan, likhang awitin ni Abraham Gorospe Jr., June Abring. Areglo ito, piano arrangement at inawit ni Mitch Tizon. Susundan ng Ako'y Baguhin Mo, Graham Gumilit. Yan. Sabi niya Graham daw ang pronunciation talaga, hindi Graham. Huwag masyadong pasosyalin. So Graham, kamusta ka na dyan? Inawit, siyempre, napakagaling na Dina Armesin. At susundan ng last song, Ngayon ang Taon. Napaka-espesyal ng awiting ito. Nanalo ito ng 2007 Best Rap Recording. Yan. At ang kasama ko po dito, yes, ako po ang nag-rap dyan. At kasama ko po dito nag-rap ay no less than Brother in Christ Francis Magalona, na ngayon ay kapiling na ng ating Panginoon. Yan. At nakisigaw po dyan ang aking misis, ang aking laging binabati sa dulo ng programa, yung taon ng pagkakataon, yung sumasagod sa dulo. Kasama po siya doon at kami po yung nag-enjoy i-record yun. Yan, napakasayang awitin. Pero higit sa lahat ang mensahe, nandyan po yung testimony ni Brother Francis Magalona, kaya pakinggan yung maigi. From second verse onwards, nandyan po yung buong kwento niya bilang isang pinagpala ng kaligtasan ng ating Panginoong Jesus. So, matapos niyan, kapag may oras ba, magsisingin tayo ng ilang mga awitin sa Papuri Catalog maging sa Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

Ang nagwagi na Bible verse ay ang tararon ng pinadala ni R.D. Alster Abante. Yan. Proverbs 14:30, a heart at peace gives life to the body, but envy rots the bones. Yan. Pag-aralan natin yan. A heart at peace gives life to the body, but envy rots the bones. Yan po yung NIV version, New International Version. Simulan natin dun sa a peaceful heart. Ito pong verse na ito ay mayroong powerful connection sa mental, spiritual, and physical well-being. Simulan natin sa peaceful heart. Sabihin yan, calm, content, grateful, laging mayroong pagpapasalamat na puso na nakakonek sa ating isipan. Promotes overall health and vitality. Ito po ay ang key dyan, yung contentment. Yan, it brings life to the body. At ang kasunod niyan, sabi, but envy rots the bones. Yan po yung envy and jealousy. Ay, mahirap po kapag talagang laging meron tayong gusto natin yung nandun sa kabila, yung meron sila. At hindi tayo nagiging content sa ating for what we have. Yan ay actually destructive po yan. It's like parang poison na siyang nagko-corrode, na siyang nagiging kalawang sa ating emosyon at sa ating from the mind to the heart hanggang sa physical ay nagkakaroon ng decay, no, dahil puno tayo ng disappointments and pressure at wala tayong contentment. Kaya tuloy ang ating buong pagkatao ay affected. Napakabigat na isipin na ito ay mayroong kakaibang epekto sa atin, hindi lang pala sa puso, hindi lang pala sa isipan, kundi sa napakaraming bagay. Ang peaceful heart daw ay ang kanyang ibig sabihin, ang kanyang original na Hebrew term ay ito ay figure of speech na ang ibig sabihin ay healthy heart. Yan. Which is more like a healing heart. Yan. Ito po ay merong nagbibigay ng buhay sa ating buong pagkatao at hindi nagdi-decay. Hindi nabubulok dahil laging fresh at laging may magandang vibe, ang tawag dyan, may magandang countenance lagi. Napakasarap isipin na talagang ang ating Panginoon ang siyang nagbibigay ng ganitong magandang kaisipan sa atin. At ito ay pinatunayan ng Proverbs 14:30 na sinulat mismo ni King Solomon na pinakamatalinong tao sa balat ng lupa. At siya mismo ang nagsabi na talagang kailangan merong contentment sa ating puso dahil ito ay magbibigay lamang ng hindi magandang epekto sa ating pangatawan, hindi lang sa isip, hindi lang sa puso, maging sa buong pagkatao. Ayan, so wow, maraming salamat sa iyong pinadalang Bible verse, Brother R.D. Alster Abante, at nagamit natin yan. Kaya padala lamang po kayo ng inyong mga Bible verse, who knows, next time ang inyong namang Bible verse ating pipiliin para talakayin. Alright, and with that, magpapaalam na po ako. Bagong lahat, magpapasalamat ako sa lahat mga nakagabay natin sa broadcast, sa Bukawi Transmitter Site, ang ating ProTech on Duty, Benjo Morano, Nat Peralta, Jonathan Reyes, kumusta ka dyan? Benji Mosura at Reggie Villena, at ating Engineer on Duty, JV Tabua, ating scriptwriter at co-producer, Kayla Escalante. At bago ko makalimutan, gusto kong batiin ang aking ama. Happy birthday, Daddy. Kaarawan niya last week, medyo alanganin dahil Friday, kaya binabati natin ngayon na Tuesday. Happy birthday, Daddy, in heaven. At ang iyong legasiya, ang iyong mga iniwang salita ay ginagamit pa rin ng maraming tao. Ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Happy birthday, my dear Daddy. At syempre, ang kaagapay niyan ay ang kanyang ministry ng Hardin ng Panalangin. Patuloy po tayo makinig ng programang Hardin ng Panalangin. At ka-birthday niya ang isa sa mga kinagigiliwan nating coach at choreographer and dancer, si Mix Villoso. Happy birthday din, Mix. At sa lahat po ng nagsa-celebrate na kanilang kaarawan at anniversary, kung ano man ang inyong sinaselebrate, ay mapagpalang pagdiriwang po
Ayan. Okay. At bagong lahat, pangatlong bagong lahat na yun. Gusto ko ring batiin ang aking pinakamamahal, my dear human being in the world, my dear Anna. I love you very much. At syempre, hindi matatapos ang programa hanggang hindi kita babatiin. And with that, magpapaalam na po ako, pero isa pang Bible verse, Philippians 4:6, do not be anxious about anything, but in every situation, present your requests to God. Ako po si Junzio Maracello, lasa ismedya na po, magpapatugod tayo ng isang awitin, likha na inyong lingkod, awitin ni Pastora Charisse K. Triel. Laging tandaan, sa Diyos ang papuri.

0: papuri. Nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.
1: You're listening to FEBC 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao.
2: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
3: Over the years, God has allowed many of us to witness His work through seasons of change and growth in ministry. 78 years is a long time. From past milestones to present developments, each moment tells a story of His faithfulness. And today, we have our kaagapay, Ate Jo Alabastro, to walk us through in the journey she has witnessed since 1998. Ate Jo, when you joined FEBC, we unveiled the new 50-kilowatt transmitter. Tell us more about your experience coming into FEBC.
4: That was many years ago, 1998. First month ko sa FEBC as a probie. I was a secretary then, fresh graduate. Hindi pa siya something special sa akin. I was not a listener of 702DCAS. Kaya nung in-unveil yung transmitter, sinasabi na mas malawak ang maaabot dito, mas marami ang makakapakinig. Okay lang sa akin. Until I heard the stories about how people help para mabuo yung pondo sa 50-kilowatt transmitter na yun. I remember one story about a church. They were raising fund for a van kasi meron silang mission project. They want to reach a certain group of people na kapag ginamit nila yung van na yun, mas magiging effective yung ministry nila. And then this pastor heard the call. Pwede po ba kayong tumulong kung meron kayong kakayahan upang mag-ambag sa pambili ng transmitter? And that announcement nagmarka sa puso ni pastor. Kinausap niya yung church, and then the Lord touched the heart of the church. The church decided na yung fund nila na inipon, pambili ng van, would be donated to the transmitter. Merong tinatch ang Lord naman na meron siyang van. And that listener donated the van to the church.
3: Wow!
4: Binalik ng Panginoon sa simbahan yung pangangailangan niya. Bakit siya nag-minister sa akin? Mainly because first goal ko during that time, tumulong sa aking mga magulang to have a job, have a decent job after graduation. Doon po lumalim yung pagkaunawa ko sa kung paanong ang Diyos ang humihipo sa mga tao upang magpatuloy ang ministry ng FEBC.
3: Ate Jo, napakaganda nung shinare mo because nakita natin how generously people are giving. But not just generously giving out of their abundance, but sacrificially giving.
4: Yes.
3: But inside FEBC, there's also a sacrificial giving sa mga taong tinawag.
4: Yes.
3: Sa ministeryong ito. Ikaw ay isang taong tinawag sa ministeryong ito. Sabi mo kanina na hindi pa talaga ako truly listener ng FEBC, pero you ended up in FEBC. Can you share to us that turning point naman sa buhay mo nung na-expose ka na sa mga nakikinig, yung buhay nila, and even in your own life now that's slowly being transformed by the Lord as you're part of FEBC?
4: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job. This is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad. At ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger. Pero yung asawa niya ay listener ng 702DCAs. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay kasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong issue. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
3: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Ang sabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. Mm. And we are telling the truth of the word of life and the living word. No? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoong Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag-inspire sa'yo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948 nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
4: Yung mensahe ng pag-asa hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa bus ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
3: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry. No? For example, ang 702DZAS, ang pinakaunang radio station natin. Mm. Nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi maraming aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
4: Dalawang bagay po kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
3: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
4: 1998.
3: Ngayon, in 2026, i-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702 DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
4: Napakabuti ng Panginoon. Lalo na kung by the grace of God, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron.
3: Yes, and that is how alive the ministry is, because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear, and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
4: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaari niya ibigay natin sa Panginoon. And the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya. Alalawigin po niya. Pauunla rin niya.
3: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC. But the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
4: Thank you po. And salamat din po sa inyo, mga kaagapay, na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid, hopefully, another 25.

yan po ay downloadable at pwede nyo pong install ang app na iyan, and that will turn your phone into a radio. Ayan, parang radio, no? Pero ang gamit po niyan ay internet. So kung sakali medyo struggle kayo sa signal ng radio, then you can use yung online, or pwede ring baliktad. Kung medyo hirap kayo dun sa online, then you can always go to your radio. Okay, at salamat din sa mga nagmamaneho at saka yung mga listeners natin sa abroad. Tayo po ay mag-aral ng patuloy. Tinatalakay natin yung pamumunga, no? At kahapon, pinag-usapan po natin yung importansya ng faithfulness so that we will become fruitful, no? Yung necessity ng faithfulness sa fruitfulness. At ang natutunan po natin, isang mahalagang elemento para tayo po ay maging tapat, eh yung availability. Kasi talagang, alam nyo, isang malaking biyaya ang oras, eh. Kaya lang, kadalasan nga, we mess up yung ating time management. So, eventually, nangyayari po, wala tayong time sa kung ano yung importante. Maganda nga yung isang aklat na nabasa ko, eh. Ang title ay Simplify. At ang sabi niya, ang kanyang main idea po roon, we have made life so complicated to the point na we cannot say yes to what we need to say yes to, and we cannot say no to what we need to say no to. Masyado ng komplikado. Yung andami ng sinasaalang-alang, andami ng mga kakumpetensya, andami ng mga bagay na dapat pagkaabalahan. So ang nagiging resulta, eventually, yung bang andami-dami nating dapat gawin na hindi na natin magawa kasi nga wala tayong oras, eh. Ako po, pag tinitingnan ko yung yung bunso namin, he is now 8 years old, eh naka-homeschool po yan, at dahil ang kanya namang pag-aaral ay hindi katulad nung nasa regular school na merong fixed time, although may time siya for the homeschooling, pero flexible po yan. So kung nagawa niya na maaga, then he has more time for other things. Now, pag tinitingnan mo, talagang masasabi mo na, uy, ang sarap nung may oras, di ba? Ang daming pwedeng gawin, ang daming pwedeng isipin, ang daming pwedeng ilaan. Pero yun nga, eh, kahit nasabihin mong ang dami-dami mong pangarap, gustong gawin, gustong ma-accomplish, pero pag wala na talaga tayong oras, yan, marirealize natin, eh, para bang yung dapat gawin, hindi na natin magawa-gawa, no? Yan po, epekto niyan, eh. At yun nga, pagka naman kung saan-saan tayo nagtatalaga na hindi natin inaalam ang kalooban ng Panginoon, minsan po natatali tayo sa mga bagay na hindi dapat pagkaabalahan. At sa pamamagitan po ng pagkakatali sa mga bagay at activities na ito, wala naman tayo ngayong panahon doon sa dapat may panahon tayo, or we struggle. Di ba? Ang hirap kasi noon, yung bang alam mo yung tama pero hindi mo maibigay yung sarili mo 100%. Di ba? Yung hati, eh. Kaya misa nakakalungkot yung ganong senaryo, no? Yung sinabi dun sa Matthew 6, di ba? Yung divided heart. Para bang sabi nga, you cannot serve both God and money. Na ang nagiging problema paminsan, eh, divided yung puso natin. You will love one and hate the other. That's the idea. At paminsan po, yan ang mahirap kasi alam mo yung para bang hilaw ka magkabilang sides, hindi mo maikomit ang sarili mo fully to what is important kasi laging hati, eh. At ang mahirap pagka nga hati-hating ganyan, ang nangyayari po is hindi natin ngayon mapaglaanan kung ano yung dapat natin paglaanan, or maybe we have time pero wala, eh, para bang hindi buong buo. Halimbawa po, no? Misa, nasa simbahan ka. You're trying to worship God. And I say, use the word trying. Kasi misa, nandun ka physically present. Pero yung isip mo is somewhere else. Nangyayari po yan. Physically, nandun. Pero ang isip ko saan-saan na pupunta. Diba? Kasi misa, nandaming kaabalahan. Nandaming gustong gawin. Yes, nandun ka nga. You're able to attend. But the problem is, you cannot focus. Yan po ay halimbawa ng pagkaproblemado tayo sa oras. So, nangyayari ngayon, parang half-hearted ka. Yung iniisip mo, hindi mo maibigay ang sarili mo doon. Yung kinaroroonan mo, hindi mo rin maibigay ang sarili mo doon. Kasi bakit? Nandun ka sa isang

0: lugar, pero ang isip at puso mo nasa ibang lugar. So, ang nangyayari po bandang huli, hindi natin talaga maitalaga yung ating sarili. Yan po ang hamon sa aspetong yan. Ngayon, pagdating naman doon sa usapin ng faithfulness, isa pang bagay po na dapat nating makita is commitment. No, commitment, bakit mahalaga ito? Sometimes, meron tayong oras, pero commitment is a different thing. No? Ang commitment po ay maraming saklaw ito eh. Ang isa is, kumbensido ba tayo sa ating ginagawa na yan nga ang dapat ginagawa? Di po ba? Kasi minsan po, ang ministeryo ay madali. May mga times it is challenging. May mga times na you are in a fruitful season. And there are times that you would be in a more challenging season. So iba-iba talaga yan. At ang nagiging problema sa ganyang klase ng senaryo, yun nga, pag hindi ka kumbinsido, pagka hindi na madali, ayawa na. Pagka hindi na ganong kabunga, ayawa na. Di ba? Maraming ganyan eh. Yung misan, ningas kugon. Magsisimula ng okay, pero hindi magpapatuloy na okay. Misan naman, ang problem po ay pagka madali at masaya, okay, ang dami. Pero pag mahirap na, ayawa na. Eh, alam nyo, pag tinignan nyo yung mga example sa Bible, alam natin. Halimbawa, yung mga disciple, no? Pag tinignan nyo sa Luke chapter 9, 57 to 64, may magandang halimbawa dyan kasi ang Panginoon po, nung time na yan, take note, ang Lucas kasi historical or chronological ang arrangement niyan. Eh. Ibig sabihin, ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari ay ayon sa tamang panahon. So, kung susundan mo yan, ang daming mga ginawa ng Panginoon na talagang kagilagilalas, kahanga-hanga. At kung ikaw ay susunod at nakita mo yon, wala ka pang nakitang hirap, sakripisyo, wala pang kumukontra, aba, eh para bang napakadali ho magsabi, ako'y susunod kahit saan. Talaga naman, mapapasabi ka ng ganon. Kasi nga, pagka ikaw ay wala pang na-encounter ng mga challenges, it's easy to say these things. Pero alam naman natin na eventually, nagiging mas mahirap. Kasi nga, ang nagiging reality po dyan, dumarating na yung mga nagbabangga ang prioridad, mahirap na, pag-uusig, di po ba? If you remember, kahit yung mga disciples, di ba? Nung time na si Jesus po ay dinakip, yun nga, ang katanungan, nasaan nagpunta? Actually, ang isang napakagandang illustration po dyan, if you remember yung triumphal entry, di ba? Pwede ho nating alalahanin yung pong sa atin, ang inaalala natin pag Holy Week, the Sunday that opens the Holy Week, yung pong palaspas dito sa Pilipinas, yan ang tinatawag natin. Kasi yun yung time na ang mga tao, inaalala natin, yung paglalatag ng palaspas kay Jesus, and they were shouting, Hosanna. They were glorifying God. They were expressing obedience and showing devotion to Jesus. Pero yun nga, ang interesting po doon. Alam natin that only in a matter of few days, ano po nangyari? Yung mga sumusunod na ito ay nawala na. In fact, if you read ito pong mga historical accounts, the authors will tell you na karamihan din sa mga sumisigaw ng Hosanna eventually will shout, crucify him. So ang question po ngayon, bakit nagbago ang ihip ng hangin, di ba? Mula dun sa nagpupuri at sumisigaw ng Hosanna, they were praising God, then all of a sudden shouting, crucify him. Ang isa pong dahilan dyan ay dahil nung hindi na po nagtutugma yung gusto nilang mangyari sa gustong mangyari ni Jesus. Eh, ayan na nga, tumatalikod na eh. At madalas, ganyan din po tayo, di ba? Sabi nga ng isang author, minsan pag hindi maayos ang motibo ng ating pagsunod, sumusunod tayo pero ang klase ng pagsunod is conditional obedience. Yung bang meron tayong hinahanap na something in return. Minsan po may kahilingan sa panalangin, meron tayong gustong mangyari, o kaya naman ay Meron tayong pabor na hinihingi sa Panginoon. So basically, merong nakaumang na inaabangan tayo. Na pag hindi nangyari yung gusto natin, ano pong nangyayari sa atin? Ayan na, may nagtatampo, may tinatamad, may nanlalamig, may sumasama ang loob, merong bumibigay, merong sumusuko, at merong nagsasabi na wala naman palang saysay. Di ho ba? Eh bakit nga? Kasi nga, ang problem po doon, bagamat may pagsunod, kaso lang, wala tayong commitment sa agenda ng Panginoon. Ang commitment natin sa inaasahan nating kapalit. So pag hindi nangyari yung inaasahan natin, then we become frustrated. Kadalasan po, tandaan nyo ito, yung frustrations natin ay rooted sa mga inaasam, ninanasa natin, na hindi naman aligned sa agenda ng Panginoon. So doon tayo na po frustrated. Bakit hindi nangyayari yung inaasahan natin na mangyari? Or bakit yung inaasahan natin na mangyari, hindi iyon ang nangyayari? Napakabigat, di ho ba? At nangyayari po talaga yan kasi nga, ang problem natin is that mali ang pundasyon ng pagsunod. We are expecting favor in return. We are expecting blessings in return. We are expecting answered prayers in return. Now, the Lord may answer our prayers according to our needs. Pwede niyang gawin yan, but always bear in mind, mas marunong ang Diyos . Hindi lang po iisa ang sagot o tugon sa ating mga panalangin o kahilingan. Meron siyang ibang mga posibleng isagot yan. Kaya ho, pag hindi tumugma, dyan natin nakikita minsan sumasama ang loob natin. Di ba naalala niyo si Judas? Yan po exactly nangyari sa kanya. Meron siya ibang gustong mangyari. Meron siyang ibang inaasahan. If you remember yung babae, si Mary, na nagbuhos ng pabango sa paa ng Panginoon. At ang ginamit po niyang pamahid doon sa pabango para linisin ang paa ng Panginoon, yung kanyang buhok. At ang sabi po roon, si Judas Iscariot, nagsabi po na sabi niya, sayang yung pabango. It was worth a small fortune. At ang sabi po ng Bible scholars dyan, yung small fortune na iyon is maybe about 1 year's wage. Isang taong sweldo ang equivalent. Can you imagine, ganong kamahal yung pabango? At ang suggestion po ni Judas, sana ibinenta na lang yung pabango at yung pinagbentahan ay binigay sa mga mahihirap. Ang problema ho, ang sabi ng passage, not that he cared for the poor, he was in charge of the disciples' funds, and he often kept some for himself. Hindi naman pala totoo na ang concern niya yung mahihirap. Siya po ang may hawak ng pondo, at kadalasan kumukuha siya ng pondo para sa kanyang sarili. Okay? So makikita mo, doon pa lang meron ng mali. Di ba? Kaya tuloy, nung ang Panginoon ay hindi na kumikilos ng ayon sa kanyang gusto, napakadali ho niyang i-betray ang ating Panginoon. Why? Because in the first place, he was not in love with Jesus. He saw Jesus as a means to an end. Nakita niya si Jesus bilang susi sa kanyang gustong mangyari. Na nung hindi ito nangyari, andyan na yung kanyang frustration. So this is a timely reminder for us. Kasi whether bago kang mananampalataya, matagal kang mananampalataya, lahat tayo dumadaan sa ganong senaryo na kung saan misan po nag-shift yung ating focus sa senaryo na gusto nating mangyari, sa agenda natin na gusto nating matupad. And we only see Jesus as a means to an end. Kaya tinatama ng Panginoon, if you remember, di ba, ang panawagan ng Panginoon, if you want to be my disciple, you must love me more than your father, mother, wife, children, yes, even more than your own life. Otherwise, you cannot be my disciple. Ang ibig sabihin po noon, yung kahandaan natin to rearrange our life's priorities. Ganun kabigat yun, na ang Panginoon ang magiging pangunahin at siya ang ating hahangarin. Dahil pag hindi po yun ang ginawa natin at hindi yan ang senaryo ng ating buhay, magkakaroon tayo ng pagsunod. Pero ang pagsunod natin will only be temporary as long as He aligns with what we want, as long as we get what we want, as long as we are happy in that relationship. Pero pag hindi na ganun ang senaryo, ayan na, unti-unti tayo po ay hindi na nakakasunod. Kaya pagdating po sa ating faithfulness, if we want to be fruitful, then we have to be faithful. At yung faithfulness is not only allocating time or making Jesus our priorities, it's making sure that we truly align with God's will. Kailangan talagang merong alignment eh. Yan ang napakahalagang bagay po. Kasi pag hindi natin natutunang pahalagahan ang mahalaga sa Panginoon, at ang nais lang natin pahalagahan ng Diyos ang mahalaga sa atin, then ang question sigurong mas malalim, sino ba talaga ang Panginoon? Sino ba mag-a-adjust? Di ba? Kaya minsan para ba nangyayari siya ang Panginoon, pero gusto natin siya mag-adjust, no? Sabi nga sa Luke chapter 6 verse 46, "Why do you call me Lord, Lord, when you don't do what I say?" Bakit mo pa ba ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, pero hindi mo naman ginagawa yung aking mga pinagagawa at sinasabi? Naku, napakabigat na katanungan yun, ano? So tayo po, as we follow Jesus, dadaan tayo sa iba't ibang mga seasons. Totoo po yan. Sometimes, season na madali ang obedience. Kagaya nung Luke chapter 9, na kung saan nakita po nila that Jesus was healing the sick, he was feeding the multitude, he made miracles. So, sino ba naman ang mahihirapan pang mag-isip na sumunod? Pero yun nga, pinapaliwanag ng Panginoon, hindi laging ganyan. Ang asong gubat, may lungga, ang ibon, may puga, ang anak ng tao, wala man lang mapagpahingahan. So, basically, Jesus was giving them a reality check. Hindi palaging ganyan, hindi palaging ginhawa. And don't make your commitments based on a false assumption. Huwag niyong akalain na palaging madali ang lahat, maginhawa ang lahat, okay ang lahat. Dahil hindi po ganon. No? Hindi po talaga ganon. Pag tayo po ay sumunod, may mga challenges yan. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi kontrolado ng Panginoon. Ang ibig lang sabihin, may mga pagkakataon talaga na things will not work the way we want them to work. Things will not happen the way we want them to happen. But God is in control. He has His agenda. And yung mga seasons na mahirap ang pagsunod, ay marami rin tayong matututunan doon about ourselves, about God. And hindi lang matututunan tungkol sa Diyos at sa ating sarili, mararanasan bilang pagpapalago ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya talagang napakagandang isipin na yung mga challenging times, diyan tayo na de-define at saka nare-refine. Diyan ka mapapaisip eh. Ang tawag ko ho dyan, mga crossroad of faith. Crossroads of faith. Bakit? Kasi, di ba sa crossroad, sa cruise na landas, yan po yung halimbawa, ikay bumabagta sa isang kalsada, sa isang daan, tapos wala, hindi ka nag-iisip. Bakit hindi ka nag-iisip? Kasi straight lang eh. Pero the moment that you encounter a crossroad, yeah, mapapaisip ka kasi you have to decide. Saan ako pupunta? Kanan, kaliwa, diretso ba? Di ba? Kasi nga, nahati. So, yung mga crossroads na yan, yan po ay mga hamon sa ating buhay. Saan tayo? Tutuloy pa ba tayo? Babalik ba tayo? Ayawan na ba? Lahat tayo dadaan dyan. Maybe in the form of sickness, sometimes in the form of challenges, or sometimes in the form of unmet expectations. But let us be assured, yung mga pagkakataong iyan ay nagbubuka sa ating puso, sa ating buhay, sa realidad na pag tayo po ay humarap sa ganyang mga sitwasyon, tayo po ay hinuhubog ng ating Panginoon. At ang mga pagpili sa ganyang mga pagkakataon, it really defines us. Kaya mapapansin mo yung mga paglago natin, mas dama natin sa ganyang mga panahon eh. Kasi de-decide tayo eh. Kasi we really count the cost. Counting the cost is all about being in the crossroad. Yan din po ay refining moment. Kung meron medyo mali-mali sa ating puso, sa ating pagsunod, sa ating expectations, sa ating motibo, well, the crossroad of faith will refine us. Kasi yan po ang magmumulat sa atin sa kung anong mahalaga sa ating Panginoon. So, kaya mga kapatid, tandaan niyo po, ang nais ng Panginoon is that we bear fruit. It's not easy, it's not easy. Pero ang hamon po dyan, let us learn to trust the Lord. sapagkat sa ganyang mga panahon at pagkakataon, tayo po ay tunay na lalago if we always choose to obey the Lord. So sana po naging pagpapala sa bawat isa sa atin ang ating pag-aaral na ito. At muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph. Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
2: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tiway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
1: In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR FM, Life Changing.
2: In Cagayan de Oro City, 103.3 The New J, DXJL FM, Your Positive Choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, Your Community Radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, Your Friendly Voice. Davao City, 1197 DXFE AM, The Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
3: Reflections.
1: Your daily dose of strength and motivation.
3: Reflections.
4: Inaanto ka ba? Tamang-tama ang programang ito, Reflections, dahil nakakatulong sa iyo para makatulog ka ng mahimbing. Pero take note, pagkatapos mong makinig ha? Magandang araw, ako si Jo. Welcome sa Reflections. Tumutulong sa iyo na matutunan ang mga simple message ni God mula sa mga karanasan ng buhay.

Ang ating feature ngayon ay si Eutychus. Sino nga ba si Eutychus? Alam mo, ang Bible ay puno ng kwento ng mga tao na iba-iba ang story. And this is how unique the Bible is. Dahil iba-iba man ang kwento, pero maraming aral na mapupulot mula rito. It will either confront or comfort our faith. So, our feature today is a young man named Eutychus. Matatagpuan po siya sa Acts 20:7-12. Yung pangalan niya, Eutychus, maganda ang kahulugan, fortunate. Pero yung pag-feature sa kanya sa passage na to, mukhang hindi fortunate sa simula. Ikaw ba na experience mo na makatulog sa kalagitnaan ng sermon? Ako din, naranasan ko na rin yan. Tapos pagmulat ng mata mo, medyo mahihiya ka pa kasi medyo tinititigan ka na ng speaker o ng pastor. Si Eutychus, hindi na siya nabigyan ng time na makaramdam ng hiya. Basahin ko ha, sa Gawa 20:7-12. 7. Noong unang araw ng Sanlinggo, ang mga alagad ay nagkatipon-tipon upang magputol-putol ng tinapay. Nangaral si Pablo sa kanila dahil siya ay paalis na kinabukasan. Tumagal ang kaniyang pangangaral hanggang hating gabi. Mayroong maraming ilaw sa silid sa itaas na pinagkakatipunan nila. May nakaupo sa bintana na isang binatang nagngangalang Eutycho. Dahil antok na siya, nakatulog siya ng mahimbing. So, Paul is set to end his third missionary journey. So, nag-sail siya mula sa Philippi, tapos pauwi na siya sa Jerusalem. So, he spent a week in Troas, and on the first day of the week, mayroong communion, may breaking of bread. At dahil maraming gustong itagubilin si Paul, napahaba ang kaniyang message umabot hanggang midnight. Napahaba nga kasi pauwi na siya at napakaraming niyang gustong itagubilin. Parang magulang no, na aalis, madedestino sa malayo, o kaya naman ay magbabiyahe ng medyo matagal at maraming kailangang ibilin sa mga anak. At nakaupo nga sa bintana si Eutychus. Probably came from a hard day's work. Perhaps he was a fisherman, kagaya ng mga pangkaraniwang trabaho sa panahon nila. Or he has worked at the famous port.

The end. Kaput. But Paul, the apostle of Jesus Christ, was given the power to raise Eutychus back to life again. Doon nangyari ang himala. Sa pamamagitan ni Paul, syempre sa ilalim ng kapangyarihan ng Panginoon. And this is one of the few resurrections recorded in the Bible, ang pagkabuhay ng mga patay. Other miracles include yung si Elijah, nang buhay niya ang anak ng widow, yung bata sa 1 Kings. And then si Peter, nang buhay niya si Dorcas sa Acts 9. And after Eutychus was restored to life, the church in Troas had a meal. So nagtuloy-tuloy nga ang mensahe pa ni Paul na para bagang walang namatay noong mga panahon na yon, at inabot pa nga sila ng hanggang umaga. And Eutychus' friends and family were greatly comforted. Syempre, instead of planning for a funeral, nag-celebrate sila, di ba? Kasi nga, nabuhay muli. You could just imagine the roller coaster ride emotion doon sa event na yon. One moment, shock of a lifetime, the next is celebration. But ultimately, yung mararanasan mo ang pag-ibig ng Panginoon. So, from these verses, what can we learn? Kahit tayo mga mananampalataya, napapagod, inaantok. Vulnerable tayong lahat. Si Eutychus, bata siya, nakatulog. Kahit naman ngayon, meron pa rin nakakatulog sa preaching, di ba? Lalo na kung hinabaan mo pa ang iyong message. Baka nga ikaw, natutulog ka na rin sa reflections ko ngayon. Pwede rin as preachers, no? What can we learn from this? Engage your listeners to be in tune with you or maging mindful of the time na nagbabahagi kayo ng mensahe ng Panginoon. But on a spiritual realm, in our faith journey, there will also be times na manghihina, mawawala ng gana, aantukin, mahuhulog sa kasalanan, makakatulog, mangangailangan ng pahinga. Because that is our default. We are weak. We are frail. We are prone to sin. But the intention here is hindi upang i-point out yung pagkakamali, yung kahinaan ni Eutychus. Makikita pa rin sa highlight ng mga ito ang kapangyarihan ng Diyos. Si Eutychus nakatulog habang nakikinig sa pangangaral ni Pablo. And yung pagkakatulog niya is also a sign of vulnerability. Nakakapagod rin naman, di ba, sa ating pananampalataya paminsan. Kasi we have our limitations. And in our limitations, we fall into sin. How often do we fall prey to temptation and we drift off spiritually? Yet the Lord resurrects us. The Lord puts us back on our mission. Ginigising niya tayo, binubuhay niya tayo. When we fall into sin, nananatili ang pag-asa kasi meron tayong Diyos na bubuhay sa atin. And the story shows us the importance of priorities, especially in our strength, or lalo ka na kung ikaw ay kabataan. As Christians, we don't have it all. Oo, gusto ng Panginoon maging excellent tayo, to work hard, to grow, but He also wants us to rest, the important element. And not resting is also a sin, because rest is also a command from the Lord. At ang Diyos ay may kakayahan magpanumbalik ng buhay, ng pananampalataya, ng purpose, ng motivation. We can also see how the community reflected the emotion at the moment. Yung una, perhaps nung siya ay nahulog, marami ang nag-alala. Diba? Masyashock. Oh, bakit may nahulog mula sa ikatlong palapag? Pero, nang mabuhay ni Eutychus o ni Paul si Eutychus, di naman siya pinagalitan o sinumbatan, diba? Na, yeah, kasi tutulog-tulog ka. Pabaya ka sa iyong spiritual maturity, hindi ka na nagbabasa ng Bible, kaya ka nanghihina, kaya ka nagkakasala, kaya ka bumabagsak. Anong ginawa ng community? At ni Paul, si Paul, niyakap niya ang binata. Nagbigay

ng pag-asa sa binata at sa mga tao. What a reminder to us that if we as leaders, no, ang mga tao na nahuhulog nagkakasala, ang first na tugon natin dapat ay ang pagyakap, pagmamalasakit, at ang intensyon na magpanumbalik. And then of course, the community rejoiced when he went back to life, nang siya ay muling mabuhay, nang siya ay muling bumalik sa ministry. Dahil ang kapangyarihan ng Diyos ay mas dakila kaysa sa kamatayan. At kahit na sa kamatayan, sa kawalan ng pag-asa, sa pagtingin ng mga tao na hindi na yan uubra, hindi na aandar pa, ay nananatiling buhay ang pag-asa. Maaring pagod ka ngayon, kasalukuyang nasa matinding pagsubok o nahulog ka sa kasalanan, or slowly yung faith mo is drifting apart. Pero di tatapos dito yung story mo. Di ka matatapos sa kamatayan. Kayang ibalik ng Diyos yung nawalang lakas, yung nawalang kalusugan, pag-asa, direksyon. Lahat ng mga nawala sa iyo ay maaring buhayin ng Diyos, maging ang namatay mo ng pangarap. Basta't magtiwala at manatiling nananampalataya. Tayo po ay manalangin. Marami pong salamat, aming Ama, sa pagbibigay po ninyo sa amin ng motivation, ng inspiration out of the life of Eutychus. Sa simpleng pagbabasa, maring daanan lang namin siya, namatay tapos nabuhay. Pero Lord, you want us to learn something from it. Marami po sa amin ang namamatay na ang pananampalataya, aandap-andap na ang pag-asa. Lalo na po sa pagtingin namin sa buhay sa ngayon na very bleak ang aming situation. Ang mga nangyayari sa aming bansa, even within the family and in the community. And in the midst of this seemingly hopeless situation, you are our resurrection. Thank you, Father, for your grace, for your love, for your mercy, and for loving us. This is our prayer in Jesus' name. Amen.

0: Lagi po tayong magtiwala sa Panginoon dahil siya po ang ating kapangyarihan, siya po ang kalakasan, at sa kanya natin kinukuha ang lahat ng pwede nating magamit sa ating buhay. And nawa, maging intentional din tayo na magpagamit sa Panginoon despite of all of our limitations. Huwag mo isipin na kung ikaw kami, sariling bagahe, paano ka gagamitin ng Panginoon? Lahat po ay gagamitin ng Panginoon. Yun yung patay, kayang buhayin. Ikaw pa ba? Magandang araw, ako si Jo. Salamat po sa iyong pakikinig hanggang sa susunod na episode ng programang Reflections.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
3: 16. That's the number of vacation days taken per year, on average, at companies offering unlimited PTO, or personal time off. It sounds like an amazing benefit from the outside, but insiders tell a different story.

0: Ito ang Panyuntunan, isang komentaryo hamo sa salita ng Diyos patungkol sa pang-araw-araw na pamumuhay. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela. Narito ang inyong kaibigan, Pastor Willie Basilio.
1: Ito po ang panuntunan sa ating buhay araw-araw, tagunos man o tagaraw, hango sa salita ng Diyos. Ang ating pumpaksa, ano ang kaharian ng Diyos? At sa Mateo 6, talatang 33, mababasa natin, datapot hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang mga bagay na ito'y idaragdag sa inyo. Kung ang lugar laruan ng Disneyland ay tinatawag nitong ang mapangakit na kaharian, may iba pang kaharian, isang matatawag ni Dr. Sela, ang di nakikitang kaharian. Tinukoy po ito ni Lord Jesus ang kaharian ng Diyos. Ito'y kahariang di nakikita na walang mga hangganan, walang pulis, walang pagbabantay hangganan, at walang batas liban sa batas ng pag-ibig. Pero saan ka man makakita ng mga anak ng Diyos, makakakita ka ng katibayan nitong kahariang ito na di nakikita sa buhay ng mga nasasakupan nito. Nang minsang pinainan si Lord Jesus ng mga Fariseo, tinangkang akusahan siya ng paghihimagsik at panunulsol laban sa pamahalaan. Sinabi po niya sa kanila, ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Lucas 17, talatang 21. Kaya isa itong di nakikitang kaharian. Ipinapalagay ng ating mga teologo na ang kaharian ng Diyos ay ang sumusulong sa paghahari at pamamahala ng Diyos. Una sa mga puso ng mga tao at kalaunay sa ating mundo sa pagbabalik ni Kristong Hari para maghari at mamahala.

o isang negosyanteng nagtakda ng mga layon para sa kanyang kumpanya at labis na ginugustong maabot ang mga ito. Isa pa pong salita ay ginamit sa pagganap ng bagay na minsan iyong pag-aari, ngunit sa anumang kadahilanan, nawala ito at pinakananasa mong mabawi. Ito po ang salitang ginamit ng sumulat sa sinabi ni Lord Jesus. Ito po kay naging tusong paalala na nilikha tayo ng Diyos para sa pakikipag-ugnay, maging kapalagay ang loob niya mismo. Ngunit sa paglipas ng panahon, tinalikuran natin siya at nagkanya-kanya po tayo ng daan. Marahil nga po. Pinaalalahanan tayo ni Isaias na tayong lahat ay tulad ng tupang naligaw. Isaias 53, talatang 6. Kitang-kita naman, walang kaharian, nakikita man o hindi, o totoohanang lugar sa mundo, malibang may hari, malibang may pagkamaharlika. Yun po ang kaibahan sa pagitan ng isang republika at isang kaharian. Tinatawag natin ang China, the People's Republic of China. At iniisip natin ang Great Britain bilang kaharian dahil ito'y isang monarkiya sa humigit kumulang na 800 taon na. Ngunit ang kaharian tinutukoy ni Lord Jesus ay malinaw na ang kaharian ng Diyos. Isang literal na kanyang iniwan ng mga nakalipas na 30 nang siya'y bumaba dito sa lupa. Nung isilang siya dito, iniwan ni Lord Jesus ang kanyang suot makahari at maringal at ang kanyang posisyon sa kanang kamay ng Ama para makiisa sa tao ng mundo. Nagutom siya upang maunawaan niya ang ating pagkakagutom. Hinarap niya mga panahon ng kalungkutan para maintindihan ang ating pagkawalay sa kapwa. Nakidama siya sa ating kirot at pagtitiis. Siya po'y dumuon kung saan tayo naroon. Sinubukan at tinukso gaya natin. Pero ano na po ang tinutukoy niyang kaharian? Sinabi po ni Pablo na sa huli, isusugo muli ng Diyos ang kanyang anak para itatag ang kanyang kaharian dito sa lupa. Sinabi niya kay Timoteo na sundin mo ang mga tagubiling ito na walang dungis at kapintasan hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo na isa sa katuparan ng Diyos sa kanyang takdang panahon. Ang Diyos na mapagpala at tanging tagapamahala, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan at nananahan sa di malalapitang liwanag na walang sinumang nakakita o makakakita. Sumakanya ang karangalan at walang hanggang kapangyarihan magpakailanman. Unang Timoteo, Kabanatang 2, talatang 14 at 15. Ngunit, samantalay nagahari at namamahala ang Diyos sa puso ng kanyang nasasakupan, mga lalaki at babae sa bawat bansa, sa buong mundo na kumikilala sa nakapangyayaring Diyos na nagsugo ng kanyang anak sa ating mundo para tubusin tayo at ibalik sa pamilya ng Diyos. Di man po nakikita ang kanyang kaharian, pero ito po'y makapangyarihan. Ito po ang asin at ilaw na naglalayo sa mga nakatira sa mundong ito mula sa pagkapuksa sa isa't isa ng lubos-lubusan. Tayo po'y manalangin. Di man po namin nakikita ang tinatawag po ng iyong salita at kaharian ng Diyos. Salamat po na sa biyaya at pagmamahal at sa kaparaanan ng pag-alay ng buhay ni Kristo mismo na yung bugtong nanak para sa aming katubusan, naging bahagi po kami ng kaharian ng Diyos. At hindi lang po yung mamanahin sa balang araw, kundi sa kasalukuyan mismo. At nawa po,

0: maging bahagi kami ng paglalaganap pa ng kahariang yan dito sa lupa. Maraming salamat po, Ama. Dalangin namin to sa pangalan ni Jesus. Amen. Kuya Willy Basilio po, at ito ang panuntunan. Magkaringganan po tayo muli.
1: Inyong napakinggan ang panuntunan hatid ni Pastor Willy Basilio. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela. Sa pakikipagtulungan ng Guidelines International at ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Para sa inyong katanungan o komento, tumungo lang sa www.guidelines.org.

My Life, My Love, I Give to Thee. Amoyadto ang title sa kalantahon niya aton niya ginpamatian kag isa ini kakalantahon sang pangamuyo. Pangamuyo sa aton Ginoo nga ang ini nga manug-amba ihatag niya ang iya nga kabuhi sa aton Ginoo Jesucristo nga naghatag sang iya man niya kabuhi para sa iya. Kakatahom sinibla kay kun aton gili iyang alantahon sa pulong sa Ginoo, amo ini ang ginatog naton kinaiya sang aton gili Kristohanon nga pagkabuhi. Ikaw kag ako, hindi na kita dapat magkabuhi para sa aton kaugalingon, sa aton niya nga interes, sa aton niya tinutuyo, sa aton nga mga plano, kun hindi nga ihatag naton ang aton niya kabuhi para sa kahimayaan sang aton Ginoo. Usisahaon naton ang mga plano tinutuyo kabubuton sa Ginoo, kag subungman amo ina ang aton gili nga iga kabuhi, amo ina ang butang nga dapat yan naton nga paga tumanon kag subungman pagahandumon kag himoon. My life, my love, I give to thee. Na magaparayon kita diri sa pagtuon naton sa pulong sang aton ni Ginoo kag ang aton diri nga ginatun-an, walking courageously in a world of chaos. Kag ang isa diri kabutang nga masapwa naton sa pulong sa Ginoo nga ang isa sa mga pamagi nga ikaw kag ako mangin maisog kita sa pangabuhi sa kalibutan nga wala sing kapaturan, wala sing kasiguruhan, kag wala sing kahusayan. Among ikaw kag ako bilang mga tinubos, dapat mangin malinaumon kita. We need to be hopeful upon the Lord. No? Nga mangin malinaumon kita sa aton nga Ginoo. Kay walay sapayan sang kagumon sang aton pangabuhi na ibaluan aton nga siyagid lamang kagula na sang iban pa ang makatag sa aton sing kalinong sing direksyon kag subong man kasiguruhan. Amo ininga kon aton yung ilang taon madamo sa mga katawan diri nga aton ni ginatunan nga naglaom sa Dios kag sa paglaom nila sa Ginoo nagakalainlain ang ilang mga eksperyensya kag nagakalainlain man ang resulta apang kun aton usisaon para initanantanan sa ila nga kaayuhan. Tiko ng ininga butang nangin matutuod ini sa ila, mangin matutuod man ini sa aton nga kabuhi. That's why we need to be hopeful. Kag sa pagtuon naton, ari na kita sa ginatawag naton diri paglaom ni Isaiah, no? The hope of Isaiah. Kag nakita naton ang background sang sini nga chapter 40 nga ang inigali nga dinalan iya ini nga ginpahayag sa mga katawhan nga didto na gindala sila sa duog sang Babylonia kag nga nakita nila kung ano kapiot kabudlay ang pangabuhi didto kay tungod ini sang ila nga sala. Nagtalikod sila sa katipan covenant sa aton ni Ginoo kag nibaluan naton niya sa ginatawag naton dira covenant, Jewish covenant, no? Covenant of God with the people of Israel. May ara dira kita ginatawag nga blessings and curses. Sundan ninyo ako, tumano ninyo ako, kabigo ninyo ako nga ako inyo Diyos. Kag anong ginambalasang Ginoo sa ila, and I will bless you, pakamayuhon ko kamo. Magatinad ang inyo pangabuhi, mangin mabinungahon ang inyo nga pagpangabudlay, kag magatiner kamo sa duta nga ginsaad ko sa inyo. Sa piyakabahin, kung talikdan ninyo ako, pakamalauto ninyo ako, kag sikwayon ninyo ako bilang inyo Diyos, pakamalauton ko kamo. Hukman ko kamo sang mga masakit, kag ang duta
indi na magmuad kag palayason ko kamo sa duta nga ginsaad ko sa inyo. Amoy ni makita naton sa pulong sa Ginoo kag sa sininga tion nag-abot ang pagpakamalaot sang Ginoo sa ila. They were exiled kag sang digto sila sa Babylonia. Nag-tuaw sila sa Ginoo kay para sa ila ang Ginoo nalipat na sa ila. Sa ilang sitwasyon, sa ilang pagbakho, sa ilang paghibi, sa ilang kasakit, wala na ang Ginoo nagatamod sa ila, kay ang Ginoo nalipat na sa ila. Sa pagkabahin na gambal diri sa Isaiah, hindi ang Ginoo ang nalipat sa inyo, kun hindi kamo ang nalipat sa Ginoo. Balik kamo sa iya. Paano kamo magbalik sa iya? Laom kamo. Paano kamo maglaom? Balik kamo sa mga kamatuuran, mga saad nga ginhatag sang Ginoo sa inyo. Kag paagi sini amo ini ang butang nga inyo lauman sa ligan kay iya ina nga paga tumanon. Amo ina ang isa ka butang nga masapuan kag manutara naton sa sininga dinlan sa kasulatan. That's why kung sa aton pa nagatag diri sa aton sa verse 26, no? Makita naton diri nga naghatag sang dako diri nga pagpahayag si Isaiah sa ila. A reminder to remember. The Lord remembers. Amo inang ginambal dira ni Isaiah. And then, ay kadwa diri nga makita naton. A proclamation to ponder. What is this proclamation? Ano ining pagpahayag niya? But they that wait upon the Lord shall renew their strength. Ano ini? Dapat nila panumdumon nga ang Ginoo may mga tinion nga insigida kwaon niya kamo batok sa mabudlay nga kahimtangan ninyo. Pero may mga tinion man nga pahulaton niya kamo apang samtang nagahulat kamo sang tion sang kalawasan. Amo ining ginambal ni Isaiah diri sa makatawan si Israel kag subong man sa aton. Dumdumon ninyo, lapion kamo. Pero islan ina sang Ginoo, sang kusog. Baguhon niya ang ina nga kusog. Baguhon niya ang ina nga kabakod nga ihatag niya sa inyo. That's why if we look up Isaiah chapter 40 verse 31, this passage teaches that those who hope in the Lord will exchange their exhaustion, their tiredness, their weariness for renewed strength. Amunin katahom diri nga makita naton sa pulong sang aton niya Ginoo. May ara gid nga kakapoy budlay magulat. Ako maayo pa nga ako ang hulaton, hindi nga ako ang magulat. Kay nakapuyan gid ako magulat. Nakapuyan ka tungod kay nagahulat ka. Amo ini nga daw hindi manami magulat. Pero ang ginambal diri ni Isaiah sa aton, dapat magulat kamo sa Dios. Ano ba't silingon sini? Kay kung aton gili nga lang taon sa sini nga din nalan sa kasulatan, makita na ito ni importante gid ang pagulat. Kay sa pagulat, may butang gali nga ginahimo ang Ginoo sa aton. Kay paagi sa pagulat, may mga butang nga matuman ang Ginoo sa aton kabuhi. Kung aton gili lang taon, sa pagulat na ito, may tinion nga maluyahan kita. Pero sa tunga sa aton kaluyahon, islan ina sang Ginoo sang kusog kag kabakod. Amo ina nga hindi niya man kita matagan sa kusog kag kabakod kung hindi kita makapuyan kag matak-an. So may mga tinion gali nga amo sina. Amo ini nga we should welcome weariness, exhaustion, tiredness in our lives. Amo na nga kung aton lang ton katawang sa ginambalbala ni Pablo, ambot na dumduman niya pa ni
For when I am weak, then I am strong. Tido ka, hindi taton maintindihan, kung sa diin nga maluya ako, digtuman ako nga mangin mabakod. Anong ba't silingon sini? Kung diin gali, nga maluya si Pablo. Digto siya magpalapit sa Ginoo kag mangayo sa bulig, kag ang Ginoo magapabakod sa iya kagnyan. Mangin mabakod siya sa tunga sa pagtilaw nga nagaabot sa iya nga kabuhi. Kung kaisa, maluya na kita, tapos nagkakadalman pagid. Nagluya pagid kita. Kaya katabo, wala kita nangayo sang kusog sang aton nga Ginoo. That's why, balik kita sa ginatawag naton diri pagulat. Sa akon diri nga notes katahom sang definition, ang paghatag niya blasang kahulugan sang wait on the Lord. To wait on the Lord is a biblical concept. Iyan niya nga dinalan, nga kamatuuran, nga napasad sa Biblia. Kagamo ini, it means to rest in confident anticipation. Amo ni gali, to stay in confident anticipation. To abide in confident anticipation. Magpabilin sa ano? Nga may ara ka tika siguruhan nga ang butang nga ginalauma naton, nga ginaantisipar naton, ihatagid sang Ginoo. So, hindi ni gali nga mapungko ka lang bala sa umba-umba. Kagtapos, imong itapikon ang imong palad. Kag magpiyong-piyong dira. Hindi amo inigali ang ginatuwag naton, waiting upon the Lord. Kay kung aton gali nga lang taon, again, sa ginambal sa aton ni notes, it is a posture of trusting God's timing and character. So, amo ini ang pagsalig naton kung sinong Diyos aton kabuhi, kag sang iya nga plano, kag kung san o niya ihatag ang ina nga mabutang nga gina-antisipar naton. Kag samtang nagahulat kita, hindi inigali nga nagapungko kita sa uba-umba. Kung hindi, nagapadayon kita sa pagkabuhi sa pagpangalagad sa iya. Amo ina gali ang ginatawag naton waiting on the Lord. This is a confident anticipation of God's character and timing sa aton niya nga kabuhi. So kung pamangkot, ano ang ginatawag naton diri? Pagulat sa Ginoo. Now, it is not a passive kind of waiting. Di magambal kita passive, anong ba't silingon sina? Nablang wala na kita may ginaubra. Hulat na lang kita. Do first na sa kay Juan Tamad sa istorya, bala? Nga may bayabas, ti mapungko lang to siya sa idalom, sang puno sang bayabas, kag magnganga, kag magulat kung saan umahulog ang bayabas sa iya nga baba. Ti hindi amo ina ang ginatawag naton waiting upon the Lord. It is not passive waiting, kundi an active trust. Isa ka ginatawag naton pagsalig. Pagsalig nga wala lang nagapamuyoko, kundi may ginatawag kita binuhatan. Amo iniya kung aton gili nga naton sa pulong sa Ginoo, ang ginatawag naton gili nga pagulat sa Diyos, ang ginambaldra sa Biblia sa aton, it requires faith, prayer, and habitual seeking of God's will. Samtang nagahulat kita sa Diyos, lahaom kita, tuo kita, gapangamuyo kita, kaginapangita naton ang iya kabubuton sa aton niya kabuhi. Paano naton inipangitaon? Hindi tani siya makita paagi sa toss coin, no? O kon paagi sa mga baraha, o kon paagi sa himala dira, kun indi sa pagtuon
sa pulong san Dios. Kayara sa pulong san Dios ang iya nga kabubuton. Hindi lamang amo sina, kundi may ara kita gali, no? Dynamic dependence, habitual hope, and active alignment. Amoy ning mga tatlo ka mga butang diri. Magambal kita dynamic dependence. Ano ba't silingon sini? Nga nagasalig kita sa iya sa tanan-tanan niya tiyon. Hindi po'y digili nga masalig kita sa sininga bagay, pero sa sininga bagay, hindi. Kahit ti, mabakal malang kita ya. Sandilargo, ti masalig kita sa aton kagulingon. Kay mabakal kita sang luti, salig kita sa Dios kay medyo malmahal na. Kay 1 to 10 malang ni nga quiz, abisan di lang tama kasalig sa Dios, okay lang na. Pero kung board exam, ati birabirahan ta salig sa Dios kay board exam na iya. Hindi amo inaama kita na ton. When we say waiting upon the Lord, waiting for His perfect will, for His perfect plan, we need to develop dynamic dependence. And not only that, habitual hope. Inasigi si Gigid bala, nga paglaom, ang muna makita na to, no, na nanotaran ko na bala sa kabuhi ni Abraham. Si Abraham, ang iya nga pagtuo, do hindi mo gid gani makita nga consistent gid. Kati kadamo sang mga lapses sa kabuhi ni Abraham, ang natabo sa iya dito sa Egypt, upod to sa kay Pharaoh, sa iyang asawa sa kay Sarah, kag sa kay Abimelech, amo man tong natabo. Ti kun aton ng taon, sa kay Ishmael, amo man ang natabo. Kun lang taon naton, masapuan naton sa pulo sa Ginoo nga nagasaka panaog, saka panaog man ang pagtuo ni Abraham. Pero nga agin tawag siya nga father of faith. Ayan ang isagid kabutang nga makita naton sa pulong sa Ginoo. Wala sa payan nga ang iya nga pagtuo nagasaka panaog. Pero kung lang taon naton ang ginatog naton bila overarching faith ni Abraham, makita naton nga nagtuo gid siya sa Dios. Paano ina? Sa tion nga may ara mga lapses sa iya kabuhi, nagabalik gid siya sa Dios. Wala na siya nagresistar. Wala na siya nagpangakig pa o kung nagpakig-away pa sa Dios. Dulain balaya sa kay Jonah, ambot na notaran niyo sa kay Jonah. Si Jonah, ginabalan siya magadto sa Ninibi. Din siya nagadto. Tarshish, baliskad sang gina hambal san Dios. Kag ano pagidra, nagambal siya nga iyaboy niyo na lang ko sa dagat kay ginukman kamo san Dios tungod sa akon. Ato kun aton gali lang taon suno sa managatuon sa pulong sa Ginoo, ang ginambala dira nga mas maayo pang mapatay ko sang sa magadto ko sa Ninive. Pero Ginoo lain naman ang plano niya. Kag sang digto na sa Ninive, ano na tabo? Kun lang taon aton ang wali niya, anong wali niya? Yet 40 days and Ninive shall be overtaken. Tam-an ka lubog ang wali dira ni Jonah. Wala sang mention nga anong sala nga ada nga ihiukman ang Ninive, anong sala sa Ninive, wala niya ginhambal kaya mula nang iyaya ginhambal. Mga walo na katinaga sa English pero lima lang gani sa Hebrew gali. Kag ano pagid? Wala man dra na mention ni Jonah kung sino ang magukum sa ila. Pero sa tunga sini ginkilala sang mga taga Ninive. Kag anong natabo? Nangakig si Jonah sa Dios. Kay nga aman, kay para sa kay Jonah nga ahigugmaon niya ang kaaway ni Jonah. Amo na dira makita naton. Tam-an ka resistant gani kun lang taon nato, no? Si Jonah sa aton Ginoo. Kag sang ginatagan sa sang ilustrasyon sang aton dira Ginoo, hindi tagani makita kung anong iya response. But I think the point here is not about Jonah, but rather it's about
us looking our own selves in the light of Jonah's attitude. Ano ya ang aton kinaugali? Sa tion nga makita naton nga ginigugma sa Dios ang kaawayta. Amuning leksyon nga makita naton sa kay Jonah. But the point is this. Kulang taon naton sa Bible, balik kita sa ginatawag naton diri pagulat sa Ginoo. Ang isa diri kabutang nga makita naton is active alignment. We need to align ourselves, our wills, to the will of the Father. Kung nagahulat kita sa Dios, dapat siya nga aton nga i-align, iupod naton, ipatadlungon ta ang aton plano, ang aton kabubuton, sanay baluan naton nga plano kakabubuton sa Dios. Sa ginambal naton, hindi kita mangin para sa kay Jonah. Si Jonah ya, gapangita kita ni Lusot, nga hindi magpalapit sa Nineveh kay balaan niya ang plano sa Diyos. Pero wala sa payan niya na balaan niya, hindi siya gusto nga tumanon ina. Now that's very interesting. Kaya kung lang tao na itong propeta pa sa ganit sa Diyos, no? So hindi exempted ang propeta. Hindi exempted ang mga alagad sa Diyos sa amuning nga butang. Kay klaro ang plano kakabuton sa Ginoo apang nagsupak niya si Jonah. We need to actively align our wills to the will of God. And by so doing, we will be able to wait upon the Lord. Kag anong ginambal diri sa Biblia sa aton? But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. And they shall walk and not faint. Aton iniya, pagaparayunon sa madason ni broadcast, apang tatlo diri kabutang ang aton gili nga natun-an. To wait upon the Lord is to develop dynamic dependence, habitual hope, and active

Ephesians 1, 11 to 17. For I would have you know, brothers, that the gospel that was preached by me is not man's gospel. For I did not receive it from any man, nor was I taught it, but I received it through a revelation of Jesus Christ. Yan ang sabi niya eh. Kaya ako ito pinipreach. Hindi ito imbento ko. Hindi ito galing sa tao. Hindi ito pinasa lang ni Peter sa akin. Hindi. Ito ay pinakita sa akin mismo ni Jesus Christ. Kaya alam nyo, yan ang dahilan kung ba't ang tapang ni Pablo na kaya niyang sabihin ang sino mang magtuturo ng mensahe na kontra sa original na tinuro ko, sumpain siya. Tinan niyo sabi niya sa Galatians 1, 8 and 9, but even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to the one we preach to you, let him be accursed. As we have said before, so now I say again, if anyone is preaching to you a gospel contrary to the one you received, let him be accursed. Alam niyo sinasabi ni Pablo? Kahit na ako pa, hindi ako pwedeng magturo na iba dun sa original na tinuro ko. Pag nagbago mensahe ko, sumpain ako. Sinasabi rin ni Pablo, kahit may iba pang mga apostol dito, kahit apostol pa sila na una kaysa sa akin, pag ang mensahe nila ay baliktad o lihis o kontra sa tinuro ko originally, huwag kayong maniwala doon. Sumpain sila. Kahit anghel pang galing langit, kahit na may apparition pa ni Mary. Yung mga mahilig na naniniwala sa apparition, si Mary pa nagpakita, si St. Joseph pa nagpakita, si Angel Gabriel pa nagpakita. Pag ang mensahe nila ay kontra, ay iba dito sa mensaheng preach ni Paul, of course, hindi yun galing sa Diyos. Diablo yun. Pero kung totoo man yun, pero baliktad, sumpain sila, sabi ni Pablo. Kaya yan ang dahilan kung bakit alam natin na yung mensaheng kanyang tinuro ay ang katotohanan. The word of the truth, the gospel. So, tigil tayo panandali. Tapusin na natin itong ating pag-aaral. Harapin natin itong mga katotohanan ito. Harapin natin itong mga pangyayaring ito in history. Ito ba ang mensaheng pinaniniwalaan ninyo? Naniniwala ba kayo sa isang mensaheng nakabase sa historical facts? Yung bang pinangahawakan ninyo ay base sa fulfillment of prophecy? Yun ba ay base dito sa katotohanan itong wala nang laman yung libingan ni Jesus? Ito bang mensaheng pinaniniwalaan nyo ay nakabase dito sa mga buhay na binago ng Panginoon, mga witnesses na dati mahina sila, dati duwag sila, dati hindi sila naniniwala kay Jesus, dati persecutor, ngayon nabago na? Ito bang mensaheng pinaniniwalaan ninyo ay nakabase sa mga katotohanan ito? Dahil kung hindi, ang pinangahawakan ninyo ay isang kasinungalingan. Alam nyo, gusto ko lang isingit ito dito. Hindi ko matiis itong hindi isingit eh. Kaya hindi ako naniniwala kay Mr. May kwento siya eh. Nandun daw siya sa bundok. Meron daw siyang narinig na boses. Kinausap daw siya ni Father God. At in-appoint daw siya na siya na raw yung Son of God, etc. Ba't ako hindi naniniwala? Kasi ito yung tanong eh. Ito yung test eh. Ito ba ay base sa historical facts? Ikaw lang nang nagkukwento nun eh. Marami bang witnesses? Ang pinag-uusapan ba natin, eh, dati itong kwentong ito, namatay ngayon, pwede niyong ma-check, punta kayo sa libingan, wala na yung katawan doon. Ang daming witnesses. Kaya, kung may maririnig kayong mensahe, kiniklaim niya, million-million, lahat sila, pwede kong sabihin dito ngayon, lahat sila naniniwala sa isang kasinungalingan. Kahit konti lang tayo. Totoo itong mensahe natin dahil ang mensahe pinangahawakan natin, ito ang mensahe na tinuro ni Epaphras sa Kolose. Ito ang mensaheng tinuro ni Pablo na apostol. Kaya million-million man ang naniniwala, hindi ito paramihan ang naniniwala. Ang tanong, totoo ba yun? Ano ba yung original na message? Kaya mga kaibigan,
kung ang pinanghahawakan

mensahe ay hindi ayon dito sa natutunan natin ngayon. At sa tingin nyo, ay ligtas na ako kasi ito pinaniniwalaan ko. Takbuhan na ninyo yung turong yan kasi mali yan. Kasi nungalingan yan, nalinlang kayo, niloko lang kayo. Pumunta kayo sa mensaheng nandito sa Kolosas. Ang mensahe ni Pablo. Ito ang panghawakan nyo. At pag itong pinaniwalaan nyo, itaya na ninyo buhay nyo dito. Kahit ano pang gawin nila, kahit i-persecute nila kayo, kahit i-torture nila kayo, panghawakan nyo to. Dahil kayo ay merong tunay na pag-asa. Pagdating ng panahon, pagdating ni Jesus Christ, haharapin natin siya. Sasabihin sa inyo ng Panginoon, "Thou good and faithful servant of mine, enter into the joys of your master." Sana makasama tayo dun sa mga sasabihan niya nun. Tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong mga salita. Salamat sa katotohanan na pinakita niyo po sa amin. Salamat na hindi kami naniniwala sa isang kasinungalingan dahil ang mensaheng pinaniniwalaan namin ay base sa historical facts, base sa maraming mga witnesses, base sa isang empty tomb, base sa Jesus na namatay at muling nabuhay. Ito ay base sa napakaraming mga ebidensyang itong natutunan namin. Kaya Lord, maraming salamat po. Panginoon, tulungan niyo po na huwag namin itong i-compromise, huwag namin itong i-dilute, huwag namin itong i-distort. Sana ma-preserve itong katotohanan ito hanggang sa muling pagbabalik ninyo. Sana maging faithful kaming ibahagi ito sa ibang mga tao. Sana panghawakan namin ito kahit ano pa man ang mangyari sa amin. At Panginoon, sa mga taong nalinlang ng isang false gospel, maawa po kayo sa kanila. Sana marinig nila itong katuruang ito at makita nila na mali ang kanilang pinanghawakan at paniwalaan nila ang mensahe ni Apostol Pablo, ang ebanghelyong kanyang tinuro, ang mensahe ng katotohanan. Salamat po aming Panginoon. Kumalat nawa, Panginoon, ito pong natutunan namin sa marami pang mga tao dahil ito lang ang pag-asa namin upang kami maligtas. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Bilang isang tunay na Kristiyano, kailangang malinaw sa iyo na ang Ebanghelyo ay ang mensahe ng katotohanan na nakabase sa mga tunay na pangyayari sa kasaysayan, katuparan ng mga propesiya, libingang walang laman, at buhay na binago ng mga apostol. Ito ba ang iyong pinanghahawakan? Kung hindi, hindi tama ang iyong pinaniniwalaan. Diyan po nagwawakas ang mensaheng, How We Know That the Gospel is the Message of the Truth.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.

0: mo ba na ang Papuri Music Ministry ay pinasimula noong 1978? Layon nitong makalikha ng mga makalangit na awiting gawa ng mga Pilipino para ma-broadcast sa mga station ng FEBC Philippines. At hanggang ngayon, ito rin ang isa sa longest running program ng 702 DZAS.
1: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna. Diba?
2: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702
2: DZAS. Agapay ng sambayanan.
4: Ang tamang oras, 6:30 ng umaga.
2: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
4: Magandang umaga. Araw po tayo ng Miyerkules, 8 sa buwan ng Hulyo taong 2026 para sa bagong araw. Kami ang iyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
5: At Shaira Gabornes.
2: Bagong araw, bagong balita.
4: Pangunahin sa mga balita ngayon, video ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte Carpio sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ipinalabas sa impeachment court. Vice President, nagpakita sa Senado pero hindi para dumalo sa trial.
5: Pahayag ni Vice President Sara Duterte Carpio sa Senado, tinawag na inappropriate ng prosecution spokesperson at counsel.
4: At sa kalakalan, inflation nitong Hunyo bumagal ayon sa PSA. At ngayon sa detalye ng mga balita.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Sa ikalawang araw ng impeachment trial, ipinalabas ng impeachment court ang video ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte Carpio sa buhay ng Pangulo. At dumalo rin at nagpunta ang Vice Presidente sa Senado, ngunit hindi para dumalo sa paglilitis. Para sa detalye, narito si Wenmark Balatukan.
6: Ipinalabas sa impeachment trial ang bahagi ng isang media briefing ni Vice President Sara Duterte Carpio na may kaugnayan sa 4th Article of Impeachment o Grave Threats. Pinagtalunan pa ng Senator Judges kung ipapalabas ng buo ang higit sa 2 oras na video kung saan galing ang ipinalabas na snippet. Ayon kay Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero, hindi pipigilan ng korte ang depensa na ipresenta ang higit sa 2 oras na video kung ito ay kanilang nanaisin sa mga susunod na takbo ng paglilitis. Pinayagan ng korte ang prosecution na ipresenta ang video na may tagal na 2 minutes and 18 seconds, hindi lang para makatipid ng oras kundi para suportahan din ang alegasyon sa pananaw ng taga-usig. Ang nasabing video ay kasama sa presentasyon ng prosecution sa unang testigo na kanilang iniharap sa katauhan ni John Mark Kalilung na ahente ng National Bureau of Investigation at eksperto sa Digital Forensic Examination. Ang video ay naglalaman ng pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sa isang online press conference ng Vice noong November 2024. Pinalabas din ang isa pang video ng Vice kung saan sinabi at minostra ang naising pagpugot ng ulo at pinlay din ang video ng reaksyon ni Pangulong Marcos sa mga threat ni Duterte Carpio. Binigyan diin ni Prosecution Private Lawyer Attorney Amando Virgil Ligutan na ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo ay hindi normal at ito ang kauna-unahang pagkakataon na nangyari kaya ito ay impeachable offense dahil ito ay betrayal of public trust. Ito ay bilang tugon sa pagtatanong ni Senator Judge Risa Ontiveros. Hiniling naman ni Senadora Pia Cayetano na burahin sa record ang pahayag ng prosecutor dahil mistula niyang closing statement na ito at labag sa impeachment rules, bagay na tinable ng korte at tatalakayin sa ibang pagkakataon. May isa ding pagkakataon na pinabuluanan ni Attorney Ligutan na may binabasang script ang witness sa kanyang pagsagot. Ito ay patungkol sa investigator notes na binabasa ni Kalilung habang nasa witness stand. Una dito, nagkasagutan muna si House Prosecutor Congressman Lawrence Defensor at Defense Carlo Joaquin Narvaza sa pagbubukas ng Day 2 ng impeachment trial. Sa pagsisimula ng manifestasyon ni Congressman Defensor, kagyat siyang pinutol ni Atty. Narvaza para questionin ang pagiging angkop ng paglalahad ng isang naratibo sa isinasagawang impeachment proceedings. Sa nasabing manifestasyon, binanggit ni Congressman Defensor ang ilang insidente gaya ng Tacloban shooting, bomb joke, pag-aresto sa isang teacher na nagbiro na magbibigay ng pabuya sa makapapatay sa dating Pangulo na maiuugnay aniya sa 4th Article of Impeachment na kinakaharap ng Vice Presidente. Bagamat ilang ulit na tinangka ng defense na ipabura ang manifestation ng prosecution, hindi ito pinagbigyan ni Presiding Officer Francis Escudero. Samantala, hindi rin pinagbigyan ng impeachment court ang motion ng defense team na tanggalin bilang witness ng prosecution si Kalilung. Kinontra kasi ng defense team ang pagpipresenta kay Kalilung dahil wala uman na ito sa orihinal na reklamo na isinampa sa House of Representatives. Ngunit ayon sa impeachment court, maaring magdagdag ng ebidensya ang prosecution team kahit wala ito sa orihinal na reklamo. Samantala, nilinaw din ng impeachment court na hindi required ang bise na dumalo sa trial. Ito ay makaraang magpakita ang bise sa Senado kahapon ng tanghali, ngunit hindi para umaten ng trial kundi para pulungin ang kanyang defense lawyers. Kaugnay niyan, nagbigay ng maikling pahayag si Vice President Sara Duterte Carpio sa umuusad na impeachment trial.
7: So, my statement is, in this bloodbath and bloodshedding, I will be blooded but unbound. Maraming salamat.
6: Mamayang alas 2 ng hapon, itinakda ang cross-examination ng defense panel kay NBI agent Kalilung. Para sa FEBC Network News, Wenmark Balatukan, Senado.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Samantala, umani ng batikos mula sa kampo ng House Prosecution Panel ang maikling pahayag ni Vice President Sara Duterte Carpio pagdating nito sa Senado kahapon, matapos niyang hindi dumalo sa pagdinig ng kanyang impeachment trial. Ayon kay House Prosecution Panel spokesperson Zia Alonto Ajong, umaasa silang sasagutin na ng Vice Presidente ang mga aligasyong kinahaharap nito sa halip na magbigay ng maikling pahayag. Samantala, sinabi ng isa sa mga abogado ng Prosecution Panel na si Attorney Lorna Capunan na inappropriate ang naging pahayag ng Vice Presidente. Iginiit din ni Capunan na mali ang kumakalat na impormasyon sa social media na umano'y isinantabi ng impeachment court ang kanilang motion para sa subpoena laban kay Duterte Carpio. Anya, hindi ito tinanggihan kundi idineklarang premature ng presiding officer ng impeachment court. Dagdag pa niya, maghahain pa rin sila ng panibagong motion para sa subpoena, ngunit hindi ito isusumite ngayong araw.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Magpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio kahit may nakabimbing petisyon sa Korte Suprema na humihiling na ipatigil muna ang paglilitis. Sinabi ni Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongol, wala pang inilalabas na temporary restraining order o status quo ante order ang Korte Suprema, kaya walang dahilan upang ihinto ang paglilitis. Anya, kung sakaling maglabas ng kautusan ang mataas na hukuman, ang buong impeachment court ang magpapasya sa pamamagitan ng botohan bilang isang collegial body. Nauna nang naghain ng petisyon ng grupo ng mga abogado na pinamumunuan ni Attorney Israelito Torion upang questionin ang otoridad ni Senador Francis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Samantala, sinabi din ni Tongol na igagalang ng Senado ang sub judice rule at iiwas muna ang impeachment court na magkomento sa nakabimbing kaso sa Korte Suprema.
2: Bagong araw, balitang kalakalan.
5: Bumaba sa 6.4% ang inflation noong Hunyo mula 6.8% noong Mayo. Ayon kay Philippine Statistics Authority Chief Claire Dennis Mapa, bumagal ang inflation dahil sa pagbaba ng presyo ng gasolina, diesel at ilang pagkain. Habang sinabi naman ni Department of Economy Planning and Development o DepDev Secretary Arsenio Balisacan na nakatulong din ang mga hakbang ng pamahalaan upang mapatatag ang supply ng pagkain at makontrol ang presyo. Dagdag ni Balisacan, patuloy ang mga programa ng gobyerno upang mapanatiling mababa at matatag ang inflation sa bansa.
2: Bagong araw, balitang kalakalan.
5: Inanunsyo ng Union Bank of the Philippines na libre na ang InstaPay person-to-person transfers. Ayon sa Union Bank, wala na ring bayad ang iba pang serbisyo tulad ng PesoNet transfers, bills payment at QRPH payments. Kasama na ang Union Bank sa mga bankong nag-aalok ng libreng InstaPay transfers tulad ng Land Bank, BPI at RCBC. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang bayad sa interbank transfers ay dapat sumasalamin lamang sa aktual na gastos sa pagproseso ng transaksyon. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 51 centavos sa US dollar, 43 pesos at 30 centavos sa Canadian dollar, 47 pesos at 62 centavos sa Singapore dollar, at 16 pesos at 38 centavos sa Saudi Riyal.
2: Bagong araw, ulas, panahon.
4: Huling namataan ng pag-asa kaninang alas 3 ng madaling araw ang sentro ng mata ng Super Typhoon Inday na may international name na Bavi sa layong 1,420 kilometers silangan ng Northern Luzon. Taglay nito ang maximum sustained winds na 185 kilometers per hour at pagbugso na hanggang 230 kilometers per hour malapit sa gitna. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 25 kilometro kada oras habang patuloy namang nakaaapekto ang southwest monsoon sa Mindanao. Ang Zamboanga Peninsula, Barm, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani at South Cotabato ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dala ng habagat. Ang Palawan, natitirang bahagi ng Visayas at ang natitirang bahagi ng Mindanao ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may pulupulong pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dulot pa rin ng habagat. Habang ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng Luzon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may pulupulong pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 25.8 hanggang 33.9 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:33 at lulubog dakong 6:30 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, objections mula sa defense team, bahagi lamang ng trial proceeding ayon sa impeachment court.
5: Kaso ng prosecution, nakaangkla sa ebidensya at pahayag ni Vice President Sara Duterte Carpio ayon kay House Prosecutor Lawrence Defensor.
4: At sa palakasan, NBA All-Star Donovan Mitchell mananatili sa Cavaliers sa ilalim ng $273 million maximum extension.
2: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
4: Objections mula sa defense team, bahagi lamang ng trial proceedings ayon kay impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tongol. Para sa detalye, nagbabalik si Wenmark Balatukan.
6: Binigyan diin ni impeachment court spokesperson Attorney Reggie Tongol na lehitimong karapatan ng kampo ni Vice President Sara Duterte Carpio na maghain ng objections sa umuusad na impeachment trial proceedings. Ito ay matapos ang makailang ulit na pag-object ng defense habang isinasagawa ng prosecution ang pagtatanong sa testigong si NBI agent John Mark Kalilong. Nilinaw ni Attorney Tongol sa idinaos na press con matapos ang adjournment ng trial kahapon na karapatan ng defense team na mag-raise ng objection sa impeachment trial at humingi ng ruling sa impeachment court para sa kanilang objections. Kaugnay niyan, nilinaw din naman ni Attorney Michael Poha sa press con naman ng defense team na natural lamang sa litigations at trial proceedings, lalo na sa examination ng mga testigo, ang pag-object sa mga motion, gayon din sa mga katanungan ng prosecution, lalo na sa mga pagkakataong sa tingin nila ay leading ang mga katanungang ibinabato ng prosecutor. Ipinaalala ni Attorney Poha na bilang direct examiner ng witness, hindi maaaring magtanong ang prosecutor sa witness na mga katanungang maaari lamang sagutin ng oo o hindi. Mahalaga umano sa defense team na maihain ang mga objections na ito upang mailagay din ang mga ito sa record ng impeachment court. Para sa FEBC Network News, Wenmark Balatukan, Senado.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Kaso ng prosecution, nakaangkla sa ebidensya at pahayag ni Vice President Sara Duterte Carpio ayon kay House Prosecutor Lawrence Defensor. Narito ang ulat ni Eddie Galvez.
8: Sinabi ni House Prosecutor at Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor na nakaangkla ang kaso ng prosecution team hindi lamang sa testimonya ng testigo at authenticated documents kundi sa sariling pahayag ni Vice President Sara Duterte. Kumalat sa social media ang pagbabanta ni VP Sara na kumuha siya ng assassin para ipapatay sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liz Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romero Romualdez. Ang sabi ni Defensor, pinagtaksila ng ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa ang inaasahang tiwala ng taong bayan. Aniya, ano ba ang inaasahan ng taong bayan sa opisyal na humahawak ng mataas na posisyon sa bansa? Delikadesa, palabra de honor, integrity at loyalty to your oath of office. Hindi anya ito lumang ideas, ito ay pundasyon ng isang honorable public office. Nagdadala ng mabigat na responsibilidad ang pahayag ni VP Sara dahil galing mismo ito sa pangalawang pangulo ng bansa. Eddie Galvez, FEBC Network News, Special Coverage, Senado.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Sa iba pang balita, nakakulong na sa New Quezon City Jail ang negosyanteng si Aristotel Viray na isa sa mga kapwa akusado ni Senador Rodante Marcoleta sa 75 million pesos na plunder case. Inaresto si Viray nitong Lunes sa Quezon City at dinala sa Camp Crame para sa booking at medical examination. Matapos ma-clear ng mga doktor, iniharap siya sa Sandigan Bayan kahapon. Naglabas ang Sandigan Bayan 3rd Division ng commitment order na nag-uutos na ilipat siya sa BJMP Quezon City Male Dormitory sa Payatas. Ayon sa Office of the Ombudsman, kabilang si Viray sa mga di umano'y nagbigay ng bahagi ng 75 million pesos kay Marcoleta na hindi dineklara bilang campaign contribution at sa SALN. Makakasama niya sa kulungan ang kapwa-akusado na sina dating kongresista Michael Defensor at ang negosyanteng si Joseph Espiritu.
2: Bagong araw, balitang bayan.
5: Pagbabakuna laban sa tigdas at rubella para sa 444,000 na bata sa Ilocos, target ng DOH. Ito at iba pang balita sa mga probinsya sa ulat ni Shekaina Abalon.
9: Target ng Department of Health sa Ilocos Region na mabakunahan laban sa tigdas at rubella ang mahigit 444,000 na mga batang edad 6 hanggang 59 na buwan mula August 10 hanggang 28. Ayon sa DOH, layunin ng vaccination campaign na mapataas ang immunization coverage at maiwasan ang pagkalat ng sakit sa rehiyon. Tiniyak naman ni DOH Ilocos Regional Director Helen Tobia na sapat ang supply ng bakuna, mga healthcare worker at iba pang kinakailangang kagamitan para sa ligtas at maayos na pagbabakuna. Samantala, nilinaw ng Department of Education sa Central Visayas na wala itong ipatutupad na total ban sa paggamit ng cellphone sa mga paaralan. Ayon kay DepEd 7 Regional Director Arturo Bayocot, pinapayagan pa rin ang paggamit ng mobile devices kung bahagi ito ng mga gawaing pangklase na pinamumunuan ng guro. Ang paglilinaw ay kasunod ng anunsyo ng lokal na pamahalaan ng Dumanhug, Cebu na ipagbawal ang cellphone sa mga paaralan matapos ang pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Sa iba pang balita, pinapayuhan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Antique ang mga magsasaka na tiyaking ligtas ang kanilang mga alagang hayop dahil sa inaasahang malalakas na pag-ulan dulot ng habagat na pinalalakas pa ng Super Typhoon Bavi o Inday. Ayon sa PDRRMO, na itala na noon ang mga insidente ng pagkalunod ng ilang magsasaka habang inililikas ang mga alagang hayop sa kasagsagan ng pagbaha. Patuloy namang binabantayan ng mga otoridad ang mga baybayin at tabing ilog dahil sa banta ng pagbaha at posibleng pagguho ng lupa. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekaina Abalon.
2: Bagong araw, balita sa palakasan.
4: Mananatili sa Cleveland Cavaliers si NBA All-Stars guard Donovan Mitchell matapos pumirma ng 4 na taong $273 million contract extension. Sa bagong deal, mananatili siya sa koponan hanggang taong 2031. Noong nakaraang season, nag-average si Mitchell ng 27.9 points per game at napili sa NBA All-Star game sa 7th sunod na taon.
2: Bagong araw, balita sa palakasan.
5: Nakalusot sa quarterfinals ang Argentina matapos ang dramatic 3-2 comeback win kontra Egypt sa round of 16 ng FIFA World Cup. Mula sa 2-0 deficit, pinangunahan ni Lionel Messi ang pagbawi ng defending champions kasama ang goals ni na Cristian Romero at Enzo Fernandez na umiscore ng game winner sa stoppage time.
4: Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, dating Senate Sergeant at Arms Chief Mau Aplasca nais umapila sa dismissal order ng Ombudsman.
5: US nagpahayag ng suporta sa Pilipinas kaugnay ng pangamba sa missile launch ng China.
4: At sa ibang bansa, Hamas inanunsyo ang pagbuwag sa governing body ng Gaza.
2: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, pangunahing balita.
4: Maghahain ng apela laban sa dismissal order ng Office of the Ombudsman si dating Senate Sergeant at Arms Chief Mau Aplasca. Ito ay kaugnay ng insidente ng pamamaril sa Senado noong Mayo. Sinabi ni Aplasca na hindi nabigyan ng sapat na konsiderasyon ang mga ebidensyang isinumite niya, kaya dalhin niya ang usapin sa tamang forum. Giniit niyang nagampanan lamang niya ang kanyang tungkulin na protektahan ang Senado, mga senador, empleyado at ang mga bisita laban sa mga armadong umano'y pumasok sa gusali. Pinuri rin niya ang kanyang mga tauhan dahil anya naresolba ang insidente ng walang nasawi. Una nang inatasan ng Office of the Ombudsman na tanggalin si Aplasca sa serbisyo dahil sa grave misconduct at gross neglect of duty kaugnay ng naturang insidente.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Nagpahayag ng suporta ang Estados Unidos sa Pilipinas matapos magpahayag ng pangamba ang pamahalaan sa isinagawang missile launch ng China. Sa isang pahayag, sinabi ni U.S. Ambassador to the Philippines Lee Lipton na kaisa ang embahada ng Estados Unidos sa posisyon ng Department of National Defense hinggil sa usapin. Ayon kay Lipton, ang kamakailang missile launch ng China ay nakaapekto sa katatagan ng rehiyon at nagpapakita ng patuloy na pagpapalawak ng nuclear weapons program ng Beijing. Muli rin niyang pinagtibay ang matatag na alyansa ng Estados Unidos at Pilipinas na anyay mahigit 7 dekada nang nagsisilbing pundasyon ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Sa ibang balita naman, inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang mahalagang programa na layong palakasin ang disaster resilience, malinis na enerhiya, pampublikong transportasyon at paggamit ng artificial intelligence sa bansa. Sa 10th pulong ng Economy and Development Council, inaprubahan ang mga pagbabago sa LRT1 South Extension Project, pagpapalawak ng skills training at trabaho sa ilalim ng Project BEST at ang mga hakbang para mapaunlad ang geothermal energy at seismic resilience ng mga pampublikong paaralan sa Metro Manila. Kinumpirma rin ng Konseho ang Philippine Artificial Intelligence Infrastructure Master Plan 2026 to 2033 na magsisilbing gabay ng bansa sa pagpapalawak ng AI infrastructure, digital connectivity at innovation para mapalakas ang ekonomiya at pagiging competitive ng bansa.
2: Bagong araw, balita pandaigdig.
5: Inihayag ng grupong Hamas ang pagbuwag sa pamahalaang namumuno sa Gaza Strip sa loob ng halos 2 dekada. Ayon sa Hamas, layunin nitong ilipat ang pamamahala sa National Committee for the Administration of Gaza bilang bahagi ng transition kasunod ng umiiral na tigil putukan sa Israel. Gayunman, nananatiling hindi pa nareresolba ang usapin ng disarmament ng grupo.
2: Bagong araw, balita pandaigdig.
4: Nagsimula ng ipatupad sa South Korea ang binagong batas laban sa pagpapakalat ng maling impormasyon sa internet. Sa ilalim nito, papatawan ng mas mabigat na parusa ang mga mapatutunayang paulit-ulit na lumalabag at inatasan ang malalaking online platform na magpatupad ng sistema para sa pag-uulat ng maling impormasyon. Nagbabala naman ang ilang grupo na maaaring maapektuhan ang kalayaan sa pagpapahayag sa kanilang bansa.
2: Bagong araw, bagong diwa.
4: Wala po sa mga kawikaan, 26 sa talatang 21, kung ang bagay nagdidikit dahil sa pag-ihip at nagliliyab ang apoy kung maraming gatong, patuloy ang labo-labo kung maraming mapanggulo.
2: Bagong araw, bagong balita.
4: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Hulyo 8, 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami ang iyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
5: At Shaira Gabornes.
4: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
2: Sumain niyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
4: Ang tamang oras, 6:57 ng umaga.
10: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
11: Pinukupup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
12: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisigaw sa bansang Pilipinas.

0: Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
3: Ang sabi sa Galatians chapter 6 verse 9, "Let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. That is the price of perseverance. Such is the reward of not giving up." Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Kung ikaw ay nasa puntong gusto mo nang sumuko sa iyong trabaho, sa pag-abot ng iyong goal o pagtupad ng pangarap mo, maging encouragement sa iyo ang mga paalalang ito tungkol sa paghihintay at pagpupursige. Una, those who persevere will reap a harvest. May nakita ka na bang nagtanim ngayon tapos bukas ay aani na kaagad? Wala, hindi ba? Dahil kailangan mo talagang maghintay bago tumubo, lumago at mamunga ang mga binhi na iyong itinanim. Kaya huwag mo ding madaliin ang pag-ani ng yaman o tagumpay. Isipin mo na lang na ang pagpupursige mo sa iyong trabaho o negosyo ngayon ay pagtatanim ng mga binhi ng tagumpay at pag-asenso sa buhay. Pangalawa, hope is realized by those who are diligent. Ang pag-asa dapat ay sinasabayan ng pagtitiyaga at kasipagan. Umaasa ka nga pero wala ka namang ginagawa. Sa palagay mo ba ay may mangyayari sa iyong inaasahan? Magandang ang iyong pag-asa ang magtulak sa iyo na patuloy na gumawa at magtrabaho hanggang sa maabot mo ang iyong career goals. Sa Hebrews chapter 6 verse 11, ganito ang sinasabi. "We want each of you to show this same diligence to the very end so that what you hope for may be fully realized." At panghuli, victory is for those who stand firm. Bahagi ng perseverance ay ang katatagan na magpatuloy kahit ika'y nahihirapan. Di ka nagpapatangay sa kung ano ang uso o ginagawa ng mas marami. You stand firm for what is true and right. Gaya ng paalala sa John 21 verse 19, "Stand firm and you will win life." May gantimpalang naghihintay para sa mga nagpupursige sa buhay. Ikaw, susuko ka na ba? Huwag muna. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
1: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
4: Over the years, God has allowed many of us to witness His work through seasons of change and growth in ministry. 78 years is a long time, from past milestones to present developments. Each moment tells a story of His faithfulness. And today, we have our kaagapay, Ate Jo Alabastro, to walk us through in the journey she has witnessed since 1998. Ate Jo, when you joined FEBC, we unveiled the new 50 kilowatt transmitter. Tell us more about your experience coming into FEBC.
5: That was many, many, many years ago, 1998. First month ko sa FEBC as a probie. I was a secretary then, fresh graduate. Hindi pa siya something special sa akin. I was not a listener of 702DCAS. Mm. Kaya nung in-unveil yung transmitter, sinasabi na mas malawak ang maaabot dito, mas marami ang makakapakinig. Okay lang sa akin. Until I heard the stories about how people help para mabuo yung pondo sa 50 kilowatt transmitter na yun. I remember one story about a church. They were raising fund for a van kasi meron silang mission project. They want to reach a certain group of people na kapag ginamit nila yung van na yun, mas magiging effective yung ministry nila. And then

0: this pastor heard the call. Pwede po ba kayong tumulong kung meron kayong kakayahan upang mag-ambag sa pambili ng transmitter? And that announcement nagmarka sa puso ni pastor. Kinausap niya yung church, and then the Lord touched the heart of the church. The church decided na yung fund nila na inipon, pambili ng van, would be donated to the transmitter. Pero tinatch ang Lord naman na meron siyang van. And that listener donated the van to the church.
1: Wow!
0: Binalik ng Panginoon sa simbahan yung pangangailangan niya. Bakit siya nag-minister sa akin? Mainly because first goal ko during that time, tumulong sa aking mga magulang to have a job, have a decent job after graduation. Doon po lumalim yung pagkaunawa ko sa kung paanong ang Diyos ang humihipo sa mga tao upang magpatuloy ang ministry ng FNC.
1: Ate Jo, napakaganda nung shinare mo because nakita natin how generously people are giving. But not just generously giving out of their abundance, but sacrificially giving.
0: Yes.
1: But inside FABC, there's also a sacrificial giving sa mga taong tinawag sa ministeryo nito. Ikaw ay isang taong tinawag sa ministeryo nito. Sabi mo kanina na hindi pa talaga ako truly listener may FABC, pero you ended up in FABC. Can you share to us that turning point naman sa buhay mo nung na-expose ka na sa mga nakikinig, in buhay nila, and even in your own life now that's slowly being transformed by the Lord as you're part of FABC?
0: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job. This is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad at ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger, pero yung asawa niya ay listener ng 702DCX. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay kasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong issue. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
1: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Nasabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. And we are telling the truth of the word of life and the living word. No? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoong Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag inspire sa iyo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948, nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
0: Yung mensahe ng pag-asa, hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa boost ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
1: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry, no? For example, ang 702 DZAS, ang pinakaunang radio station natin. Nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi maraming aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
0: Dalawang bagay po, kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon, kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
1: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
0: 1998.
1: Ngayon, in 2026, ia-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702 DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
0: Napakabuti ng Panginoon, lalo na kung by the grace of God, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron.
1: Yes, and that is how alive the ministry is, because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear, and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
0: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaaring ibigay natin sa Panginoon. And the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya. Palalawigin po niya. Pauunla rin niya.
1: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC, but the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
0: Thank you po. And salamat din po sa inyo, mga kaagapay, na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid hopefully another 25 years or more sa ministry po ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
1: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
2: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and

0: ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang atong takna abyan alas 7:18 sang aga.

0: Maayong aga abyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Miyerkules, Hulyo 8 tuig 2026 sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestanyo.
1: News. Headline.

Para sa aton balita lokal, duha ka suspect sa drug trade na dakpan sa Bybust operation sa Coronadal. Masobra 500 pesos nga balor sang shabu na kumpiskar. 400 ka benepisyaryo sa tampakan kag tupi na kabaton sang cash assistance sa idalom sang Project Lawa kag Binhi. Mga police kag medical team ginpalapta para sa seguridad sang Tenalak Festival 2026. DA12 nagapadayon sa paghatag sang suporta sa mga programa sa agrikultura sa probinsya sang South Cotabato. Nutrition Month kag National Disaster Resilience Month formal nga ginlunsar sa Tacoronga City. Duha ka pulis ginbawian sang kabuhi matapos ginambush sa Lambayong Sultan Kudarat. Pila ka beach resort sa Glan nagbukas liwat matapos ang magnitude 7.8 nga linog. 230 ka mangunguma sa maitom sa Rangani nakabaton sang agricultural inputs halin sa DADRRM. PDC sang Sarangani nagahimo sang recovery plan para sa pagbangon liwat sang probinsya matapos ang linog. Dole naghatag sang ayuda sa mga survivors sang 7.8 nga linog sa Sacsayhuayan. Maguindanao del Norte naglunsar sang 3 ka nagapanguna nga programa para sa serbisyo sa mga komunidad. Sa balita nasyonal. Controversial nga BIR greenbacks na balik na sa BIR. Inflation rate sa Pilipinas medyo nagnubo sa 6.4% sang Hunyo subong nga tuig suno sa PSA. Masobra 1,400 nga mangingisda sa Isabela nagapangayo sang gilayon nga bulig matapos ang fish kill sa Magat Dam. Sa balita international,

0: 14 ka kabataan ginbawian sang kabuhi bangod sa natiphag nga atop sang isa ka tutoring center sa Pakistan. Bago nga pag-atake sang Russia sa Kyiv, nagbilin sang kapin nga 11 ka nautasan sang kabuhi. Australia kag Fiji ginpirmahan ang bag-o nga kasugtanan sa depensa para sa kalinong sa Pacific. Kag karon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: DXKI Balita.

Nadakpan ang duha ka ginapatihan nga may kaangtanan sa pagbaligya sang illegal nga droga matapos ang ginpatigayon nga by-bust operation sang Coronadal City Police Station sa Barangay Morales, siyudad sang Coronadal. Ginpatigayon ang operasyon mga alas 10 sang gabi sang Domingo sa pagpanguna ni Coronadal City Police Station Chief Lieutenant Colonel Harold Cornell. Nadakpan ang mga sospek matapos ginapatihan nga nagbaligya sang isa ka sachet sang ginadudahan shabu sa isa ka undercover nga police operative. Ginkilala sang kapulisan ang mga sospek paagi sa ila alias nga Obet, 38 anyos, laborer halin sa Barangay Canary Site Banwasang Pulumulok, kag alias Jess, 42 anyos, isa ka electrician halin sa Barangay Manuel M. Rojas Banwasang Santo Niño. Matapos ang follow-up search, na-recover pa sang mga otoridad ang tatlo kadugang panga sa Shea sang ginapatihan shabu nga ginabulubanta may kabugusan nga balor nga masobra 510,000 pesos. Na-recover man sang kapulisan ang 500 pesos nga mark money nga gingamit sa operasyon kag isa ka motorsiklo nga ginapatihan nga ginagamit sang mga sospek sa ila illegal nga aktibidad. Ang mga nakumpiskar nga ebidensya ginpaidalom sa inventaryo kag ipadala sa forensic laboratory para sa eksaminasyon. Ang duha ka sospek mga tubang sa kaso may kaangtanan sa Republic Act number 9165 ukon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagapadayon naman ang investigasyon sang kapulisan, agod matukiban kun nalambigit ang mga sospek sa mas malaparon nga networks sang pagbaligya sang illegal nga droga sa probinsya sang South Cotabato.

Nakabaton sang cash assistance ang kabugusan ng 400 ka benepisyaryo halin sa mga banwas sang Tampakan kag Tupi. Ini sa ginpatigayon nga payout sang Risk Resiliency Program, Climate Change Adaptation and Mitigation o kon RRP SICAM sa idalom sang Project Lawa kag Binhi. Sa kabugusan ng mga nakabenepisyo, 150 ang halin sa Tampakan samtang 250 naman ang halin sa Tupi. Ginhatag sa ila ang Cash for Training o CFT kag Cash for Work o CFW isip pagkilala sa ila aktibo nga pagpartisipar sa mga pagbansay kag mga proyekto nga nagaserbisyo sa komunidad. Tinutuyo sang programa nga maghatag sang temporaryo nga pangabuhian sa mga benepisyaryo samtang ginapalig-on ang kapasidad sang mga komunidad sa pag-atubang sa epekto sang climate change, pag-amnig sa palibot, pagpanubo sang risgo sa kalamidad, kag pagpauswag sang malungtaron nga panginabuhian. Paagi sa Project Lawa kag Binhi, padayon nga ginapasanyog sang gobyerno ang mga programa nga nagapalig-on sa mga komunidad batok sa epekto sang climate change kag iban pa nga mga hangkat sa kinaiyahan. Sa dugang pangabalita lokal, ginpalig-on sang mga ahensya sang gobyerno ang seguridad kag emergency response preparations isip pagpreparar para sa Tinalak Festival 2026. Sa ginpatigayon nga first operational period briefing sang Incident Management Team o IMT, ginpahamtang ang koordinasyon sang nagkalain-lain nga grupo agud makoordinar ang mga plano katungdanan kag pamaagi sang pagresponde sa bisan anong nga insidente sa bilog nga selebrasyon. Kasunod sini, ipadala ang mga pulis para sa mas malapad nga police visibility samtang ginpreparar man ang mga medical team para sa gilayon nga pagresponde sa mga kinahanglanon sang publiko. Sa pagpanguna sang gobyerno probinsyal sang South Cotabato, ginpasiguro ang kahandaan sang mga kabulig nga talatapan agud mapabilin ang kahapsay, seguridad, kag maayong eksperyensya sa mga tumalambong sa Tinalak Festival 2026.

ginpabutiag sang Department of Agriculture o DA-12 ang bugusin nga suporta sa mga programa kag inisyatibo sang gobyerno probinsyal sang South Cotabato para sa sektor sang agrikultura. Ini paagi sa pagtambong ni Regional Executive Director John Pascual sa 2026 State of the Province Address o SOPA ni Governor Reynaldo Tamayo Jr. nga ginpatigayon adlaw sang Lunes. Sa iya mensahe, ginpahayag ni Governor Tamayo ang padayon nga pag-uswag sang sektor sang agrikultura sa probinsya. Sunod sa iya, paagi sa Consolidated Rice Production and Mechanization System, nagsaka ang ani sang humay sa mga production cluster halin sa 3.6 metriko tonelada kada ektarya padulong sa 12 metriko tonelada kada ektarya. Gintalakay man sang gobernador ang padayon nga pagpatuman sang mga farm-to-market roads nga nagatinguha nga mapadasig ang pagbiyahe sa mga produkto pang agrikultura halin sa umapakadto sa mga merkado. Ginaekspektar nga ini makabulig sa pagpanubo sang galastuhanan sa transportasyon kag sa pagpalapad sang akses sang mga mangunguma sa merkado. Sunod sa DA-12, padayon ang ila pagbinuligay sa gobyerno probinsyal sang South Cotabato, agud mapauswag pa ang produksyon sa agrikultura, mapasaka ang kita sang mga mangunguma, kag mapadayon ang mga programa nga magahatag sang malungtaron nga benepisyo sa nasambit nga sektor. Alas 7:30 ang ato niyang atakna sa dugang pa nga balita lokal. Pormal nga ginlunsar sang lokal nga gobyerno sang Tacurong ang selebrasyon sang Nutrition Month kag National Disaster Resilience Month. Inipaagi sa ginpatigayon nga flag raising ceremony nga ginhiwat adlaw sang Lunes. Kasunod sang paglunsar, ginanunsyar sang lokal nga gobyerno ang mga nakatalana nga aktibidad para sa Nutrition Month. Lakip na ang tree planting activities sa nagkalain-lain nga mga bulutuan sa syudad. Agod mapausap suwag ang husto nga nutrisyon kag pag-amlig sa kinaiyahan. Naghatag man ang syudad sang update angot sa mga nagapadayon kag ginaplano nga infrastructure projects. Samtang ginpadumdumliwat sang City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO ang importansya sang kahandaan sa kalamidad isip kabahin sang pagsaulog sang National Disaster Resilience Month paagi sa pagbinuligay sang mga ahensya sang gobyerno, pribado nga sektor kag komunidad.

Ginbawian sang kabuhi ang duha ka aktibo nga miyembro sang Philippine National Police o PNP matapos ini ginambush ka ginluthang sang wala pa makilalaan nga mga armado nga suspek sa barangay Tinumigis, Banwasang Lambayong, Sultan Kudarat gabi sang Martes. Kinkilala ang mga biktima nga Sanday Patrolman Pagurayan kag Patrolman Bulyos nga pareho naka-assign sa 1202nd Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion o RMFB-12. Suno sa initial nga report sa Sultan Kudarat o sang Sultan Kudarat Police Provincial Office, nagabiyahe ang duha sakay sang isa ka motorsiklo kung sa diin si Patrolman Pagurayan ang nagamaneho samtang angkas naman sini si Patrolman Bulyos. Paglabot nila sa isa ka madulom nga bahin sa dalan sa nasambit nga barangay, gilayon sila gin-ambush sa mga armado nga suspect gamit ang M16 rifle. Nakaangkon sang grabe nga pilas ang mga biktima. Rason sa gilayon sini nga kamatayon. Padayon naman ang id-id nga imbestigasyon sang kapulisan. Agod matumod ang motibo kag makilal-an ang identifikasyon sang mga suspetsado.

Mag-abukas liwat ang Pilaca Beach Resort sa Banwa Sanglan, Sarangani. Halos isa ka bulan matapos ang magnitude 7.8 nga linog nga nagtayog sa lugar sang Hunyo 8. Suno sa mga opisyal, luyag sang liwat nga pagbukas nga mabalik ang panginabuhian sang ginatos ka mga trabahador sa sektor sang turismo. Samtang amat-amat man nga nagabalik ang turista sa kilala nga mga destinasyon. Ginpabutiag ni Glan Tourism Officer Roa Wadingan nga mga isa ka tatlo sang 54 ka beach resort sa Banwa ang ginpahanugutan ng magbaton liwat sang mga bisita matapos makapasa sa stricto nga structural safety inspection nga ginpatigayon sang mga lokal nga inhinyero. Lakip sa mga unang ginpahanugutan mag-operate liwat ang mga resort sa mga barangay sang Taluya, Gumasa, Kablalan, Kapatan, Lago, Tango, Kagpangyan. Samtang ginpaathag ni DENR Sarangani Bay Protected Seascape Protected Area Superintendent Cirilo Lagnasan Jr. nga padayon nga sirado ang mga lugar nga direkta nga naapektuhan sang coastal uplift bangod sang linog tubtob nga ideklarar ini nga luwas sang mga talatapan. Suno sa DENR ginabulubanta nga 373 ka ektarya sang baybayon sa 5 ka barangay ang naapektuhan samtang naglabot sa ginabulubanta 45 bilyones pesos naman ang damyo sa mga seagrass bed kag coral reef. Nagbutang man sang mga warning ang mga otoridad sa mga apektado nga lugar samtang nagapadayon ang mga siyentipiko nga pagtuon. Bisan may kabalaka pa sa posibleng aftershocks, amat-amat nga nagabalik ang mga turista. Ginpabutiag naman sang gobyerno probinsyal sang Sarangani nga nagapabilin nga prioridad ang kaluwasan sang publiko samtang ginapaninguhaan man nga mabalik ang panginabuhian sang mga nagasalig lamang sa industriya sang turismo.

Nakabaton sang nagkalain-lain nga agricultural inputs ang 230 ka mangunguma sa Banwasang Maasim, probinsya sang Sarangani, sa idalom sang Disaster Risk Reduction and Management o DRRM program sang DA. Ginpangunahan sang Office of the Municipal Agriculturist ang pagpanagtag sang 80 kasako sang inbred rice seeds. 115 kasako sang hybrid corn seeds, 230 kasako sang urea fertilizer, 230 kasako sang complete fertilizer agod mapalig-on ang produksyon sang mga pananom kag mapasaka man ang product o ang produktibidad sang mga uma. Dinutuyo sang programa nga masiguro nga may nagakaigo kag di kalidad nga binhi kag importante nga farm inputs ang mga mangunguma agud mapadayon ang ila produksyon, makabangon halin sa epekto sang malain nga mga panyempo kag mapalig-on pa ang sektor sang agrikultura sa lokal nga komunidad.

Nagsugod na ang Provincial Development Council o PDC sang Sarangani sa pagripaso sa mga programa kag proyekto sang gobyerno probinsyal. Agud mapadasig ang pagbangon sang probinsya matapos ang magnitude 7.8 nga linog. Suno kay Provincial Planning and Development Officer Engineer Aline Alcala, ang mga programa nga ipasulod sa 2027 Annual Investment Program kag Supplemental EIP number 3 para sa 2026 ang ipahaom sa Interim Recovery and Rehabilitation

0: pampubliko nga transportasyon kag iban pa nga mga programa para sa pag-uswag sang komunidad. Alas 7:45 ang aton takna.
1: Balita Nasyonal.

Nabalik na sa Bureau of Internal Revenue o BIR ang kontrobersyal nga green box nga may sulod sang tax records nanday Vice President Sara Duterte Carpio kag asawa sini nga si Attorney Manases Carpio. Ang nasambit nga box anay nahamtang sa House of Representatives kag ginapasa sa Senado agud mangin ebidensya kung tani isang House Prosecution Panel batok kay Vice President Carpio sa impeachment trial. Unang nga ginmando ni Senator Francis Chiz Escudero ang pagpaliksang nasambit nga box sa BIR bangod wala sang court order nga nagamando para sa legal nga pagsaylo sang kustodiya sini padulong sa Senado. Ginpangunahan ni Senate Secretary kag concurrent clerk of court Renato Bantog Jr. paagi sang Office of the Sergeant at Arms ang pagbalik sang nasambit nga box sa BIR office sa Quezon City adlaw sang Martes. Kaupod sini ang pila pa ka police escort. Natala ang medyo pagnubo sa 6.4% sang inflation o kon ang kadasigon o kahina sang pagtaas ang presyo sa mga balaklon kag serbisyo sa pungsod sang bulan sang Hunyo subong nga tuig. Sa isa ka press briefing nga ginpatigayon adlaw sang Martes, ginreport ni PSA Chief Undersecretary Claire Dennis Mapa nga ang inflation sang Hunyo mas nubo kumpara sa 6.8% nga natala sang Mayo subong nga tuig. Nagapangunang rason sang pagnubo sang inflation ang pagnubo sang presyo sa sektor sang transportasyon bangod sa sagunson nga rollback sa presyo sang petrolyo kadungan sang pagtahaw sang tensyon sa Middle East. Nakabulig suno pa ang dako nga pagnubo sang inflation ang mas hina nga pagtaas sang presyo sang pila ka pagkaon. Sulod naman ang natala nga inflation sang Hunyo sa target range sang Bangko Sentral ng Pilipinas sa 6% tubto 7%. Bangod sa natala subong nga bulan, ang year-to-date average inflation sang pungsod humalin Enero tubto bulan sang Hunyo subong nga tuig yara na sa 4.8%. Sa ulihing balita nasyonal, nagapanawagan ang grupong pambansang lakas ng kilusang mamalakaya ng Pilipinas o pamalakaya sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR kag iban pa nga talatapan sang gobyerno nga gilayon maghatag sang ayuda sa masobra 1,400 ka mangingisda nga naapektuhan sang fish kill sa Magat Dam sa Ramon Isabela. Suno sa grupo, lakip sa mga dapat mabuligan ang mga mangingisda kag fish cage operators nga naka-experiensyar sang dalagkuan nga pagkalugi matapos nagkalamatay ang nilibo ka kilos ang tilapia pila ka adlaw bago ang nakatala na nga pag-anis sini. Ginauhag man sang pamalakaya ang BFAR nga maghiwat sang id-id nga pagbulubanta sang kalaparon sang damyos kag magpain sang relief assistance bulig pinansyal kag suporta sa panginabuhian para sa mga apektado nga pamilya. Suno sa inisyal